0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka, wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai mayar da hankali ne akan matsalar tsuntsayen jambaki da ke lalata gona komai girmanta a daidai lokacin da suka durfafe ta a wasu sassan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya, wadda ta yi kamari har wasu manoma ke cewa dabarun da suka dade suna amfani da su wajen korar tsuntsayen sun kasa magance matsalar, lamarin da ya tilasta musu neman wasu sabbin hanyoyi. Alhaji Usman manomi ne da ya dade yana fuskantar irin wannan matsala, ya kuma bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu a bana, tare kuma da kwatanta tsuntsayen da cewa ba su taba ganin irin adadi wannan ba.
2: Ɗaya daga cikin matasan manoma na jihar Jigawa, mu dai cikin ikon Allah wannan matsalolin ta tsuntsu da muka ganta, mu ma karan kanmu yadda abin ya bamu mamaki. Da ya je kanyin ka barka ru ka kore, daga ya koma wani bangare a nan zaga kore ya koma wani bangaren ije kara ci kai kara zuwa ka kore ya dawo inda ka kore hin, saboda tsuntsun nan da muka ga gaskiyar magana mu abin da ya wuce dai tunanin mu gaskiya. Gaskiya tsuntsun nan ya kai wajen wata biyu muna tare da yar ila yanzu ma, kamar da tsuntsun da daga an fara zub da ruwan sama yana iya kaurecewa, to ne yanzu kuma har yanzu muna tare dai, saboda wallahi wannan tsuntsun tunda muke da hekara nan da hekara 15 da muke noma ko zuwa ahirin, mu dai bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. Gaskiya abin da ya kawo mana wannan tsuntsun muna tunanin cewar kamar yanda muke tunanin baya, kamar yamma ba su yi noma da yawa ba, to shi sa tsuntsun yayi hijira ya dawo gare mu. To kuma ai abin ba haka yake ba, su ma yamman sun yi noma, amma su yamman tsuntsun damun da tsuntsun ya musu a yamma bai kai yanda ya damu Jigawa ba, duk saboda muna dan tuntubar mai manoman yamman yanda suke noman hinkafa, muna tambaye su yayin tsuntsun da yake damun su, sai su ce mana gaskiya su bana tsuntsu bai zo musu kamar yanda yake damun Jigawa. A bana ba mutum gonar da ake yin buhu 200 sai ka ji ana zancen tsuntsu ya cinye wajen buhu 40, tsuntsu ya ci gonar da ake buhu 100 sai ka ji ana magana an yi buhu 50, wata ayin gonar da ake buhu 60 sai ka ji ana magana an yi buhu 20. Mu dai a rayuwar mu bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. To akwai lokacin gwamna Ibrahim Samunu Tiraki muka samu irin tsuntsayen na yanzu sun fi na lokacin mulkin Samunu. A wannan lokacin mai girma gwamna ije aka yi zuwa aka yi fisar tsuntsaye, to mu ma yanzu muna neman alfarma a matsayin mu na manoma matasa masu son ci gaban kansu, muna neman alfarma gwamna idan ya ji wannan abin na mu ma mana fisar tsuntsun nan. Mu wannan tsuntsayen bamu san daga irin wani gari suka zo mana ko wata iriyar duniya suka zo ba, saboda ba a taba ganin tsuntsu ba irin wannan ba. Inda ka san zuma tafiyar zuma yanda yake za ka ga tsuntsu ya sauka hinka barka, ku ka je ka yi ihu ka kore ko ka sa wannan abun busa wannan ya tahi, kana kafin ka je wani gurbin wani ya ƙara sauka wani gurbin, idan ka je kan hinka barka sai ka ga duk in ta gama kanta sai ka ga duk ya zuba takar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A baya manomi sun yi amfani da hanyoyi mabambanta domin kare gonakinsu, amma a cewar wasu daga cikin manoman duk da kokarin da suka yi tsuntsayen na ci gaba da dawowa suna lalata amfanin gonarsu. Umar Muhammad ya bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu da kuma abin da suke ganin ya jawo zuwansu waɗannan gonaki nasu.
3: Akwai mutumin da san cinye mari ya aika bima ko buhu bi bai samu ba, wannan mai aika dai mai nawa makota na ma suna nan, he dai mutum an baka da kuɗi ma dai ka sai kali ka saka ai zo gun mai sayayyin kafarka, in Allah ya kai muranar bugo ka karbi kuɗi, karbi kuɗin sa kai ma ya baka wurin kuɗin ka, to kuma in baka sa ka sa kali bai dai ka rada kuɗi ayanka kana kai su kullun suna wuni a gona daga karfe 6 zuwa karfe 7 na yamma. Duk da yake dai Allah bai kawo mana gonar ta kawo mana tallafi na tsuntsaye ba, na wani fehi na rayuwa saboda na zamani, amma tsuntsaye gaskiya bane sun ba mu wahala 100%. Gaskiya mu muna tsammanin yunwa ce ta rayuwa saboda an shiga yanayi na yunwa, saboda ba su da abincin da su ma za su yi saka suka zo suka dame mu, suna da abinci ba sa mana irin wannan, kamar da mana ma kuma ta yi jinkiri, da a ce da mana ba ta yi jinkiri ba ko irin gerin zanzu da yake fitowa na zagiyar kogi kansa suke zuwa da hazi na hauren gurbi da yake da mana ce hazi gaba da makudarewa duk ana yin sa. kuma bana da mana ta yi jinkiri amma yanzu sun dan yi sauki anan sun koma dugun da hatsi yake yanzu suna ta nan ce suna kore zambo mu hanyoyin da muke bi kali muke zuwa na kamun kifi muke siya muke saka a gonakan mu an gonar kan an hektare ce ma da wannan kali zaka rufe ta du an kana da damar siya amma ba ka da damar siya zaka je ka karo bahin kudi dugun da kudi yake ka je ka siya amma ba ka saka kali ba to zaka je ka ko ka nauni a gona ko ka na dauko dan godo gogo ko ka kai wa yaranka amma an ba kai wannan ba to an yakata da yace ko mu biyar ba ka samu ba sai tsira idan tsuwar ma ciyawa kawai ba komi a gurgur
0: yanzu haka wasu manoma sun koma amfani da yara da suke dauka haya domin su zauna a gonakin su suna busa sarewa da sauran dabaru domin hana tsuntsayen sauka akan amfanin gonar su ga dai hira da muka yi da wasu daga cikin yaran
4: mutum uku ne in gona ai ka kuce mutum za ta iya iban mutum hudu daya gefen dama daya hagun daya gefe tun daga asuba zuwa har ƙarfi in ka kai azhar in ka ci abinci ka yi ruwa neman maki har gida daga dai asuba har magarba ke gawa iban mutum daya dubu kwaki bahi iban mutum uku ko hudu haka iban mutum uku ko hudu in gona da yawa ce dai ana iban mutum hudu in kuma bata fa aika uku ba na iban mutum uku haka dai ake zuwa ga yinwa kuma in aka tahi ga in suka sako ka dinga hurawa bakin ka yana gajiya kana jin hurawa kuma batinka idan ga gajiya kana hurawa tana kawo hajeji masu abincin siyarwa tana biyan ma kan kari
5: da suwa ba wani ne yake da hanya a dugudu muke tafiya mu je mu kore shi in kafa yake ci ana bin 3,000 ko 2,500 ana ba eh ina haya to tai maganin wannan majar ba na so in usuna zuwa suna yi wa mutane barna suna sa mutane asara
6: mun ga tsuntsu yasa kwayin kawa da yau saruwa muke busawa he sau mun yi ta yi in muka hura hile he fita yi amma muka bar shinkafa yake da zagewa yake hanyar ruwa karfe 5 eh na asuba in muka zo karfe 5 he mun kai 2
3: eh
6: in aka ci abinci ranar na karfe 5 he an kai magariba ake ta yi da ko yaushe ma da safe da rana duk ina ba awa biyu ne daga karfe 5 zuwa karfe 2 mun tashi mun tayi idan ya karce kuma za a ci gaba da yi 3,000 ne mutum uku ne suke zuwa daga farko he zuwa can kasa he wancan he da barin arewa he na hagu wallahi kawai mun dinga hurawa bakin mu ne yake gajiya mun dinga tayi sun tayi sun bar gurbin zamu da yanayi sun dawo kuma he mu kara tayi mu dinga hurawa he sun kara tafiya he mun je mun yi kwararru da muke samun kudin abinci ana kawowa eh na siyarwa eh

0: Rayuwarka.
1: Ibrahim Ali Ubra wanda shi ma manomi ne ya sake mika kokensu ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa tare da bayyana irin asarar da tsuntsayen ke jawo musu.
2: Gaskiya abin da yake faruwa mu manoma muna cikin wani yanayi sakamakon wani ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana na tsuntsaye wanda mun dau shekaru muna noma muna ganin tsuntsaye amma fa bamu taba ganin tsuntsu irin wannan ba. Eh to wayannan tsuntsayen muna sa yara tana korar tsuntsu da abun busa haka da abun fante ka haka ko langa ana duka na da suna tafiya. Ne yanzu kuma gaskiya ba sa tafiya. Dan ne yanzu kana dan kora gaba za su yi su sauka. Duk yadda za ka yi ba za su tafi ba. Wannan tsuntsu ya karya mutane da yawa a jihar Jigawa. To a matsayin mu na manoma muna roko gwamnatin jihar Jigawa da ya duba wannan al'amarin. Gaskiya muna cikin wani yanayi. Ba mu da kuma wata hanyar da za mu kai koken mu face wannan kafar sadarwa mai albarka. Dan haka muna neman a isar da sakon mu gun mai girma gwamna ya duba Allah ya duba manzansa wannan hali da muke ciki na wannan tsuntsaye a tausaya mana a kawo mana dauki. Eh wannan hanyoyi da muka dauka mu a tasowar mu da yanda muka ga iyayen mu suna yin majority haka ake yi na da din in an yi hakan ana samun sauki kuma in ruwan sama ya sauka tafiya suke na yanzu ba sa tafiya sun ki tafiya ko ina duk hanyar da ya kamata mu bi mun bi to ba sa tafiya gaskiya. To gaskiya bambancin da aka samu da na yanzu na baya suna barna amma ba barna irin wannan ba da safe ne tsuntsaye fa suke sauka haka da kuma yammaci na baya idan an kore su gaskiya suna tafiya ba za ma su dawo wannan yankin ba in dai da masu korar tsuntsu na baya ba su kai wannan yawa ba saboda na yanzu zuga guda inda ka san tafiyar jirgi. Gaskiya ni dai a matsayina na manomi a banan nan nayi asarar da gaskiya tana da yawan gaske kuma ba wai ni kadai ba ni dan manoma ne gaba da baya cikin gidan mu akalla mun kai 30 banda kuma ƴan uwa wanda suke nan kowa ya fuskanci irin wannan asarar da na fuskanta sakamakon tsuntsu gaskiya asarar tana da yawa gaskiya biyan yara dududu nawa zaka biya su wanda he shinkafa ta fara durar madara ne zaka dauki yara barna tsuntsu kudin da zai zo a sati daya ya ci shinkafa sama da buhu 20 ko 30 ko 40 yara fa nawa zaka dauke su in ka dauke su 40,000 ne ko 50 wannan ko ana maganar buhu 30 ka ji gona buhu 30 ko 40 ko 50 babu
1: muhallinka rayuwarka. Amma yayin da manoma ke kokarin kare amfanin gonar su tambayar ita ce shin sun taba kai koken wannan matsala ga hukumomi kuma wanne mataki aka dauka. Alhaji Idris Ya'u mai unguwa Jaga kuma shugaban hadaddiyar kungiyar manoma ta kasar reshen jihar Jigawa ya bayyana yadda suka mika koken nasu ga gwamnatin jihar Jigawa tare da shawarar da suka baiwa gwamnatin domin magance matsalar.
3: Tsuntsayen da muka sani wanda suke zuwa nan yankin jihar Jigawa suke addabar mutane daga yankin Jigawa ma har Gombe har Bauchi da Yobe duk tsuntsayen ne guda ɗaya ne su da ake kiran su killer bat wasu yan kankanin tsuntsaye ne inda hasken rana suka wuce du hasken ranar babu da haka suka sauka a gona lokaci ɗaya za su lalata ta yanda banan mun sa kali ma a gona in suka zo suka sauka kan gonar suna danna kallin kasa su cinye shinkafar ko su yi ga ta karkashi su cinye shinkafar. To a fi sabilillahi mun yi magana da mai girma gwamnatin jihar Jigawa muna meeting da shi na sector meeting an kawo shawarwari akan yanda za a yi da tsuntsayen nan shine muka ba da shawara akan wannan gonan tsuntsaye a tunkari damuna a tare su domin ta'adin rani ma na noman rani bai kai ta'adi na damuna ba saboda akwai shinkafa da majority mutane na jihar Jigawa da suke yi yafi ne mutum zai yafa kamar hectare 50 hectare 20 hectare 30 wannan ba ta rufuwa da kali kuma lokacin da za ta nuna ma ruwa ne iyagin dinka iya cibiyarka in tsuntsayen suka zo zazzage ta suke suna kade ta to shine a wannan lokacin muka bada shawara kuma mai girma gwamna ya gamsu da wannan shawara da muka bayar a dauko masu fishi da jirgin sama kuma a nemi magani mai kyau wanda za a yi feshin nan da shi misalin karfe 5:30 zuwa 6 tsuntsayen suna komawa gidansu cikin kacala to a wannan lokacin in an yi sabe na jejin da suke da wuraren da suke a cikin kacala a wannan lokacin za a tahi da jirgi direban jirgi za a samu mutum masanin wannan jejin a yankin guri ne a yankin auyau ne a yankin ringin ne yankin birnin kudu ne gwaram ne ko ina ne yankin da suke za a samu masana jeji shugabannin manoma za su shiga gaban wannan jirgi a tafi da su ko kuma a yi sabe a ji a nuna direban jirgin misalin karfe 5:30 zuwa 6:30 sun koma gidajensu da ƴaƴansu da koyinsu gaba ɗayan aka yi wannan feshin to in Allah ya yarda za a samu sauki 100% in ku da rana daman ka je kai ba tsuntsu kai feshi ba yana gunne ma abincin sa bangare biyu zamu bai shawara ita bangaren gwamnati da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha a fi sabilillahi yanzu in an zo ba da packet input na harkan noma da ake ba da gudunmawa ya kamata a auna hectare daya wato 2.5 ai ka bi da rabi kenan ita ce hectare daya ya kamata a auna ta a ga kali kimanin kali nawa ne zai rufe ta duk manomin da za a zo a bashi wani kayan noma na bashi ana hadawa da wannan kali na kimanin hectare daya shi ma a sa kudin sa a bashi tunda yawancin manoman mu ba su da kudin na siyan kalin nan su kuma manoma abin da muke kira gare su duk lokacin da ka karbi kayan bashi na noma kayi kokari ka biya domin a ji dadin ba wani
0: halinka rayuwarka
1: Daya daga cikin manoma da suka gaje suka ga yau ya bayyana hanyoyin da suka bi wajen korar tsuntsayen daga gonakin su da dalilin da yasa suke ganin daukar yara dake busa kayan busa na taimakawa wajen magance matsalar tare da bayyana bambancin da ya lura da shi tsakanin tsuntsayen bana da waɗanda suka saba gani a shekarun baya
4: mana siyan kali kaman aika daya za ta ci roll kaman shida kowane roll ana sayar da 8,000 na kali za ka dauki yan kodago za su je su baza ma shiya a gonarka an shakta ce kwa za ta ci kaman roll yayi a hirma ko zuwa kasa haka duk za ka dauki mutane su je su baza ma shi kuma an baka yi wannan ba za ka dami yara an aika daya ce za ka dauki kaman mutum biyu daya tsaya daga gabar daya daga yamma akwai sarewa da ake siya ana siyan ta 5,000 hawan hawa ce za su dinga busawa wannan an ya gaji daga safe zuwa azhar sai su je su karbe su amma wannan tsuntsaye gaskiya sun mutuwa mutane ta'adi talakawa 100% akwai mutane da kare a zigin su taro tunda wani bai samu buhu uku ba ko hudu ya batar kudi ya 200 ko 150 bai samu buhu ba ne wace yin gafar an ba mu ya ka ba mu manoma za mu yi asara tunda gwamnati Allah bai sa ta kawo mana tallafi ba mu dai ba mu ga tallafin da gwamnati ta kawo ba amma tunda akwai mutane suna shiga gidan rediyon sawa ba suna sanarwa a kullum ga tsuntsaye gwamnati ta kawo mutane dauki ta kawo musu tallafi mu dai Allah bai bada iko sun kawo ni dai ban gani ba da ido na ko ban tabbatin wanda yace gwamnati ta kawo ba ba tallafin da gwamnati ta bai manoma bana duk kowa da ba da sare wani zai je ya karbi bashi ya gudu a ko ina ne mai karamin karfi kuma noma yanzu ya koma hikana da kudi an baka da kudi ba kai saka yi noma ba ni na ban taba ganin tsuntsu wanda Allah ya jarabe mu irin bana ba ana yin sa amma bai taba na bana ba bai kama kafar wannan bana ba ma saboda du wannan nan zai ya wuce sanin mutum kowa zai ce bai taba ganin sa ba saboda baya jin kora he ka je kansa an baka je kansa ba zai tahi ba ina tahi ba kuma gaba zai zauna an ya bar gonar kuma zai je gonar makoci hiwa makocin ka ina nan da abun busar sa sarewa sa ina busa an ba sarewa zai dauki silbar matarsa irin tarin silbar nan ya tafi da ya muna bukatar gwamnati da ma ta kawo mana dauki na masana su ne tunda tana tare da masana wanda za su kawo dauki na fehe ne ko na wasu abubuwa kawai sai dai mu bar Allah idan zai miyar mana duk misali wannan ba zai yi ba tunda akalla gona yanzu ka karbe ta haya haya yanzu aika da ana karbar ta 150 ka zo haro 30 da su yau komi da su dahi har kada taki gonar ka yadda ta 150 san ka karba haya to kuma zan zo ya zo ya cinye maka banda wahalalin ka fa banda hauran su tiran ciyawa su magane su waye to ka zo tsuntsu ya cinye akwai wani makotin mu ya kai 130 ya samu gonar sa ma haya yi ba ta saboda bai sai ba bai ma bai sai noma ta ba sai dai ba dai ta haya
1: Muhallinka rayuwarka To amma waɗannan tsuntsaye daga ina suke fitowa me ke jawo su zuwa gonakin manoma kuma shin akwai wani yanayi na musamman da ke sa yawaitar su masanin harkokin noma Sani Atafi ya bayyana abin da ke kawo su da kuma matakan da ya kamata manoma su dauka domin magance matsalar su.
5: Yawancin tsuntsayen da muka fi sabawa da su shine irin wanda muka fi kira da jambakin nan, waɗanda su ne muke gani a koda yaushe suna barna a gonaki, musamman gonakin shinkafa, kun kuma yanayin sanyi ne gonakin alkama, koda gero da dawa ma a lokacin da suka yi ana samun tsuntsaye masu dimbin yawa suna musu barna saboda wani yanayi da aka samu a wasu kasashe na daban cikin Afirka da kasashen Turai da sauransu waɗanda suke fama da sanyi. To yanzu bisa rahotanni da muke samu a waɗannan ƴan satittika ana fadin cewa kasashen Turai inda suke fama da sanyi zafin ya tsananta, tsananin zafi har mutane ya kankashe. To mafi yawanci tsuntsayen su suna yin hijira daga waɗannan gurare nasu sukan dawo nan. Haka kamar lokacin da ake tsananin sanyi an sha samun irin waɗannan tsuntsaye da sanyin in yayi yawa a can sukan yi hijira su bar kasashen su su taho nan kuma su dawo area mu ta nan a Hadeja Valley Project wanda ake kira da Hadeja Unguru Wetland. To alal hakika yanzu misali akwai tsuntsaye da muka samu report, akwai tsuntsaye da dama da ake gani waɗanda ba tsuntsaye ne irin namu na nan ba, sun yi gudun hijira saboda tsananin zafin da yake damun su a can kasashen da suke. To gaskiya suna nan a tattare a yanzu, kuma mafi yawanci abinci da za su rika samu shine a gonakin mu. Idan kuma misali zafin yayi sauki suna iya komawa, amma hangar kimiya akwai hanyoyi da dama, ba sai misali mutum ya zo yana zuba magani ba. Idan misali kace zaka zuba magani a wani abu a ci, to ba wai su tsuntsayen kadai ba, wasu halittu za su iya ci kuma zai iya halakar mana da dabbobin mu da wasu abubuwa namu na gida. Kuma haka idan misali waɗannan tsuntsaye sun ci wannan magunguna da aka zuba, mutane ma za su iya kama su su ci kuma zai iya musu illa. Kamar yadda muke sa kali a sa net a gonaki a iya kama su, ko kuma a samu wani dai nau'i na abubuwan da za a rika kadawa, to waɗannan zai iya kore su, yana iya kuma tarwatsa su. Idan sun yi yawa ne za a sanar da al'umma a dauki matakin yin feshi domin a kashe su gaba daya. Idan kuma ba su yi yawa ba, to manoma muna so su yi kokari su rika samun damar da yadda za su kore su.
6: Muhallinka rayuwarka.
1: Manoma na jiran dauki daga gwamnati, yayin da a halin yanzu wasu daga cikinsu ke ci gaba da daukar yaran haya domin su zauna a gonakin nasu suna busa kayan busa da fatan za su iya kare abin da suka shuka daga tsuntsayen da suka addabe su. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokai da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. Musamman Hafsat Abubakar, wakiliyarmu daga jihar Jigawan Nigeria, da ta taimaka wajen haduwar wannan shiri, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
7: An gaida Nasiru da wannan shiri na muhallin karayuwarka. Da zubar mu je mu shakata.

0: sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli wadanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai mayar da hankali ne akan matsalar tsuntsayen jambaki da ke lalata gona ko mai girmanta a daidai lokacin da suka durfafe ta a wasu sassan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya, wadda ta yi kamari har wasu manoma ke cewa dabarun da suka dade suna amfani da su wajen korar tsuntsayen sun kasa magance matsalar, lamarin da ya tilasta musu neman wasu sabbin hanyoyi. Alhaji Usman manomi ne da ya dade yana fuskantar irin wannan matsala, ya kuma bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu a bana, tare kuma da kwatanta tsuntsayen da cewa ba su taba ganin irin adadi wannan ba.
2: Ɗaya daga cikin matasan manoma na jihar Jigawa, mu dai cikin ikon Allah wannan matsalolin ta tsuntsu da muka ganta, mu ma karan kanmu ne da abin ya bamu mamaki. Da ya je kanyin ka barka ru ka kore, daga ya koma wani bangare a nan zaga kore ya koma wani bangaren ije kara ci kai kara zuwa ka kore ya dawo inda ka kore hin, saboda tsuntsunan nan muka ga gaskiya magana mu abin da ya wuce dai tunanin mu. Gaskiya gaskiya tsuntsunan ya kai wajen wata biyu muna tare da yar ila yanzu ma, kamar da tsuntsun da daga an fara zubda ruwan sama yana iya kauracewa, to ne yanzu kuma har yanzu muna tare dai, saboda wallahi wannan tsuntsun tunda muke da hekara nan da hekara 15 da muke noma ko zuwa ahirin, mu dai bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. Gaskiya abin da ya kawo mana wannan tsuntsun muna tunanin cewar kamar yanda muke tunanin baya, kamar yamma ba su yi noma da yawa ba, to shi sa tsuntsun yayi hijira ya dawo gare mu, to kuma ai abin ba haka yake ba, su ma yamman sun yi noma, amma su yamman tsuntsun damun da tsuntsun ya musu a yamma bai kai yanda ya damu Jigawa ba, duk saboda muna dan tuntubar mai manoman yamman yanda suke noman shinkafa, muna tambaye su ya yanayin tsuntsun da yake damun su, sai su ce mana gaskiya su ba na tsuntsu bai zo musu kamar yanda yake damun Jigawa. A bana ba mutu gonar da ake yin buhu 200 sai ka ji ana zancen tsuntsu ya cinye wajen buhu 40, tsuntsu ya ci gonar da ake buhu 100 sai ka ji ana magana an yi buhu 50, wata ai gonar da ake buhu 60 ga jana magana an yi buhu 20. Mu dai a rayuwar mu bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. To akwai lokacin gwamna Ibrahim Samunu Tiraki muka samu irin tsuntsayen ne yanzu sun fi na lokacin mulkin Samunu, a wannan lokacin mai girma gwamna ije akai zuwa akai fisar tsuntsaye, to mu ma yanzu muna neman alfarma matsayin mu na manoma matasa masu son ci gaban kansu, muna neman alfarma gwamna idan ya ji wannan abu na mu ma mana fisar tsuntsun nan. Mu wannan tsuntsayen bamu san daga irin wani gari suka zo mana ko wata iriya duniya suka zo ba, saboda ba a taba ganin tsuntsu ba irin wannan ba. Inda ka san zuma tafiya zuma yanda yake za ka ga tsuntsu ya sauka shinkafar ka, ko ka je ka yi ihu ka kore ko ka sa wannan abun busa wannan ya tahi, kana kafin ka je wani gurbin wani ya ƙara sauka wani gurbin, idan ka je kan shinkafar ka sai ka ga duk in ta gama kanta sai ka ga duk ya zuba takar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A baya manomi sun yi amfani da hanyoyi mabambanta domin kare gonakinsu, amma a cewar wasu daga cikin manoman duk da kokarin da suka yi tsuntsayen na ci gaba da dawowa suna lalata amfanin gonarsu. Umar Muhammad ya bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu da kuma abin da suke ganin ya jawo zuwansu waɗannan gonaki nasu.
3: Akwai mutumin da san cinye mari ya aika bima ko buhu bi bai samu ba, wannan mai aika dai mai nawa, makotana ma suna nan, he dai mutum an baka da kudi ma dai ka sai kali ka saka ai zuwa gun mai sayayyin kafar ka, in Allah ya kai mu ranar bugo ka karbi kudi, karbi kudin sa kai ma ya baka wannan kudin ka, to kuma in baka samu ka sa kali bai dai ka rada kuriyan ka, kana kai su kullun suna wuni a gona daga karfe hida zuwa karfe hida na yamma. Du da yake dai Allah bai kawo mana gona ta kawo mana tallafi na tsuntsaye ba, na wani fehi na rayuwa saboda na zamani, amma tsuntsaye gaskiya bane sun bamu wahala 100%. Gaskiya mu muna zamanin yunwa ce ta rayuwa, saboda an higa yanayi na yunwa, saboda ba su da abincin da su ma za su yi saka suka zo suka dame mu, suna da abinci ba sa mana irin wannan, kamar da mana ma kuma ta yi jinkiri, da a ce da mana ba ta yi jinkiri ba, ko irin gerin zanzu da yake fitowa na zagiyar kogi kansa suke zuwa da hazi na hauran gurbi da yake da mana ce hazi gaba da makudare duk ana yin sa, kuma ba na damana ta yi jinkiri amma yanzu sun dan yi sauki anan sun koma dugun da hatsi yake yanzu suna ta nace suna kore zumbu mu hanyoyin da muke bi kali muke zuwa na kamun kifi muke siya muke saka a gona kanmu an gonar kan an hektare ce ma da wannan kali zaka rufe ta tu an kana da damar siya amma ba ka da damar siya zaka je ka karo bahin kudi dugun da kudi yake ka je ka siya amma ba ka saka kali ba to zaka je ka ko ka nauni a gona ko ka na dauko dan godo ko ko ka kai wa yaran ka amma an ba kai wannan ba to an yakata da yace ko mu biyar ba ka samu ba ba su kira idan super mart yawa kawai ba gomi a gurgur
0: yanzu haka wasu manoma sun koma amfani da yara da suke dauka haya domin su zauna a gonakin su suna busa sarewa da sauran dabaru domin hana tsuntsayen sauka akan amfanin gonar su ga dai hira da muka yi da wasu daga cikin yaran
4: mutum uku ne in gona da aka kuce mutum za ta iya iban mutum hudu daya gefen dama daya hagu daya gefe
0: gonar su ga dai hira da muka yi da wasu daga cikin yaran
4: mutum uku ne in gona da aka kuce mutum za ta iya iban mutum hudu daya gefen dama daya hagu daya gefe tun daga asuba zuwa har karfe

0: rayuwarka.
1: Ibrahim Aliyu Bra wanda shi ma manomi ne ya sake mika koken su ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa tare da bayyana irin asarar da tsuntsayen ke jawo musu.
2: Gaskiya abin da yake faruwa mu manoma muna cikin wani yanayi sakamakon wani ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana na tsuntsaye wanda mun dau shekaru muna noma muna ganin tsuntsaye amma fa bamu taba ganin tsuntsu irin wannan ba. Eh to wayannan tsuntsayen muna sa yara tana korar tsuntsu da abun busa haka da abun fanteka haka ko langa ana duka na da suna tafiya ne yanzu kuma gaskiya ba sa tafiya dan ne yanzu kana dan kora gaba za su yi su sauka duk yadda zakai ba za su tafi ba wannan tsuntsu ya karya mutane da yawa a jahar Jigawa to a matsayin mu na manoma muna roko gwamnatin jahar Jigawa da ya duba wannan al'amarin gaskiya muna cikin wani yanayi ba mu da kuma wata hanyar da zamu kai koken mu face wannan kafar sadarwa mai albarka dan haka muna neman a isar da sakon mu mun mai girma gwamna ya duba Allah ya duba manzansa wannan hali da muke ciki na wannan tsuntsaye a tausaya mana a kawo mana dauki eh wannan hanyoyi da muka dauka mu a tasowar mu da yanda muka ga iyayen mu suna yin majority haka ake yi na dadin in an yi hakan ana samun sauki kuma in ruwan sama ya sauka tafiya suke na yanzu ba sa tafiya sun ki tafiya ko ina duk hanyar da ya kamata mu bi mun bi to ba sa tafiya gaskiya to gaskiya bambancin da aka samu da na yanzu na baya suna barna amma ba barna irin wannan da safe ne tsuntsaye fa suke sauka haka kuma yammaci na baya idan an kore su gaskiya suna tafiya ba za ma su dawo wannan yankin ba inda da masu mu korar tsuntsu na baya ba su kai wannan yawa ba saboda na yanzu zuga guda inda ka san tafiyar jirgiya gaskiya ni dai a matsayina na manomi a banan nan nayi asarar da gaskiya tana da yawan gaske kuma ba wai ni kadai ba ni dan manoma ne gaba da baya cikin gidanmu akalla mun kai 30 banda kuma ƴan uwa wanda suke nan kowa ya fuskanci irin wannan asarar da na fuskanta sakamakon tsuntsu gaskiya asarar tana da yawa gaskiya biyan yara dududu nawa za ka biya su wanda he shinkafa ta fara durar madara ne zaka dauki yara barna tsuntsu kudin da zai zo a sati daya ya ci shinkafa sama da buhu 20 ko 30 ko 40 yara fa nawa zaka dauke su in ka dauke su 40,000 ne ko 50 wannan ko ana maganar buhu 30 ka ji gona buhu 30 ko 40 ko 50 babu
3: muhallinka rayuwarka
1: amma yayin da manoma ke kokarin kare amfanin gonar su tambayar ita ce shin sun taba kai koken wannan matsala ga hukumomi kuma wanne mataki aka dauka Alhaji Idris Ya'u mai unguwa Jaga kuma shugaban hadaddiyar kungiyar manoma ta kasar reshen jihar Jigawa ya bayyana yadda suka mika koken nasu ga gwamnatin jihar Jigawa tare da shawarar da suka baiwa gwamnatin domin magance matsalar
4: tsuntsayen da muka sani wanda suke zuwa nan yankin jihar Jigawa suke addabar mutane daga yankin Jigawa ma har Gombe har Bauchi da Yobe duk tsuntsayen ne guda ɗaya ne su da ake kiransu killer bat wasu yan kankanan tsuntsaye ne inda hasken rana suka wuce du hasken ranar babu da haka in suka sauka a gona lokaci ɗaya za su lalata ta yanzu banan mun sa kalima a gona in suka zo suka sauka kan gonar suna danna kallin kasa su cinye shinkafar ko su yi ga karkashi su cinye shinkafar to a fi sabilillahi mun yi magana da mai girma gwamnatin jihar Jigawa muna meeting da shi na sector meeting an kawo shawarwari akan yanda za a yi da tsuntsayen shine muka ba da shawara akan wannan tsuntsaye a tinkari damuna a tare su domin ta'adin rani ma na noman rani bai kai ta'adi na damuna ba saboda akwai shinkafa da majority mutane na jihar Jigawa da suke yi yafi ne mutun zai yafa kamar hectare 50 hectare 20 hectare 30 wannan ba ta ruwa da kali kuma lokacin da za ta nema ruwa ne iya gindinka iya cibiyarka in tsuntsayen suka zo zazzage ta suke suna kade ta to shine a wannan lokacin muka bada shawara kuma mai girma gwamna ya gamsu da wannan shawara da muka bayar a dauko masu feshi da jirgin sama kuma a nemi magani mai kyau wanda za a yi feshin nan da shi misalin karfe 5:30 zuwa 6 tsuntsayen suna komawa gidansu cikin kacala to a wannan lokacin in an yi sabe na jejin da suke da wuraren da suke a cikin kacala a wannan lokacin za a tahi da jirgi direban jirgi za a samu mutum masanin wannan jejin a yankin guri ne a yankin auyo ne a yankin ringin ne yankin birnin kudu ne gwaram ne ko ina ne yankin da suke za a samu masana jeji shugabannin manoma za su shiga gaban wannan jirgi a tafi da su ko kuma

0: Sabi a jiya nuna direban jirgin misalin karfe 5:30 zuwa 6:30 sun koma gidajensu da ƴaƴansu da koyinsu gaba ɗayan aka yi wannan feshin to in Allah ya yarda za a samu sauki 100%. In ku da rana daman ka je kai ba tsuntsu kai feshi ba yana gun neman abincin sa. Bangare biyu za mu bai shawara. Ita bangaren gwamnati da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha a fi sabilillahi yanda in an zo ba da package input na harkan noma da ake ba da gudunmawa ya kamata a auna hectare ɗaya wato 2.5 ai ka 2.5 kenan ita ce hectare ɗaya. Ya kamata a auna ta a ga kali kimanin kali nawa ne zai rufe ta. Duk manomin da za a zo a bashi wani kayan noma na bashi ana hadawa da wannan kali na kimanin hectare ɗaya. Shi ma a sa kuɗin sa a bashi tunda yawancin manoman mu ba su da kuɗin na siyan kalin nan. Su kuma manoma abin da muke kira gare su duk lokacin da ka karɓi kayan bashi na noma ka yi kokari ka biya domin a ji daɗin ba wani.
1: Halinka rayuwarka.
2: Daya daga cikin manoma da suka gajiya suka ga yau ya bayyana hanyoyin da suka bi wajen korar tsuntsayen daga gonakinsu da dalilin da ya sa suke ganin ɗaukar yara da ke busa kayan busa na taimakawa wajen magance matsalar tare da bayyana bambancin da ya lura da shi tsakanin tsuntsayen bana da waɗanda suka saba gani a shekarun baya.
3: Mana siyan kali kaman aika daya za ta ci roll kaman shida kowane roll ana sayar da 8,000 na kali za ka dauki yan kodago za su je su baza ma shiya a gonarka yan hekta ce kuwa za ta ci kaman roll yayi a hirma ko zuwa ƙasa haka duk za ka dauki mutane su je su baza ma shi kuma an baka yi wannan ba za ka dami yara an aika daya ce za ka dauki kaman mutum biyu daya tsaya daga gabar daya daga yamma akwai sarewa da ake siya ana siyan ta 5,000 hawan hawa ce za su dinga busawa wannan an yi gaji daga safe zuwa azhar sai su je su karbe su amma wannan tsuntsaye gaskiya sun mutuwa mutane ta'adi talakawa 100%. Akwai mutane da kare a zigin su ta zo tunda wani bai samu buhu uku ba ko hudu ya batar kudi ya fi 200 ko 150 bai samu buhu hudu ba nawa ce yin gafar an ba mu ya ka ba mu manoma za mu yi asara tunda gwamnati Allah bai sa ta kawo mana tallafi ba mu dai ba mu ga tallafin da gwamnati ta kawo ba amma tunda akwai mutane suna shiga gidan rediyon sawa ba suna sanarwa kullum ga tsuntsaye gwamnati ta kawo mutane dauki ta kawo musu tallafi mu dai Allah bai ba da iko sun kawo ni dai ban gani ba da idona ko ban tabbatin wanda yake gwamnati ta kawo ba ba tallafin da gwamnati ta bai manowa bana duk kowa da ba da sare wani zai je ya karbi bashi ya gudu a ko ina ne mai karamin karfi kuma noma yanzu ya koma hikana da kudi an baka da kudi ba kai saka yi noma ba a sani na ban taba ganin tsuntsu wanda Allah ya jarabe mu irin bana ba ana yin sa amma bai taba na bana ba bai kama kafar wannan bana ba saboda duk wannan nan zai ya wuce sanin mutum kowa zai ce bai taba ganin sa ba saboda baya jin kora sai ka je kansa an baka je kansa ba zai tahi ba ina tahi ba kuma gaba zai zauna an ya bar gonar kuma zai je gonar makoci hiwa makocin ka ina nan da abun busar sa sarewa sa ina busa an ba sarewa zai dauki silbar matarsa irin tiran silbar nan ya tafi da ya muna bukatar gwamnati da ma ta kawo mana dauki na masana su ne tunda tana tare da masana wanda za su kawo dauki na fehe ne ko na wasu abubuwa asara kawai sai dai mu bar Allah idan zai miyar mana duk misali wannan ba zai yi ba tunda akalla gona yanzu ka karbe ta haya yanzu ai ka da ana karbar ta 150,000 ka zo haro 30,000 da su yan komi da su dahe har kada taki gonar ka yadda ta 300,000 san ka karba haya to kuma zan zo ya zo ya cinye maka banda wahalalin ka ba banda hauran su tiran ciyawa su magane su waye to ka zo tsuntsu ya cinye akwai wani makocin mu ya kai 700,000 ya samu gonar sa ma haya yi ba ta saboda bai sai ba bai ma bai sai noma ta ba idai ba dai ta haya.
2: Muhallinka rayuwarka. To amma waɗannan tsuntsaye daga ina suke fitowa me ke jawo su zuwa gonakin manoma kuma shin akwai wani yanayi na musamman da ke sa yawaitar su masanin harkokin noma Sani Atafi ya bayyana abin da ke kawo su da kuma matakan da ya kamata manoma su ɗauka domin magance matsalar su.
4: Yawancin tsuntsayen da muka fi sabawa da su sune irin wanda muka fi kira da jambakin nan waɗanda su ne muke gani a koda yaushe suna barna a gonaki musamman gonakin shinkafa in kuma yanayin sanyi ne gonakin alkama ko da gero da dawa ma a lokacin da suka yi ana samun tsuntsaye masu dimbin yawa suna musu barna saboda wani yanayi da aka samu a wasu ƙasashe na daban cikin Afirka da ƙasashen Turai da sauransu waɗanda suke fama da sanyi to yanzu bisa rahotanni da muke samu a waɗannan ƴan satittika ana faɗin cewa ƙasashen Turai inda suke fama da sanyi zafin ya tsananta tsananin zafi har mutane ya kankashe to mafi yawanci tsuntsayen su suna yin hijira daga waɗannan gurare nasu sukan dawo nan haka kamar lokacin da ake tsananin sanyi an sha samun irin waɗannan tsuntsaye da sanyin in yayi yawa a can sukan yi hijira su bar ƙasashen su su taho nan kuma su dawo areaar mu ta nan a Hadeja Valley Project wanda ake kira da Hadeja Unguru Wetland to alal haƙiƙa yanzu misali akwai tsuntsaye da muka samu report, akwai tsuntsaye da dama da ake gani waɗanda ba tsuntsaye ne irin namu na nan ba, sun yi gudun hijira saboda tsananin zafin da yake damun su a can kasashen da suke. To gaskiya suna nan a tattare a yanzu, kuma mafi yawanci abinci da za su rika samu shine a gonakin mu. Idan kuma misali zafin yayi sauki suna iya komawa, amma hangar kimiya akwai hanyoyi da dama, ba sai misali mutum ya zo yana zuba magani ba. Idan misali kace zaka zuba magani a wani abu a ci, to ba wai su tsuntsayen kadai ba, wasu halittu za su iya ci, kuma zai iya halakar mana da dabbobin mu da wasu abubuwa namu na gida. Kuma haka idan misali waɗannan tsuntsaye sun ci wannan magunguna da aka zuba, mutane ma za su iya kama su su ci, kuma zai iya musu illa. Kamar yadda muke sa kali a sa net a gonaki a iya kama su, ko kuma a samu wani dai nau'i na abubuwan da za a rika kadawa, to waɗannan zai iya koransu, yana iya kuma tarwatsa su. Idan sun yi yawa ne za a sanar da al'umma a dauki matakin yin feshi domin a kashe su gaba daya. Idan kuma ba su yi yawa ba, to manoma muna so su yi kokari su rika samun damar da yadda za su kore su.
5: Muhallinka rayuwarka.
2: Manoma na jiran dauki daga gwamnati, yayin da a halin yanzu wasu daga cikin su ke ci gaba da daukar yaran haya domin su zauna a gonakin nasu suna busa kayan busa da fatan za su iya kare abin da suka shuka daga tsuntsayen da suka addabe su. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokai da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. Musamman Hafsat Abubakar, wakiliyarmu daga jihar Jigawan Nigeria, da ta taimaka wajen haduwar wannan shiri, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
6: An gaida Nasiru da wannan shiri na muhallin rayuwarka. Na zubar mu jin shakata.

Tumatuna da fatan an nishadanci da wannan waka da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa masu garkuwa da matasa 20 da aka sace a hanyar su ta tafiya sansanin horar zama su yi wa kasa hidima a jihar Imo sun baiwa iyayensu adin sawoyi 24 da su biya naira biliyan 1 mutane sama da 4000 ne suka rasa ransu sanadiyar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo haka nan kun ji cewa ƴan tawayen Houthi sun zargi Saudiya da kai harahare sana babban birnin kasar Yemen a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman matun dai Husaini da ya hidimar sada mu da ku kai tsaye ka misali yake cewa mu kwana lafiya

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai mayar da hankali ne akan matsalar tsuntsayen jambaki da ke lalata gona ko mai girmanta a daidai lokacin da suka durfafe ta a wasu sassan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya, wadda ta yi kamari har wasu manoma ke cewa dabarun da suka dade suna amfani da su wajen korar tsuntsayen sun kasa magance matsalar, lamarin da ya tilasta musu neman wasu sabbin hanyoyi. Alhaji Usman manomi ne da ya dade yana fuskantar irin wannan matsala, ya kuma bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu a bana, tare kuma da kwatanta tsuntsayen da cewa ba su taba ganin irin adadi wannan ba.
2: Ɗaya daga cikin matasan manoma na jihar Jigawa, mu dai cikin ikon Allah wannan matsalolin ta tsuntsu da muka ganta, mu ma karan kanmu ne da abin ya ba mu mamaki. Da ya je kanyin ka barka ru ka kore, daga ya koma wani bangare a nan zaka kore ya koma wani bangaren ije kara ci kai kara zuwa ka kore ya dawo inda ka kore shi, saboda dindinnan da muka ga gaskiya magana mu abin da ya wuce da tunanin mu. Gaskiya dindinnan ya kai wajen wata biyu muna tare da har ila yanzu ma, kamar da dindin da daga an fara zub da ruwan sama yana iya kaura cewa to ne yanzu kuma har yanzu muna tare da shi, saboda wallahi wannan dindin tunda muke da hekara nan da hekara 15 da muke noma ko zuwa ahirin, mu dai bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. Gaskiya abin da ya kawo mana wannan tsuntsun muna tunanin cewa kamar yanda muke tunanin baya, kamar yamma ba su yi noma da yawa ba, to shi sa dindin yayi hijira ya dawo gare mu. To kuma ai abun ba haka yake ba, su ma yamman sun yi noma, amma su yamman tsuntsun damun da tsuntsun ya musu a yamma bai kai yanda ya damu Jigawa ba, duk saboda muna dan tuntubar mai manoman yamman yanda suke noman shinkafa, muna tambaye su yayin tsuntsun da yake damun su, sai su ce mana gaskiya su ba na tsuntsu bai zo musu kamar yanda yake damun Jigawa. A bana ba mutu gonar da ake yin buhu 200 sai ka ji ana zancen tsuntsu ya cinye wajen buhu 40, tsuntsu ya ci gonar da ake buhu 100 sai ka ji ana magana an yi buhu 50, wata ayin gonar da ake buhu 60 ya gaja ana magana an yi buhu 20. Mu dai a rayuwar mu bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. To akwai lokacin gwamna Ibrahim Saminu Tiraki muka samu irin tsuntsayen na yanzu sun fi na lokacin mulkin Saminu. A wannan lokacin mai girma gwamna Ije akai zuwa akai fisar tsuntsaye, to mu ma yanzu muna neman alfarma a matsayin mu na manoma matasa masu son ci gaban kansu, muna neman alfarma gwamna idan ya ji wannan abu na mu ma mana fisar tsuntsun nan. Mu wannan tsuntsayen bamu san daga irin wani gari suka zo mana ko wata iriyar duniya suka zo ba, saboda ba a taba ganin tsuntsu ba irin wannan ba. Inda ka san zuma, tafiyar zuma yanda yake za ka ga tsuntsu ya sauka hinka farka, ka je ka yi ihu ka kore ko ka sa wannan abun busa wannan ya tahi, kana kafin ka je wani gurbin wani ya ƙara sauka wani gurbin, idan ka je kan hinka farka sai ka ga duk in ta gama kanta sai ka ga duk ya zuba takar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A baya manomi sun yi amfani da hanyoyi mabambanta domin kare gonakinsu, amma a cewar wasu daga cikin manoman duk da kokarin da suka yi tsuntsayen na ci gaba da dawowa suna lalata amfanin gonarsu. Umar Muhammad ya bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu da kuma abin da suke ganin ya jawo zuwansu waɗannan gonaki nasu.
3: Akwai mutumin da san cinye mariya ya aika bima ko buhu bi bai samu ba, wannan mai aika dai mai nawa, makotana ma suna nan, he dai mutum an baka da kudi ma dai ka sai kali ka saka ai zo gun mai sayayyin kafarka, in Allah ya kai mu ranar bugo ka karbi kudi, karbi kudin sa kai ma ya baka wurin kudin ka, to kuma in baka samu ka sa kali bai dai ka rada kudi ayanka, kana kai su kullun suna wuni a gona daga karfe hida zuwa karfe hida na yamma. Du da yake dai Allah bai kawo mana gona ta kawo mana tallafi na tsuntsaye ba, na wani fehi na rayuwa saboda na zamani, amma tsuntsaye gaskiya bane sun bamu wahala 100%. Gaskiya mu muna zamanin yunwa ce ta rayuwa, saboda an higa yanayi na yunwa, saboda ba su da abincin da su ma za su yi saka suka zo suka dame mu, suna da abinci ba sa mana irin wannan, kamar da mana ma kuma ta yi jinkiri, da a ce da mana ba ta yi jinkiri ba, ko irin gerin zanzu da yake fitowa na zagiyar kogi kansa suke zuwa da hazi na hauran gurbi da yake da mana ce hazi gaba da makudare duk ana yin sa, kuma bana da mana ta yi jinkiri amma yanzu sun dan yi sauki anan sun koma dugun da hatsi yake yanzu suna ta nan ce suna kore zango mu hanyoyin da muke bi kali muke zuwa na kamun kifi muke siya muke saka a gona kanmu an gonar kan an hektare ce ma da wannan kali zaka rufe ta to an kana da damar siya amma ba ka da damar siya zaka je ka karo bahin kudi dugun da kudi yake ka je ka siya amma ba ka saka kali ba to zaka je ka ko ka nauni a gona ko ka na dauko dan godo ko ko ka kai wa yaran ka amma an ba kai wannan ba to an yakata da yace ko mu biyar ba ka samu ba ba su kira idan super mart yawa kawai ba komai a gurgur
0: yanzu haka wasu manoma sun koma amfani da yara da suke dauka haya domin su zauna a gonakin su suna busa sarewa da sauran dabaru domin hana tsuntsayen sauka akan amfanin gonar su ga dai hira da muka yi da wasu daga cikin yaran
4: mutum uku ne in gona aika ku ce mutum za ta iya iba mutum hudu daya gefen dama daya hagun daya gefe tun daga asuba zuwa har ƙarfi in ka kai azhar in ka ci abinci ne kana ruwa neman maki har gida daga dai asuba har magarba ke gawa imam mutum daya dubu kwa ke bahi imam mutum uku ko hudu haka imam mutum uku ko hudu in gona da yawa ce dai ana iba mutum hudu in kuma bata fa'ika uku bana iba mutum uku haka dai ake zuwa ga yinwa kuma in aka tahi ga in suka sako ka dinga hurawa bakin ka yana gajiya kana ji in hurawa kuma batun kai dinga gajiya kana hurawa suna kawo hajeji masu abincin siyarwa suna biyan ma kan kari
5: da suwa ba wani ne yake tafi na a dugudu muke tafiya mu je mu kore shi in kafa yake ci ana bin 3,000 ko 2,500 ana ba eh ina haya to taima ganin wannan majar ba na so in suna zuwa suna yi wa mutane barna suna sa mutane asara
6: mun ga tsuntsu ya sa kwayin kawa da busa ruwa muke busawa ta he sau mun yi ta yi in muka hura shi ne he fita yi amma muka bar shi kafa yake zage yake hanyar ruwa karfe 5 eh na asuba in muka zo karfe 5 he mun kai ha biyu
3: eh
6: in aka ji abinci ranar haihu karfe 5 an kai magariba ake ta yi da ko yaushe ma da safe da rana duk ina ba awa biyu ne daga karfe 5 zuwa karfe 2 mun tashi mun tayi yaren ya karace kuma za a ci gaba da yi 3,000 ne mutum uku ne suke zuwa daga farko he zuwa can kasa he wancan he da barin arewa he na hagu wallahi ko mun dinga hurawa bakin mu ne yake gajiya mun dinga tayi sun tayi sun bar gurbin zamu da yanayi sun dawo kuma mu kara tayi mu dinga hurawa he sun kara tafiya he mun je mun yi kwararru da muke samun kudin abinci ana kawowa eh na siyarwa eh

0: Ibrahim Aliyu Bra wanda shi ma manomi ne ya sake mika koken su ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa tare da bayyana irin asarar da tsuntsayen ke jawo musu.
1: Gaskiya abin da yake faruwa mu manoma muna cikin wani yanayi sakamakon wani ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana na tsuntsaye wanda mun dau shekaru muna noma muna ganin tsuntsaye amma fa bamu taba ganin tsuntsu irin wannan ba. Eh to wayannan tsuntsayen muna sa yara tana korar tsuntsu da abun busa haka da abun fanteka haka ko langa ana duka na da suna tafiya. Ne yanzu kuma gaskiya ba sa tafiya. Dan ne yanzu kana dan kora gaba za su yi su sauka. Duk yadda zakai ba za su tafi ba. Wannan tsuntsu ya karya mutane da yawa a jihar Jigawa. To a matsayin mu na manoma muna roko gwamnatin jihar Jigawa da ya duba wannan al'amarin. Gaskiya muna cikin wani yanayi. Ba mu da kuma wata hanyar da zamu kai koken mu face wannan kafar sadarwa mai albarka. Dan haka muna neman a isar da sakon mu mun mai girma gwamna ya duba Allah ya duba manzansa wannan hali da muke ciki na wannan tsuntsaye a tausaya mana a kawo mana dauki. Eh wannan hanyoyi da muka dauka mu a tasowar mu da yanda muka ga iyaye musana ya majority haka ake yi na dadin in an yi hakan ana samun sauki kuma in ruwan sama ya sauka tafiya suke na yanzu ba sa tafiya sun ki tafiya ko ina duk hanyar da ya kamata mu bi mun bi to ba sa tafiya gaskiya to gaskiya bambancin da aka samu da na yanzu na baya suna barna amma ba barna irin wannan ba da safe ne tsuntsaye fa suke sauka haka da kuma yammaci na baya idan an kore su gaskiya suna tafiya ba za ma su dawo wannan yankin ba in dai da masu mu korar tsuntsu na baya ba su kai wannan yawa ba saboda na yanzu zuga guda inda ka san tafiyar jirgi gaskiya ni dai a matsayina na manomi a banan nan nayi asarar da gaskiya tana da yawan gaske kuma ba wai ni kadai ba ni dan manoma ne gaba da baya cikin gidanmu akalla mun kai 30 banda kuma ƴan uwa wanda suke nan kowa ya fuskanci irin wannan asarar da na fuskanta sakamakon tsuntsu gaskiya asarar tana da yawa gaskiya biyan yara dududu nawa zaka biya su wanda he shinkafa ta fara durar madara ne zaka dauki yara barna tsuntsu kudin da zai zo a sati daya ya ci shinkafa sama da buhu 20 ko 30 ko 40 yara fanawa zaka dauke su in ka dauke su 40,000 ne ko 50 wannan ko ana maganar buhu 30 ka ji gona buhu 30 ko 40 ko 50 babu
0: muhallinka rayuwarka
2: amma yayin da manoma ke kokarin kare amfanin gonar su tambayar ita ce shin sun taba kai koken wannan matsala ga hukumomi kuma wanne mataki aka dauka Alhaji Idris Ya'u mai unguwa Jaga kuma shugaban hadaddiyar kungiyar manoma ta kasar reshen jihar Jigawa ya bayyana yadda suka mika koken nasu ga gwamnatin jihar Jigawa tare da shawarar da suka baiwa gwamnatin domin magance matsalar
3: tsuntsayen da muka sani wanda suke zuwa nan yankin jihar Jigawa suke addabar mutane daga yankin Jigawa ma har Gombe har Bauchi da Yobe duk tsuntsayen ne guda ɗaya ne su da ake kiran su killer bat wasu yan kankanan tsuntsaye ne inda hasken rana suka wuce du hasken ranar babu da haka in suka sauka a gona lokaci ɗaya za su lalata ta yanda ba nan mun sa kali ma a gona in suka zo suka sauka kan gonar suna danna kallin kasa su cinye shinkafar ko su yi ga karkashi su cinye shinkafar to a fi sabilillahi mun yi magana da mai girma gwamnatin jihar Jigawa muna meeting da shi na sector meeting an kawo shawarwari akan yanda za a yi da tsuntsayen nan shine muka ba da shawara akan wannan kwanan tsuntsaye a tunkari damuna a tare su domin ta'adin rani ma na noman rani bai kai ta'adi na damuna ba saboda akwai shinkafa da majority mutane na jihar Jigawa da suke yi yafi ne mutum zai yafa kamar hectare 50 hectare 20 hectare 30 wannan ba ta rufuwa da kali kuma lokacin da za ta nuna ma ruwa ne iyagin dinka iya cibiyarka in tsuntsayen suka zo zazzage ta suke suna kade ta to shine a wannan lokacin muka bada shawara kuma mai girma gwamna ya gamsu da wannan shawara da muka bayar a dauko masu fishi da jirgin sama kuma a nemi magani mai kyau wanda za a yi fishin nan da shi misalin karfe 5:30 zuwa 6 tsuntsayen suna komawa gidansu cikin kacala to a wannan lokacin in an yi sabe na jejin da suke da wuraren da suke a cikin kacala a wannan lokacin za a tahi da jirgi direban jirgi za a samu mutum masanin wannan jejin a yankin guri ne a yankin auyau ne a yankin ringin ne yankin birnin kudu ne gwaram ne ko ina ne yankin da suke za a samu masana jeji shugabannin manoma za su shiga gaban wannan jirgi a tafi da su ko kuma a yi sabe a ji a nuna direban jirgin misalin karfe 5:30 zuwa 6 6:30 sun koma gidajensu da ƴaƴansu da koyinsu gaba ɗayan aka yi wannan feshin to in Allah ya da za a samu sauki 100% in ku da rana da man ka je kai ba tsuntsu kai feshi ba yana gun neman abincin sa bangare bi za mu bai shawara ita bangaren gwamnati da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha a fi sabilillah yanzu in an zo ba da packet input na harkan noma da ake ba da gudunmawa ya kamata a auna hectare daya wato 2.5 ai ka bi da rabi kenan ita ce hectare daya ya kamata a auna ta a ga kali kimanin kali nawa ne zai rufe ta duk ma duk manomin da za a zo a bashi wani kayan noma na bashi ana hadawa da wannan kali na kimanin hectare daya shi ma a sa kudin sa a bashi tunda yawancin manoman mu ba su da kudin da na sayan kalin nan su kuma manoma abinda muke kira gare su duk lokacin da ka karbi kayan bashi na noma kayi kokari ka biya domin a ji dadin ba wani
4: halinka rayuwarka
2: Daya daga cikin manoma da suka gaje suka ga yau ya bayyana hanyoyin da suka bi wajen korar tsuntsayen daga gonakinsu da dalilin da yasa suke ganin daukar yara dake busa kayan busa na taimakawa wajen magance matsalar tare da bayyana bambancin da ya lura da shi tsakanin tsuntsayen bana da waɗanda suka saba gani a shekarun baya
5: mana sayan kali kaman aika daya za ta ci roll kaman shida kowane roll ana sai da 8,000 na kali zaka dauki yan kodago za su je su baza ma shiya a gonarka an shakta ce kwa za ta ci kaman roll yayi a hirma ko zuwa kasa haka duk zaka dauki mutane su je su baza ma shi kuma an baka yi wannan ba zaka da yara an aika daya ce zaka dauki kaman mutum biyu daya tsaya daga gabar daya daga yamma akwai sarewa da ake siya ana siyan ta 5,000 dubu hida hawan hawa ce za su dinga busawa wannan an ya gaji daga safe zuwa azhar sai su karbe su amma wannan tsuntsaye gaskiya sun mugo mutane ta'adi talakawa 100% akwai mutane da kare a zigin su tazo tunda wani bai samu buhu uku ba ko hudu ya batar kudi ya 200 ko 150 bai samu buhu ba ne wace yin gafar an bamu ya ka bamu manoma za mu yi asara tunda gwamnati Allah bai sa ta kawo mana tallafi ba mu dai bamu ga tallafin da gwamnati ta kawo ba amma tunda akwai mutane suna shiga gidan rediyon sawa ba suna sanarwa a kullum ga tsuntsaye gwamnati ta kawo mutane dauki ta kawo musu tallafi mu dai Allah bai bada iko sun kawo ni dai ban gani ba da ido na ko ban tabbatin wanda yace gwamnati ta kawo ba ba tallafin da gwamnati ta bai manoma bana duk kowa da ba da sare wani zai je ya karbi bashi ya gudu a ko ina ne mai karamin karfi kuma noma yanzu ya koma kana da kudi an baka da kudi ba kai saka yin noma ba sani na ban taba ganin tsuntsu wanda Allah ya jarabe mu irin bana ba ana yin sa amma bai taba na bana ba bai kama kafar wannan na bana ma saboda du wannan nan ya wuce sanin mutum kowa zai ce bai taba ganin sa ba saboda baya jin kora he ka je kansa an baka je kansa ba zai tahi ba ina tahi ba kuma gaba zai zaura an ya bar gona kuma zai je gona makoci hiwa makocin ka ina nan da abun busar sa sarewa sa ina busawa an ba sarewa zai dauki silbar matarsa irin tarin silbar nan ya tafi da ya muna bukatar gwamnati da mata kawo mana dauki na masana su ne tunda tana tare da masana wanda za su kawo dauki na fehe ne ko na wasu abubuwa sara kawai sai dai mu bar Allah idan zai miyar mana duk misali wannan ba zai yi ba tunda akalla gona yanzu ka karbe ta haya yanzu aika da ana karbar ta 150 ka zo haro 30 da su yan komi da su dahe har kada taki gonar ka yadda ta 150 san ka karba haya to kuma zan zo ya zo ya cinye maka banda wahalalin ka fa banda hauran su tiran ciyawa su magane su waye to ka zo tsuntsu ya cinye akwai wani makotin mu ya kai 1000 yayi 700 230 ya samu gonar sa ma haya yi ba ta saboda bai sai ba bai ma bai sai noma ta ba sai dai ba dai ta haya
6: Muhallinka rayuwarka.
2: To amma waɗannan tsuntsaye daga ina suke fitowa? Me ke jawo su zuwa gonakin manoma? Kuma shin akwai wani yanayi na musamman da ke sa yawaitar su? Masanin harkokin noma Sani Atafi ya bayyana abin da ke kawo su da kuma matakan da ya kamata manoma su dauka domin magance matsalar su.
7: Yawancin tsuntsayen da muka fi sabawa da su sune irin wanda muka fi kira da jambakin nan, waɗanda sune muke gani a koda yaushe suna barna a gonaki, musamman gonakin shinkafa, in kuma yanayin sanyi ne gonakin alkama, koda gero da dawa ma a lokacin da suka yi ana samun tsuntsaye masu dimbin yawa suna musu barna saboda wani yanayi da aka samu a wasu kasashe na daban cikin Afirka da kasashen Turai da sauransu waɗanda suke fama da sanyi. To yanzu bisa rahotanni da muke samu a waɗannan ƴan satittika, ana faɗin cewar kasashen Turai inda suke fama da sanyi zafin ya tsananta, tsananin zafi har mutane ya kankashe. To mafi yawanci tsuntsayen su suna yin hijira daga waɗannan gurare nasu sukan dawo nan. Haka kamar lokacin da ake tsananin sanyi an sha samun irin waɗannan tsuntsaye da sanyin in yayi yawa a can sukan yi hijira su bar kasashen su su taho nan kuma su dawo area mu ta nan a Hadeja Valley Project wanda ake kira da Hadeja Unguru Wetland. To alal hakika yanzu misali akwai tsuntsaye da muka samu report, akwai tsuntsaye da dama da ake gani waɗanda ba tsuntsaye ne irin namu na nan ba, sun yi gudun hijira saboda tsananin zafin da yake damun su a can kasashen da suke. To gaskiya suna nan a tattare a yanzu, kuma mafi yawanci abinci da za su rika samu shine a gonakin mu. Idan kuma misali zafin yayi sauki suna iya komawa, amma hangar kimiya akwai hanyoyi da dama, ba sai yi misali mutum ya zo yana zuba magani ba. Idan misali kace zaka zuba magani a wani abu a ci, to ba wai su tsuntsayen kadai ba, wasu halittun za su iya ci kuma zai iya halakar mana da dabbobin mu da wasu abubuwa namu na gida. Kuma haka idan misali waɗannan tsuntsaye sun ci wannan magunguna da aka zuba, mutane ma za su iya kama su su ci kuma zai iya musu illa. Kamar yadda muke sa kali a sa net a gonaki a iya kama su, ko kuma a samu wani dai nau'i na abubuwan da za a rika kadawa, to waɗannan zai iya kore su yana iya kuma tarwatsa su. Idan sun yi yawa ne za a sanar da al'umma a dauki matakin yin feshi domin a kashe su gaba daya. Idan kuma ba su yi yawa ba, to manoma muna so su yi kokari su rika samun damar da yadda za su kore su.
6: Muhallinka rayuwarka.
2: Manoma na jiran dauki daga gwamnati, yayin da a halin yanzu wasu daga cikin su ke ci gaba da daukar yaran haya domin su zauna a gonakin nasu suna busa kayan busa da fatan za su iya kare abin da suka shuka daga tsuntsayen da suka addabe su. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokai da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara, musamman Hafsat Abubakar wakiliyarmu daga jihar Jigawan Nigeria da ta taimaka wajen haduwar wannan shiri, sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Gaida Nasiru da wannan shiri na muhallin karayuwarka. Da zubar mu je mu shakata.

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai mayar da hankali ne akan matsalar tsuntsayen jambaki da ke lalata gona ko mai girmanta a daidai lokacin da suka durfafe ta a wasu sassan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya, wadda ta yi kamari har wasu manoma ke cewa dabarun da suka dade suna amfani da su wajen korar tsuntsayen sun kasa magance matsalar, lamarin da ya tilasta musu neman wasu sabbin hanyoyi. Alhaji Usman manomi ne da ya dade yana fuskantar irin wannan matsala, ya kuma bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu a bana, tare kuma da kwatanta tsuntsayen da cewa ba su taba ganin irin adadi wannan ba.
2: Daya daga cikin matasan manoma na jihar Jigawa, mu dai cikin ikon Allah wannan matsalolin ta tsuntsu da muka ganta mu ma karan kanmu yadda abin ya bamu mamaki. Da ya je kan yinka barkaru ka kore, daga ya koma wani bangare anan zaga kore ya koma wani bangaren ije kara ci kai kara zuwa ka kore ya dawo inda ka kore hin, saboda tsuntsunan nan muka ga gaskiyar magana mu abin da ya wuce dai tunanin mu gaskiya. Gaskiya tsuntsunan ya kai wajen wata biyu muna tare da yar ila yanzu ma kamar da tsuntsun da daga an fara zub da ruwan sama yana iya kaurecewa, to ne yanzu kuma har yanzu muna tare dai saboda wallahi wannan tsuntsun tunda muke da hekara nan da hekara 15 da muke noma ko zuwa ahirin mu dai bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. Gaskiya abin da ya kawo mana wannan tsuntsun muna tunanin cewa kamar yanda muke tunanin baya kamar yamma ba su yi noma da yawa ba, to shi yasa tsuntsun yayi hijira ya dawo gare mu, to kuma ai abin ba haka yake ba, su ma yamman sun yi noma amma su yamman tsuntsun damun da tsuntsun ya musu a yamma bai kai yanda ya damu Jigawa ba, duk saboda muna dan tuntubar mai manoman yamman yanda suke noman shinkafa muna tambaye su ya yanayin tsuntsun da yake damun su, sai su ce mana gaskiya su ba na tsuntsu bai zo musu kamar yanda yake damun Jigawa a bana ba, mutu gonar da ake yin buhu 200 sai kaji ana zancen tsuntsu ya cinye wajen buhu 40, tsuntsu ya ci gonar da ake buhu 100 sai kaji ana magana an yi buhu 50, wata gonar da ake buhu 60 sai kaji ana magana an yi buhu 20. Mu dai a rayuwar mu bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. To akwai lokacin gwamna Ibrahim Samunu Tiraki muka samu irin tsuntsayen na yanzu sun fi na lokacin mulkin Samunu, a wannan lokacin mai girma gwamna ije akai zuwa akai fisar tsuntsaye, to mu ma yanzu muna neman alfarma a matsayin mu na manoma matasa masu son ci gaban kansu, muna neman alfarma gwamna idan ya ji wannan abin na mu ma mana fisar tsuntsunan mu wannan tsuntsayen bamu san daga irin wani gari suka zo mana ko wata iriyar duniya suka zo ba, saboda ba taba ganin tsuntsu ba irin wannan ba, inda ka san zuma tafiya zuma yanda yake za ka ga tsuntsu ya sauko a hinka barka, u ka je ka yi ihu ka kore ko ka sa wannan abun busa wannan ya tahi kana kafin ka je wani gurbin wani ya ƙara sauko a wani gurbin, idan ka je kan hinka barka sai ka ga duk in ta gama kanta sai ka ga duk ya zuba takar.
1: Muhallinka rayuwarka.
0: A baya manomi sun yi amfani da hanyoyi mabambanta domin kare gonakinsu, amma a cewar wasu daga cikin manoman duk da kokarin da suka yi tsuntsayen na ci gaba da dawowa suna lalata amfanin gonarsu. Umar Muhammad ya bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu da kuma abin da suke ganin ya jawo zuwansu waɗannan gonaki nasu.
3: Akwai mutumin da san cinye mariya ya aika bima ko buhu bi bai samu ba, wannan mai aika dai mai nawa makota na ma suna nan, he dai mutum an baka da kudi ma dai ka sai kali ka saka ai zo gun mai sayan shinkafar ka, in Allah ya kai mu ranar bugo ka karbi kudi, karbi kudin sa kai ma ya baka yaron kudin ka, to kuma in baka samu ka sa kali bai dai ka rada kuriyan ka kana kai su kullun suna wuni a gona daga karfe hida zuwa karfe hida na yamma, duk da yake dai Allah bai kawo mana gona ta kawo mana tallafi na tsuntsaye ba na wani fehi na rayuwa saboda na zamani, amma tsuntsaye gaskiya bane sun ba mu wahala 100%. Gaskiya mu muna zamanin yunwa ce ta rayuwa saboda an shiga yanayi na yunwa, saboda ba su da abincin da su ma za su yi saka suka zo suka dame mu, suna da abinci ba sa mana irin wannan kamar da mana ma kuma ta yi jinkiri, da a ce da mana ba ta yi jinkiri ba ko irin geren zanzu da yake fitowa na zagiyar kogi kansa suke zuwa da hazi na hauran gurbi da yake da mana ce hazi gaba da mu kudare yau ana yin sa, kuma bana da mana ta yi jinkiri amma yanzu sun dan yi sauki anan sun koma dugun da hatsi yake yanzu suna ta nace suna kore zango mu hanyoyin da muke bi kali muke zuwa na kamun kifi muke siya muke saka a gonakan mu an gonar kan an hektare te ma da wannan kali zaka rufe ta to an kana da damar siya amma ba ka da damar siya zaka je ka karo bashin kudi dugun da kudi yake ka je ka siya amma ba ka saka kali ba to zaka je ka ko ka nauni a gona ko ka na dauko dango da gogor ko ka kai wa yaran ka amma an ba kai wannan ba to an yakkata da yace ko mu biyar ba ka samu ba ba tsira idan kuma ma ziyawa kawai ba gomi a gurgur
0: yanzu haka wasu manoma sun koma amfani da yara da suke dauka haya domin su zauna a gonakin su suna busa sarewa da sauran dabaru domin hana tsuntsayen sauka akan amfanin gonar su ga dai hira da muka yi da wasu daga cikin yaran
4: mutum uku ne in gwana aika ku ce mutum za ta iya iban mutum hudu daya gefen dama daya hagu daya gefe tun daga asuba zuwa har ƙarfi in ka kai azhar in ka ci abinci ne ka ruwa neman maki har gida daga dai asuba har magariba ke kaiwa iban mutum daya dubu kwaki bahi iban mutum uku ko hudu haka iban mutum uku ko hudu in gwana da yawa ce dai ana iban mutum hudu in kuma bata fa aika uku ba na iban mutum uku haka dai ake zuwa ga yinwa kuma in aka tahi ga in suka sako ka dinga hurawa bakin ka yana gajiya kana ji in huruwa kuma batun kai dinga gajiya kana hurawa suna kawo hajeji masu abincin siyarwa suna biyan ma kan kari
5: da suwa ba wala ne yake dahi a dugudu muke tafiya mu je mu kore shi in kafa yake ci ana bin 3,000 ko 2,500 ana ba eh ina haya to tai maganin wannan majar ba na so in suna zuwa suna yi wa mutane barna suna sa mutane asara
6: mun ga tsuntsu ya sa kwayin kawa da saduwa muke busa he so mun yi tai in muka hura hine he fitai amma muka bashi kafa yake zagewa yake hanyar ruwa karfe 5 eh na asuba muka zo karfe 5 he mun kai habi
3: eh
6: in aka ji abinci ranar haihu karfe 5 he an kai magariba ake tai da ko yaushe ma da safa da rana duk ina ba awa biyu ne daga karfe 5 zuwa karfe 2 mun tashi hiren ya karce kuma za a ci gaba da yi 3,000 ne mutum 3 ne suke zuwa daga farko he zuwa can kasa he wancan he da barin arewa he na hagu wallahi kawai mun dinga hurawa bakin mu ne yake gajiya mun dinga tayi sun tayi sun bar gurbin zamu je nayi sun dawo kuma he mu kara tayi mu dinga hurawa he sun kara tafiya he mun je mun yi kwararru da muke samun kudin abinci ana kawowa eh na siyarwa eh

0: wajen ganin cewa lalle kotun dole ta sa ido kan Afirka, har ba suke ganin cewa kamar ta fi mayar da hankali kan Afirka fiye da sauran sassan duniya.
1: To a nan wurin za a yi aiki da hankali ne, wato shari'a cikin kasashen mu na Afirka, wato cin hanci da rashawa yama kasashen mu na Afirka ka tutu. Na ɗaya kenan. Na biyu, an yi wani lokaci ya zamanto shugabanni su suke karkatu suke juya akalar shari'a lokacin da suke so. A nan mukan kanmu ƙasar mu ai akwai lokacin da kotu suka tambayi cewa suna da buƙatar wasu ministrori kusan guda biyu. To ga ai bisu je suka gurfana gaban shari'a ba ma. Ban mamakin cewa shi kan shi wannan tsohon shugaban ƙasa wanda aka maju mulki ana a wani lokaci ai kotu ta nemi cewa tana son ya je mata bayani. To a ƙarshe ma wasu maganganu suka rika hutawa wanda ba su da daɗi tsakaninsu da su da wasu shari'ai. To ga a nan wurin wani abu ne wanda yake shari'a a ƙasashenmu na Afirka kai dai a dama yadda aka sha. Fatan da za mu yi, Allah Ubangiji ya kawo wani lokaci wani sauyi wanda zai zamanto kowa bai fi ƙarfin doka ba. Idan aka samu ƙasa tana mutunta dokarta, shari'a tana tahiya, to na tabbata maka za a samu zaman lafiya da ci gaba.
0: To wani abu game da wannan kotu shine yadda take bincike da kuma fitar da sammacin kama mutane ko kuma shugabanni daga ƙasashe ta waɗanda ba su rataba hannu a game da yarda da ita ba. Honorable Muhammad Sani Zoro, aina ta samu wannan hurumi ita kotun.
2: Yadda aka kwana a ragaya, ba wai sai ka ce ka amince da kotun ba ko ba ka amince da kotu ba. Ƙasar Isra'ila da farko ta nuna ta yadda da wannan kotu sai ta janye. Amerika ba ta yi ratifayin ba, Rasha ba ta yi ratifayin ba, da China daga cikin waɗannan ƙasashen manya-man gunda guda biyar da ya gudanar da 'yan kwamitin tsaro na Majalisar Duniya su guda uku daman ba su tabbatar da wannan ba a majalisunsu. To amma duk da haka a yanzu haka akwai sammaci akan Netanyahu na Isra'ila da Putin. Amma abin da zai faru saboda siyasar da ake amfani da ita, ba za a iya gurfanar da Putin ba, domin ƙasarsa ta Rasha tana da wato 'yancin ta zauna a kujerar naki. Idan ta zauna a wannan kujerar naki ɗin, to ba za a iya hukunta shi ba.
0: To amma sammacinsa ana iya cewa yana aiki saboda ya yi yunkurin zuwa wata shekara ƙasar Afirka ta Kudu domin halartar wani taro, amma ya gaza halartar taron saboda ana ganin cewa idan ya je Afirka ta Kudu a matsayinta na ƙasa memba a wannan kotu, dole ta kama wannan shugaban.
2: Ba dole ba ne. A yanzu haka Netanyahu ya kai ziyara Amerika, kuma ba za a kama shi.
0: Amma Amerika ita ba ta sanya hannu kan wanzuwar kotun ma gaba ɗaya ba saɓanin Afirka ta Kudu.
2: Ai Afirka ta Kudu ta fita, akwai lokacin da Afirka ta Kudu da ita da Gambia su ne ƙasashen farko ma da suka nuna alamar suna so su fita kafin Burundi ta fita sai suka dawo. Sannan kuma ƙasar Afirka ta Kudu da Gambia daga ƙarshe su ne ma suka ci gajiyar wato abin nan zama members na wannan kotu, tunda kaga ita Afirka ta Kudu ta kai ƙarin Isra'ila
0: kuma an karɓa
2: kuma har ta samu galaba har ma amma ci a kama Netanyahu.
0: Yayin da ita kuma Gambia
2: aka naɗa Etta Bensouda a matsayin chief prosecutor, wato babbar mai gabatar da ƙara.
0: A game da yadda wannan kotu ke iya kaddamar da bincike kan waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka, akwai waɗanda ke cewa kotun ba ta da cikakken ƴanci, ma'ana dai kamar wasu ƙasashe ne ke sarrafa ta da cimma muradunsu. Ban san ko Sumaila Ahmadu ya yarda da wannan ikirari ba.
1: To nan wurin kuma akwai ana iya gwada hujja kamar na gaya ma wasu ƙasashe. In ka ɗauka ita kotun akwai wata mata aiwar da to ai kaga ta yi hudo wadda ta sanar wacewar a lokacin da aka kai Bagabo Ronan Bagabo shugaban Cote d'Ivoire. Ai ga an ƙarshe a wannan kotu ina gani ya kwararu kusan shekara goma. A ƙarshe sai aka wanke shi da cewar a yana nena yawa a Abirikos ko ƙasar Cote d'Ivoire. To ita wannan mata ta yi wani furici na cewar an tilasa mata ne, wata ƙasa ta tilasa mata cewar sai an dakata sai an tsaye da Bagabo. To kaga wannan shi kan shi wata hujja ce wadda a gaskiya fi sabilillahi ita kanta kotun tana son a mata kyakkyawan tsari ta yadda za a yi aiki kuma kowa zai amince da ita kuma ya kasance babu wata ƙasa wadda ta yi wata ko babu wata ƙasa wadda take iya juya ta.
0: Honorable, muna magana da kai daidai lokacin da kasashen Afirka

0: guda-guda suke cewa suna ficewa daga kotun. Ka ambaci Burundi, bari an kara ma da Burkina Faso da Mali da Niger da kuma Chad a baya-bayan nan. A ganin ka shin dalilan da suke gabatarwa waɗannan ƙasashe kuma su gamsarwa ne?
1: Da farko dai ƙasashen Afirka guda 33 ne a farko suka ce sun yarda da wannan kuma suka karɓi wannan kotu. Su ne mafi yawa a kowace nahiya ta duniya. Na biyu guda 5 ɗinnan kamar yadda ka faɗa ko dai sun fice ko sun ba da takarda ta notice ta ficewa. Wato abin da yake faruwa ba zagon ƙasa ne nake gani kaɗai ake yi wa ita wannan babbar kotu ba, a zagon sama ne. Domin shi zagon ƙasa idan a gini ne shi zagon daga ƙasa yake maƙarƙashiya. To wannan kowar da kamar ƙasar Chad ta fito ta ce Amerika ce ma ta ba ta order, to kaga daga sama ne, zagon sama ne. To kaga maimakon a ce zagon ƙasa ko maƙarƙashiya, to musamman ya ce idan akwai wata kalma irin wannan. Saboda haka gaskiya ne cewa an fi hukunta mutane da suka fito daga Afirka, amma saboda mutanen Afirka ko ƙasashen su suka fi yawa 33.
0: To akwai masu ganin cewa shugaban Amurka Donald Trump ne ke neman ganin bayan wannan kotu. Saboda haka bari ƙasashe waɗanda suke da wata dalilai su yi amfani da wannan dama domin janya daga gare ta. Samuel Ahmad, me za ka ce game da haka?
2: To idan ka kawo magana shugaban Amerika Trump, shi ya koma yadda ka san kuli-kuli, ba a ma san gaban shi ba, ko ba a san me yake so, ko ba a san me ya tunkara. Ita Amerika ba ta cikin wannan kotu, amma kuma wanda take da ganin a'a tana yana da mahimmanci a gare ta a yanzu zaman da ake babu yarda wannan kotun ta tsare shi. Kuma kaga a zuwan shi in ka kalli abubuwa masu mahimmanci daban-daban-daban wanda ya karu dani a cikin su, to kaga shi kanshi wani abu ne wanda yake da ba da tsoro. Eh shugabanni irin su Allah sa so dai za a irin su a cikin wannan duniya ta mu.
0: Ana gwasna ganin cewa shugaban Amurka da kansa na yanzu Donald Trump yana sa kafar wando daya da wanzuwar kotun, yana neman ganin bayanta. Ko akwai wani mai kamala da ke tabbatar da hakan?
1: Wato ba wai ita kaɗai ba, hukumomi da dama na Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban ƙasar Amurka yana musu zagon sama ta hanyar ƙin ba su kuɗaɗe, domin Amurka ita ce tafi baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumominta tallafi na kuɗaɗe da ma'aikatu da sauransu. To abin da yake faruwa, akwai tsoro cewa anya ba so ake gaba ɗaya a rufe wannan kotu ba, ba za ta daina aikinta ba ne, ko kuma a ce a rufe ta sai dai kawai mutanen da za ta ke hukuntawa su ragu. Ai an yi ta ne da kyakkyawan nufi, amma kuma kowanne irin abu akwai ƙalubale da ake da shi. To kaga wannan za su ce ko ba komai tana da amfani, wato ba magyallami ba ce, a'a ko ba komai tauna tsakuwa ce aya ta ji tsoro.
0: To bayan sun shinge daga kotun, me ya kamata waɗannan ƙasashe musamman na Afirka su yi don ƙara inganta ɓangaren shari'a na cikin gida? Wannan tambaya ce gare ka Sumaila Ahmadu.
2: Hange da na yi a nan wurin nan ma akwai abu wanda yake ya kamata hankalin al'umma ya komo a kai in ya kali yadda tsarin shari'ar mu yake. In mutum yana da ƙarfi ko bai da gaskiya shine mai gaskiya. Idan mutum yana da alaka ko da mai mulki, mafi yawa an sha yin haka. To a gaskiya fi sabilillahi kwatan da zan yi, Allah Ubangiji sa wannan huta da aka yi an huta ne da wata munhawar take da mahimmanci, kuma a dawo a gyara shari'o'in mu na cikin gida ya zama to kawai wanda yake ƙarhin doka. Shi zai ka zaman lahiya da kuma bunƙasar tattalin arziki da kuma cewar a'a kowane ɗan ƙasa yana da mutunci, kuma yana da haƙƙi, kuma yana da inda zai je a kare mishi haƙƙin shi.
0: To masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI duka-duka nan shirin ne ya kawo ƙarshe. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu, inda muke fatan sake gabatar muku da wani sabon shiri. Yanzu kan a madadin Honorable Muhammadu Sani Zoro, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridu a Najeriya NUJ, kuma tsohon ɗan majalisar wakilai a tarayya ta Najeriya. Sai Sumaila Ahmadu mai fafutuka a jamhuriyar Nijar, sai kuma Ibrahim Tukur Kefi. Ni Abdulkarim Ibrahim Shikar ke cewa da ku a huta lafiya.
3: An gaida Abdulkarim Ibrahim Shikar, bari mu da numfasa da wannan.

0: Auta MD kenan kuka saurara daga tarihin Najeriya. Kai sai zamu ji ga bitan kanan labaran da aka ji. A Najeriya iyalan wasu matasa masu yiwa kasa hidima NYC kenan 20 da aka sace kan hanyar su daga Oyo zuwa Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wajin sawai 24 da su biya kudin fansa na naira biliyan 1. Mayakan Tigray sun fara janyewa daga babban birnin yankin da suka mamaye bayan sojojin gwamnatin tarayya sun sake kutsawa wannan birni. Rasha ta gargadi jami'an diplomasiya da 'yan kasashen waje su fice daga babban birnin na Ukraine. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku musamman Tunde Husaini da muka yi asibancin yau tare da shi. Ni Ahmad Abba da na jagoranci wannan shiri ke cewa musadu nan da minti 30 cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji wani wasu sabbin labaran. Sai an ji mu. Karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirma na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya iyalan wasu matasa masu yiwa kasa hidima 20 da aka sace kan hanyar su daga Oyo zuwa Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wadin sawai 24 su biya kudin fansa na naira biliyan 1. Mayakan Tigray sun fara janyewa daga babban birnin yankin da suka mamaye a Habasha bayan sojojin gwamnatin tarayya sun sake kutsawa birnin. Rasha ta gargadi jami'an diplomasiya da 'yan kasashen waje da su fice daga babban birnin Ukraine. Ga labarin BDB. Iyalan wasu matasa 20 a jihar Oyo da aka sace kan hanyar su ta zuwa sansanin masu yiwa kasa hidima ta NYSC a Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wadin sawai 24 da su biya kudin fansa na naira biliyan 1 domin sakin 'ya'yansu. An sace masasan ne ranar Alhamis bayan da 'yan bindiga suka tare motocin bus biyu da ke dauke da su a yankin Umunoha da ke kan hanyar Uwere zuwa Onisha. Tuni babban spetton 'yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya tura mataimakin spetto janar mai kula da ayyuka Shehu Nadada da kwamishinonin 'yan sanda biyu zuwa jihar Imo domin jagorantar aikin ceton matasan. Gwamnonin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya sun amince da kafa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na yankin domin rage kuɗin sufuri da suka da sauƙaƙa zirga-zirgar mutane da kayayyaki. An cima matsayar ce a taron kungiyar gwamnonin Arewa maso gabas da aka karkare jiya a sabar a Maiduguri babban birnin jihar Borno. Burkina Faso ta bukaci farfado da kwamitin haɗin gwiwa tsakaninta da Najeriya domin ƙara bunƙasa hulɗar kasuwanci da zuba jari da kuma tsaro na ƙasashen biyu. Wannan na daga cikin kokarin da Ouagadougou ke yi na ƙarfafa alakar tattalin arzikin Najeriya arzikinta da Najeriya. Kamar yadda ministan harkokin wajen Burkina Faso Karamoko Touareore ya yi yayin jawabi a Ouagadougou kan murnar cika shekaru 66 da samun 'yancin kan Najeriya. RFI. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Rotoni daga Habasha sun ce mayakan Tigray sun fara barin birnin Mekele babban birnin yankin Tigray yayin da sojojin gwamnatin tarayya ke ƙara nutsawa cikin birnin. Rotoni sun ce wasu shugabanni da jami'an 'yan sanda wato 'yan tawayen TPLF sun janye daga cibiyoyin gwamnati da ofisoshin 'yan sanda. Sojojin gwamnatin tarayya sun kuma kwace iko da babban birnin filin saman Alula Aba Nage da ke Mekele bayan mayakan Tigray din sun kwace shi tun farkon barkewar sabon rikicin a watan Satumba. Faransa ta ce za ta ƙara tallafi da take baiwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin yaƙi da cutar Ebola yayin da ake fargabar sake barkewar cutar a wasu sassan ƙasar. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noël Barrot ne ya bayyana haka yayin ziyara a birnin Bunia da ke gabashin Congo. Faransa ta ce ta kashe euro miliyan 13.4 wajen yaƙi da Ebola a ƙasar ta Congo daga watan Janairu zuwa Yulin bana. Kuma tana shirin neman ƙarin kuɗaɗe a kasafin kuɗin ƙasar da ke tafe domin taimakawa a ɓangaren jinƙai da binciken kiwon lafiya da kuma wasu tsare-tsare na daƙile yaɗuwar cutar. Hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Malawi sun kama tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Janar Paul Valentino Peri bisa zargin taimakawa wajen safarar makamai zuwa Sudan. An kama tsohon babban hafsan ne a ranar Alhamis da ta gabata. Peri ya kasance shugabar rundunar sojin Malawi daga watan Yulin 2023 zuwa Oktoba 2025. Hukumar yaki da cin hanci da rashawan tace za ta ci gaba da binciken zargin rawar da ya taka wajen safarar makamai da ake alakantawa da yakin basasar Sudan ya zaka. To Rasha tace za ta ci gaba da kai manyan hare-haren ramuwar gayya kan Kiev da sauran biranen Ukraine tare da gargadin jami'an diplomasiya da 'yan kasashen waje da su bar wannan birni. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha cikin wata sanarwa tace waɗanda suka yi watsi da wannan gargadi su ne za su yi kuka da kansu. Gargadin ya zo ne yayin da sojojin Rasha suka ƙara yawan hare-haren jirage marasa matuƙi da makamai masu linzami da suke kaiwa kan birnin Kiev. Rasha kuma ta lalata wani babbar gada a birnin, lamari da ya kawo cikas a zirga-zirgar jama'a da kuma sauran harkoki na yau da kullum. Sojojin Isra'ila sun ce sun yi yunkurin kashe wani babban jagoran Hamas a wani harin sama da suka kai wani gida a birnin Gaza wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyar. An kai harin ne a daren Asabar daidai lokacin da ake tunawa da harin da Hamas ta kai cikin Isra'ila a 2023. Isra'ila ta ce mutumin da ake son kashewa shine wato Ali Al-Amudi, wanda ta bayyana a matsayin babban mataimaki ga tsohon shugaban Hamas Yahya Sinwar. Sai dai hukumomi a Gaza sun ce harin na Isra'ila ya kashe fararen hula biyar, ciki har da mata guda hudu. An ji karar fashewar abubuwa masu karfi a birnin Sana'a, babban birnin Yemen, a jiya kenan, yayin da kungiyar mayakan Houthi ta zargi Saudiya da kai hare-hare ta sama kan birnin. Wakilan AFP a Sana'a sun ce sun ji akalla fashe-fashe biyar a sassa daban-daban na birnin, tare da ganin jiragen yaƙi suna ruwan wuta. Tashar Al-Masira mai alaka da Houthi ta ce jiragen Saudiya sun kai hare-hare da dama kan Sana'a din, amma ba a bayar da wani cikakken bayani kan wurare da aka kai wa harin ko adadin waɗanda suka mutu ba. Mayakan Houthi sun sanar da kai hari kan wani wurin aje ko safarar makamai mai wato na kamfanin Aramco da ke kusa da birnin Riyadh na Saudiya. Rotoni sun ce an ga hayaki da wuta a kusa da wurin, amma hukumomin Saudiya da kamfanin Aramco ba su tabbatar da wannan hari ba. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. A wakajin ke farin cikin sake saduwa da kai a cikin wani sabon shirinmu na Dandalin Nishadi, shirin da ke leƙa masana'antun fim na duniya, musamman masana'antun fim ta Kannywood da ke arewacin tarayyar Najeriya. A cikin shirinmu na yau za ku ji yadda jarumai mata suka jajirce a fagen nema fiye da jarumai maza a cikin hiranmu ta musamman da jarumi Ali Dawayya. Amma kafin nan, a Kannywood, jarumi Sani Ma'azu ya bayyana yadda yake rikidewa ya dace da duk halin da ya tsinci kansa a labari, musamman yadda yanzu haka ya fito fim din Baraka mai dogon zango. Mun kuma kalli rawar da jarumi ke takawa ya kai matsayin tauraro a mahangar ilimi. Mun kuma leƙa Nollywood, inda jawabin jaruma Shola Shobawali game da jarumi Olu Jacobs ke ci gaba da ɗaukar hankula a fuka kafafen sada zumunta. Madalla, kamar yadda muka saba, kawo muku abubuwan da suka faru a masana'antar fim ta Kannywood. To a wannan makon da mun tattauna ne da babban jarumi Sani Ma'azu yadda yake sauyawa ya dace da kowane rawa a cikin labari, kuma hakan ya biyo bayan yadda 'yan kallo ke tattauna kwarewarsa bayan ya fito a fim din Baraka mai dogon zango.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato shi wannan yadda ake kallon mutum, wato musamman jarumi, ya iya canjawa yau ye wannan gobe ye wannan. Yau a ganshi ya fito a sarki, gobe a ganshi a dan siyasa da yake danne haƙƙin jama'a, ko uba a ganshi a jibi, ko kuma ya dawo mutum ma ordinary shi kaman ba kowa bane. Kuma a kowanne role a ganshi ya fito ya shi yadda ya kamata. Wato wani irin abu ne da ba kowa ne Allah ya hore mishi yadda zai iya yin hakan ba. Ni abin da na sani shine a matsayina na wanda ya goge na yi shekara da shekaru ina wannan ayyuka na acting, kuma ba wai na yi shi da ka bane, na karance shi ne. To abubuwan da nake iya shiga ciki dan na fito da role din da na karba wani lokacin is psychological wato a cikin kwakwalwata ko a cikin zuciyata abin yake wani lokacin it is not just psychological it is physical abun gaba ɗaya duk jikina ne yake iya canjawa ya transforming ya koma wani abu daban wani lokacin it is emotional wani lokacin it is vocal da murya ta ce nake iya canja abubuwa abinda nake yi a matsayi na duwan duk lokacin da na karbi wani sabon role shine nakan fahimci me shi wannan role din yake da bukata menene shi character din wato wanda zan hau kai role din da zan hau kai menene bukatar wannan character din me character din yake so me yake tsoro me yake boyewa me kuma yake tunowa duk waɗannan abubuwan da na faɗa shine yake sa mutun ya fito da role kaga yau yayi wannan daban gobe yayi wannan daban fuskarsa ta iya murtikewa ko ta ware ko ta abin nan ko maganganun sa ko numfashin sa ma kaji yana sama yana ƙasa to duk wannan suna daga cikin abubuwan da suke sa mutun ya canja daga nan ya kuma yi wancan sannan so da yawa kayan da mutun yake sawa da irin makeup din da ake yi aka mishi da yadda ma shi shirin production design din ake yi yana taimakawa saboda a canja mutun ya fita daga wannan super ya koma wancan super so ina ga wannan yana kadan daga cikin abubuwan da zan faɗa da suke iya sa ni na canza
1: amma hangar ilimi kuwa Dr. Bukar Sarki da ke sashen harsuna da al'adun Afirka da ke Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria wato fannin wasan kwaikwayo ya bayyana yadda jarumi ko tauraro ke kasancewa inda ya yaba da jarumtar Sani Ma'azu
3: so idan muna so mu dubi ta yaya mutum zai zamanto babban jarumi ko kuma a ce cikakken jarumi ya dole ne ya kasance mutum ne shi wanda yake da kwarewa a cikin harkan film ina ce kwarewa yana nufi dole ne tauraro ya zamanto zai iya taka kowace irin rawa a film ko ya fito a kyakkyawan matsayi ko mummunan matsayi ko wani irin matsayi tauraro zai iya hawa ya kuma zauna daram sai a kalle shi a matsayin tauraro sannan kuma zai kasance shi mutum ne wanda yake yana da buri a cikin film za a samu kullun abinda shi tauraro yake kokarin yayi shine cimma wani abu ya samu wani abu a rayuwarsa na zahiri kuma za a samu mutane masu saukin kai wannan saukin kan ke jawo mutane kusa da su sukan kasance ba su da sirri irin wato privacy din ko ina tauraro yake za a samu jama'a suna kewaye da shi suna biye da shi yana da farin jini gare su to baka iya zama tauraro tabbas sai in ka dade cikin wannan harka ka kore kuma ya zamanto kowane irin rawa zaka yi taka
1: to ya ka kalli jarumi Sani Ma'azu a cikin film din Baraka mai dogon zango yanzu haka
3: wato batun jarumi Sani Ma'azu batu ne babba Sani Ma'azu kwararren dan wasa ne da ya dade a wannan fage ina jin tun ana yin wasan dangamali wannan bawan Allah ya fara yin fina-finai ko kuma ce wasan kuka ina yi tunawa tun wajen shekarar 1990 ya yi wani film da ake kira Mr. Johnson ba film din Hausa bane sannan kuma na san wani film da yi mai suna Hafsa ina jin a wajen shekarar 2008 sannan wannan sun yayi film da wani kima na turanci ne da ake kira Fourth Republic sannan kuma yayi King of Boys bayan kwana 90 da ya fito a Mekada sanannen dan wasa ne kore da gaske idan muka dubi rawan da ya taka a cikin shi Sani Ma'azu ya taka a cikin film din Baraka ina cewa gaskiya ya taka rawa sosai gaske film ne da ake kokarin a nuna yadda iyaye ke matsawa wajen ka ko kuma takurawa ƴaƴansu musamman mata dan kasu bitoje ko dan kasu huda da mazaje ko dan kasu wani abu yayin da su kansu iyayen suna aikata nasu abun auje mun ga yadda ita Baraka ta ke yaudaran babanta cewa ita mutum mai kirki ce amma daga baya ta sace mishi dukiyansa ta gudu ta ma bar garin ta je ta yi bacakanta kudinta har kudin su kare ta zo ta shiga harkan gala kai labarin da ya haka ne yake yayin da shi uban ya shiga cikin bakin ciki da tashin zuciya uwarsa ta samu rashin lafiya duk wannan dai abinda ake kokari a nuna film din nan shine tarbiyya ƴaƴa mata suke bukata da kyakkyawar kulawa ba wai wannan matsi da sa ido ba domin mace baka isa kai mata irin wannan baka dai ba ta tarbiyya ka kula da ita ka tsare mata bukatunta ka gani shi kuma Allah cikin ikon sa sai ka tsare maka wannan bangaren wannan shine a takeice da abin nake kallo game da maganar tauraro da shi kanshi Sani Ma'azu nagode kwarai
1: a Nollywood kuwa jawabin Shola Shobawale akan marigayi Olu Jacobs na ci gaba da daukar hankula musamman yadda ta bayyana shine ya koyar da ita wasan kwaikwayo jarumar da ake ganin babu na biyinta a sahun manyan dattijan jarumai a Nollywood kada abinda take cewa
4: A lot has been said about this amazing man. People call him so many names. I call him
5: An riga an faɗi abubuwa da yawa game da wannan babban mutum mai ban mamaki. Mutane suna kiransa da sunaye daban-daban. Ni kuma ina kiransa Uncle Olumi kamar yadda nake kiran shi. Idan na bude baki na fara magana, zai zama ina maimaita duk abin da kowa ya faɗa ne. Amma akwai abu guda da mutane da yawa ba su sani ba game da Uncle Olumi. Kuma zan faɗa muku shi a daren yau. Jake matarsa tana kirana da Select. Mutane ba su san dalilin da yasa yake kira na select ba mu abokai hudu ne ni Shola Sobowale notorious BAG Ngozi Nwasu wanda muke kira trouble sannan Iyoma Gashi ita ce wahala wacce ta fi nutsuwa a cikin mu ita ce Joke Jacob idan mutane suka ga Shola Sobowale suna ganin kwararre FM amma dole ne wani ya horar da ni kuma ina fadin wannan a yau baba Uncle Olomi Jacob ne ya horar da ni shine ya koya min shine ya jagorance ni shine yare ni kwarewa ta ya kuma shiryar da ni ina son in yi magana ne game da mutum mai karfi gimshikin hikima mutum mai ilimi da basira mutum mai albarka wannan shine Uncle Olumi duk lokacin da nazo masa da wata matsala sai ya ce Shola a sai ya nuna min abin da ya kamata in yi ya koya min yadda ake motsi yadda ake nuna halin dan adam da abubuwan da ya kamata a bi wannan shine Uncle Olumi na san baka tare da mu a yau amma ina fatan ku da kashi 50 cikin 100 na abin da muke fada ruhinka yana kallon mu ka tafi amma har abada za a tuna da kai
4: when people see Shola Shobowale is a fantastic actor but somebody trained me and I'm saying this today baba Olu Jacobs Okumi trained me
1: madalla mai sauraro kada dai ka sha'afa kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi madalla kamar da ku ji a gabatarwa shirin nishadi ya tattauna da jarumi Ali Dawayya inda ya bayyana lalle mata sun fi sanin me ya kawo su wajen hada film da kasuwanci ba kamar maza ba ga dai yadda hirarmu ta kasance
6: to assalamu alaikum sunana Ali Ibrahim amma an fi kira na da Ali Dawayya kuma ni a cikin Kano nake da zama ina nan Zurot sannan nake gudanar da duk wani abu bayan film da kuma kasuwanci
1: Tunisa
6: ka hada film da kasuwanci. Eh ai duk mutumin da yake film to kai ya ta'allaka da iya film a matsayin ita ce kadai sana'ar sai duk wani mutumin da yake entertainment a duniya wani zaki ga banka ne wani zaki gani dan kasuwa ne wani zaki gani engineer ne wani zaki ko da akwai bangaren da amma mutum baya daukan iya film ita ce sana'ar saboda lokacin film yana kare kuma film ba rayuwar yau da kullum bace a kallan akai yau zai yi wata biyu kuma ba ai ba tunda film dole sai a rubuta labari sai an zauna sai production na farko sai an fita production sai an yi editing sai an yi talla sai an sa ranar sakan shi kafin na aiki sakan shi to duk lokacin da ka kalli iya lokacin da aka ce film koyi zaka yi sai ka samu matsala
1: kenan kowane dan film yana da sana'a
6: ba ko ne ba an sa samu wannan matsalolin zaki ga mutum bai da lafiya an tafi neman taimako wannan unce ma ba ta da lafiya to yana da alaka da rashin kasuwanci da mutum yana kasuwanci ba iya shi ya rike ba to koda a ce wata kaddara ce ta zo mai za ta zo mai da sauki saboda already da mun kana da abin maka ta'allaka da iya shi mun
1: to amma a da mata da maza 'yan fim su wane ne za a ce sun fi sani me suke
6: gaskiya dai mafi yawanci yanzu matan sun fi a cikin 10% 8% matan suna kokari wajen kokarin su grooming kariyar su a matsayin neman kuɗi, tunda duk macen da ta zo har karfin ita ta san me ya kawo ta. Amma shi namiji a cikin 10% 8% din nan kawai wasu ma ba su san me suka zo yi ba. 2% din ne kawai zaki ga suke da jajircewa wajen ya za a yi su nemi nasu na kansu. Amma kowace mace zaki ganta wannan ta bude shagon a Tamfa, wannan ta bude shagon a baya, wannan ta zama producer, ko yana min daɗi in ga irin wannan. Dan ni a ce so samu ne ma tunda home video nake, ya kamata a ce duk macen da ta yi aure ta ci gaba da film ɗin, tunda mafi yawanci zaki ga har karfin home video cika aiki, akwai cameraman, akwai director, akwai producer, akwai waye, duka aure an gama. Ke ce matan wannan an gama kin tashi kin koma gidan, ba wani abu bane mai stress. Ko mutum ne yake da tunanin ya zama mutumin banza, ba a cikin film ɗin yake zama ba, sai an tashi daga wajen film ɗin ma ko ya tafi gidansu ko dai daga nan dai ya decide din ina zai je, amma ba a wajen film ɗin yake zama. Film kamar kwalba shi ko kofi da babu komai a ciki, mutumin kirki zai zo ya shiga mutumin banza dan iska ne karuwa cewa duk wanda ya zo kuma da tunaninsa da shi zai yi rayuwarsa. In ka ga dama ka zama mutumin kirki, in ka ga dama ka zama mutumin banza.
7: To kam da za a baka da kuɗi ka gyara wani abu a masana'antar, me za ka gyara?
6: To gaskiya ni dai abin da zan gyara kawai bai wuce abu uku. Na farko, producers su ji aransu, sana'a ce ta haɗa su da su abokai ɗin fim, ba wai in an kira ka fim ai tunanin alfarma aka ma ba. Sannan fim ya zamanto cewa babu alaƙa, indai ka ga an kira ka fim to kawai kasuwanci cancanta, amma duk wanda ka kira fim kana ji a ranka kawai alfarma ka mishi. Wannan ma yana ba da gudunmawa cewa shi yasa har yanzu sana'ar ta ƙi zama comfortable, shi yasa kullum kika ga kawai na cin abinci ake samu. Kawai in mutum zai zo kawai zai yi tunanin cewa kawai ya zo ne a taimake shi, amma idan kar kira mutum ku yi magana wanda za mu yi aiki, zai ce nawa za ka biya shi. Amma wani zai zo aikin ma har ya gama bai san me za a ba shi, sai abin da aka yi niyya. To kin ga shi yasa kiga sana'ar kullum take sake shaƙewa, ta kiga mafi yawanci ake ta mata wahala. To duk lokacin baka buɗe tunaninka ba, to haka za ka yi ta wahala har ƙarfinka ya ƙare, kuma ka ga cewa ba a ma adalci ba. Ba wai duka aka tara aka zama ɗaya ba, don a cikin ɗaiɗaiku akwai wanda nake ji ake yabansu, kamar mai shadda na ji ana yabansu, amma ni aiki bai taɓa haɗani da shi, ban taɓa yin fim ɗinsa ba. Amma dai akwai fim da ya shi ogan na Alinu ya taɓa ba shi wani fim ba na bakwai, ya shi ne produce. Sai wani fim da muka yi Dijarama na gan shi ya zo shi ma a matsayin produce, amma banda wannan babu wani abin da ya taɓa haɗani da shi, ko sai dai ya zo nan ma ya ci abinci, amma ba mu taɓa yin wani fim da shi ba. Gaskiya amma na ji mafi yawanci irinsu Hajara Usman, irinsu wannan da suna yabansu, kamar shi yanzu Abdul Ahmad shi ma za ki ga mutane suna yaban shi ta ɓangaren yadda yake ƙoƙari, yake biyan mutane, yake sa mutum a cikin farin ciki ko wata matsala ko wani abu, yana ƙoƙarin ya gaya hoɓɓas wajen taimako. Amma banda wannan sun ɗaiɗaiku dai, duk da dai amma dai al'a gyara shi ne ya fi komai, saboda a haka ma aka ce a cikin kashi goma biyu ne kin ga bai zama gyara ba kenan, a waje ɗaya za a yi ta wahala.
7: To idan na fahimce ka sosai, kai watakila ma baka cika samun ma ayyukan ba, saboda aka yi la'akari da cewa kai yaran Alinu bai ko kuma ɗa ko ɗanuwa, amma kuma ba mu cika ganin kana huɗa da wasu producers ɗin ba, kai ƴan gida gidan bai biyo kanka ba ne?
6: Eh, to gaskiya ni tsarin rayuwata da nake, ni kullum burina ina kallon abin da zai haifa gobe ne, ba kawai abin da zai min daɗi a yanzu ba ne. Ni ba na bin rayuwar ƙarya, ni kullum ina rayuwa ne wata zan iya, ba wacce zan zo ina nadama ba. Rayuwa mai daɗi da za ka gina goben ni, inda kika ga in kira ni fito rol ɗina ne, ko ka fi kowa ƙina, inda ka ga rol ɗina za ka ce wannan fim ɗin yawa Alida Wayya zai iya muku rol ɗin nan, ku kira shi. Sai dai abin da zan faɗa muku, ku bayan ku ji a ranku ba za ku iya ba, za ku iya neman wani. Amma ni duk fim ɗin da kika kira wayi wani ɗan uwantaka ba ne suka kira ni, kawai dai rol ɗina ne ba biyan da za a yi, kuma abin da ya kamata kenan a dinga yi.
7: To ba a duba cewa ba na kira ka saboda Alinu?
6: Yawwa, ko saboda Alinu, ko saboda ni Adam A Zango, ko saboda Barghayi Ahmad Yasu ɗan uwana ne. Yawwa, duk saboda wannan ba a kallon wani, da kawai ana kira na ne saboda kawai in ba a kira na nan ba an samu matsala. Saboda ni na gina rayuwata, ina jin lokacin da na yi aure, shi sa kullum nake godewa matata da ta tsince ni. yana iya ɗan fim muka yi aure sai ta gane cewa dole zan samu mace sai ta tashi ne ta ke faɗa min cewa yanzu bayan fim ba wani abin da kake sani ce wallahi iya fim kawai nake sai ta ce to wanda haka ne ai akwai matsala sai na ce mata matsala kuma nan da ba fim me za ka yi sai na ce mata to me abin sai ta ce to zan sa ta saka iya irin group ɗin nan da ake sai da atamfofi da shaddodi sai na ce mata to ba damu sai ta sa aka sa ni na ka sa a group ɗin ni ma zan ɗauka sa a status ɗin mutanen irin zamfara sakkwato kebbi sun san a matsayina na allidawa ya zace a nan shagon ku ne wance nan tura ba ce wannan in an ban a naira goma zan ce naira goma sha biyar ko sha hudu in buri ba to tun daga nan a ranar zan ga na samu ribar dubu ɗari dubu tamanin dubu cas ina gida ko sai dai in tura lambar da za a yi wobin ɗin ta a kai tasha su can su karɓa ba a yi wata shida ba sai na sai mota mota fizio ina hawa daga nan sai wani aboki na zai sai da wata mota mercedes sai na gani sai ya ce in siya sai na ce to da ƙyar ma na cika mai kuɗin ka a hankali daga nan kuma na zo wani kawos sai na ji ana hira bolt sai nake tambaye su me bolt sai aka cewa wani application ne da in kai download za a dinga kiran ka duk inda kake ko daga inda kake zuwa airport ko zuwa hotel ka dau passenger a ga sai mu ci a ni ma an register aka ce to kai kana dan fim sai za ka iya ma wani bolt driver sai ce wallahi zan yi ina jin a ranar da nayi ina jin idan nayi aikin 90,000 da wani je dan wannan ma kuɗi na naira 1,000 zai ba sai ya ban 20,000 saboda ya gani ina burge shi banda girman kai na je abin nan daga nan yanzu gashi ta zo na buɗe restaurant yanzu bolt din ma banda lokaci saboda ita damun da amma da na ɗauki rayuwata a baya a matsayin ainihin acto ne na kai wani to da yanzu kawai sai dan yawwa da yanzu kawai a wuri ɗaya zan ta yawo sai yanzu lokaci na ma ya ƙure in zo ƙarshe ina tunanin ma asiri a gaba kuma bayan ni ne nake amfani da lokaci kawai saboda mafi yawanci a entertainment industry akwai lokacin da in ya kai za a daina yayin ka to kai kuma gani za ka yi kamar wani asiri aka ma ko wani abu amma yanzu da na zo na buɗe restaurant sai gashi kuma Allah ya taimake ni ina gudanar da abubuwana a cikin daɗi a kuma yadda nake so. Kuma bana nan matata za ta man saboda test ɗin abincin a restaurant ɗin ita take zuwa ta bi ta ji yayi sannan a fara siyarwa to kin gani ban kalli a matsayi na cewa ni wata tsiya ba ce shi sa nake jin daɗi saboda ni yanzu duk mutumin da zai kalle ni yanzu haka ko bara nake ya san takar san bana cikin wahala ya san ina cikin rufin asiri
7: daga ƙarshe ko akwai kiran da za ka yi mai sauraron ka yanzu haka
6: eh gaskiya mai sauraron na ina so ya zama iri na mai sauraro ina so ya zama iri na ina so ya zama jajircewa ina so duk ko mahaifinsa mai kuɗi ne ko mahaifinsa talaka ne kai ya kalli iyayensa ya tsaya ya gina rayuwarsa yanda shi ma wata rana za a ce wannan waye a wannan shi ne waye ba za a ce ɗan gidan wane ba duk lokacin da baka zama a kankin kanka ba to rayuwar wahala za ka yi ta yi shi ne kawai wani man ina ba wa ɗan uwana ɗan fim shawara ta cewa mu tsaya mu jajirce kuma mu nemi mun kanmu sannan duk mutumin da zai karfi ya kasance yana da wata sana'ar ajeji.
8: To madalla jama'a da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya saita mana shirin ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.

0: wajen kokarin su gurumin karuwar kariyar su a matsayin neman kudi, inda duk macen da ta zo har karfin ita ta san me ya kawo ta, amma shi namiji a cikin 10% 8% din nan kawai wasu ma ba su san me suka zo yi, 2% din ne kawai zaki ga suke da jajircewa wajen ya za a yi su nemi nasu na kansu. Amma kowace mace zaki ganta wannan ta bude shagon a Tamfa, wannan ta bude shagon a baya, wannan ta zama producer, ko yana min daɗi in ga irin wannan. Dan ni a ce so samu ne ma tunda home video muke, ya kamata a ce duk macen da ta yi aure ta ci gaba da film din, tunda mafi yawanci zaki ga har karfin home video cika aiki, akwai cameraman, akwai director, akwai producer, akwai wai, duka aure an gama. Ke ce matar wannan an gama kin tashi kin koma gidan, ba wani abu bane mai stress. Ko mutum ne yake da tunanin ya zama mutumin banza, ba cikin film din yake zama ba, sai an tashi daga wajen film din ma ko ya tafi gidansu ko dai daga nan dai ya decide din ina zai je, amma ba a wajen film din yake zama ba. Film kamar kwalbashi ko kofi da babu komai a ciki. Mutumin kirki zai zo ya shiga mutumin banza, dan iska ne karuwa ce wai, duk wanda ya zo kuma da tunaninsa da shi zai yi rayuwarsa. In ka ga dama ka zama mutumin kirki, in ka ga dama ka zama mutumin banza.
1: To kam da za a baka da kai ka gyara wani abu a masana'antar, me za ka gyara?
0: To gaskiya ni dai abin da zan gyara kawai da ya wuce abu uku. Na farko, producers su ji a ransu sana'a ce ta haɗa su da su abokai ɗin fim, ba wai in an kira ka fim a yi tunanin alfarma a kama ba. Sannan fim ya zamanto cewa babu alaƙa, in dai ka ga an kira ka a fim to kawai kasuwanci cancanta, amma duk wanda ka kira fim kana ji a ranka kawai alfarma ka mishi. Wannan ma yana ba da gudunmawa cewa shi yasa har yanzu sana'ar ta ƙi zama comfortable, shi yasa kullum kika ga kawai na cin abinci ake samu. Kawai in mutum zai zo kawai zai yi tunanin cewa kawai ya zo ne a taimake shi, amma idan kan kira mutum ku yi magana wanda za mu yi aiki, zai ce nawa za ka biya shi, amma wani zai zo aikin ma har ya gama bai san me za a ba shi, sai abin da aka yi niyya. To kin ga shi yasa cigar sana'ar kullum take sake shakewa, za ki ga mafi yawanci ake ta mata wahala. To duk lokacin baka buɗe tunaninka ba, to haka za ka yi ta wahala har ƙarfinka ya ƙare, kuma ka ga cewa ba a ma adalci ba. Ba wai duka aka tara aka zama ɗaya ba, don a cikin ɗaiɗaiku akwai wanda nake ji ake yabansu, kamar mai shadda na ji ana yabansu, amma ni aiki bai taɓa haɗa ni da shi, ban taɓa yin fim ɗinsa ba. Amma dai akwai filmin da ya shi ogan na Alinu ya taɓa ba shi wani film ba na bakwai, ya shi ne producer, sai wani film da muka yi Dijarama na gan shi ya zo shi ma a matsayin producer, amma banda wannan babu wani abin da ya taɓa haɗa ni da shi, ko sai dai ya zo nan ma ya ci abinci, amma ba mu taɓa yin wani film da shi ba gaskiya. Amma na ji mafi yawanci irin su Hajara Usman, irin su wannan ji suna yabansu, kamar shi yanzu Abdul Ahmad shi ma za ki ga mutane suna yaban shi ta ɓangaren yadda yake ƙoƙari, yake biyan mutane, yake sa mutum a cikin farin ciki ko wata matsala ko wani abu, yana ƙoƙarin ya gaya hoɓɓasa wajen taimako. Amma banda wannan sai ɗaiɗaiku dai, duk da dai amma dai al'a gyara shi ne ya fi komai, saboda a haka ma aka ce a cikin kashi goma biyu ne, kin ga bai zama gyara ba kenan, a waje ɗaya za a yi ta wahala.
1: To idan na fahimce ka sosai, kai watakila ma baka cika samun ma ayyukan ba, saboda aka yi la'akari da cewa kai yaron Aminu ne ko kuma ɗa ko ɗan'uwa, amma kuma ba mu cika ganin kana huɗa da wasu producers ɗin ba, kai ƴan gida gidan bai biyo kanka ba ne?
0: To gaskiya ni tsarin rayuwata da nake, ni kullum burina ina kallon abin da zai haifa gobe ne, ba kawai abin da zai min daɗi a yanzu ba ne. Ni ba na bin rayuwar ƙarya, ni kullum ina rayuwa ne wata zan iya, ba wacce zan zo ina nadama ba, rayuwa mai daɗi da za ka gina gobe. Ni in dai kika ga an kira ni fim, role ɗina ne ko ka fi kowa ƙina, in dai ka ga role ɗin za ka ce wannan fim ɗin yawa Ali Dawayya zai iya muku role ɗin nan, ku kira shi. Sai dai abin da zan faɗa muku ku bani, ku ji a ranku ba za ku iya ba, za ku iya neman wani. Amma ni duk fim ɗin da kika kira ni ba yi wani ɗan uwantaka ba ne suka kira ni, kawai dai role ɗina ne ba biyan da za a yi, kuma abin da ya kamata kenan a dinga yi.
1: To ba a duba cewa ba na kira ka saboda Alinu?
0: Yawwa, ko saboda Alinu, ko saboda ni Adam A. Zango, ko saboda Barghayi Ahmad Yasu ɗan uwana ne, yawwa duk saboda wannan, ba a kallon wani. To kawai ana kira na ne saboda kawai in ba a kira na nan ba an samu matsala, saboda ni na gina rayuwata ne, ina jin lokacin da na yi aure, shi yasa kullum nake gode wa matata da ta tsince na iya ɗan fi muka yi aure, sai ta gane cewa dole zan samu matsala, sai ta tashe ni ta ke faɗa min cewa yanzu bayan fim ba wani abin da kake sani, wallahi iya fim kawai nake. Sai ta ce to wanda haka ne ai akwai matsala, sai na ce mata matsala kuma nan da ba fim me za ka yi, sai na ce mata to me abin, sai ta ce to zan sa ta saka iya irin group ɗin nan da ake sai da atamfofi da shaddodi, sai na ce mata to ba damu, sai ta sa aka sa ni, in aka sa a group ɗin ni ma zan ɗauka sa a status ɗin mutanen irin Zamfara, Sokoto, Kebbi sun san a matsayina na Ali Dawayya, na ce a nan shagon ku ne, wancan zan tura ba ce wannan in an ban a naira 10.

0: Naira 15,000 ko shawarin bari ba, ta tun daga nan a ranar rangana samu riba 80,000 ina gida, ko sai dai in tura lambar da za a yi wobin ɗinta a kai tasha su can su karɓa. Ba a yi wata shida ba sai na sayi mota Pizzo, ina hawa daga nan sai wani abokina zai sai da wata mota Mercedes, sai na gani sai ya ce in siya, sai na ce to da ƙyar ma na cika mai kuɗinta a hankali. Daga nan kuma na zo wani kaush, sai na ji ana hira Bolt, sai nake tambaye su me Bolt, sai aka ce wani application ne da in kai downloading za a dinga kiran ka duk inda kake, ko daga inda kake zuwa airport ko zuwa hotel ka dau passenger. A ga sun ce a ni ma an register, aka ce to kai kana dan fim, sai za ka iya ma wani Bolt driver. Sun ce wallahi zan yi, ina jin a ranar da nayi, ina jin sai da nayi aikin 90,000 da wani je dan wannan wani ma kudi na naira 1,000 zai ba sai ya ban 20,000, saboda ya gani ina burge shi banda girman kai, na je abin nan. Daga nan yanzu gashi an zo na buɗe restaurant, yanzu Bolt din ma banda lokaci, saboda ita damun da amma da na ɗauki rayuwata a baya a matsayin ainihin actor ne na kai wani, to da yanzu kawai sai dai yawwa, da yanzu kawai a wuri ɗaya zan ta yau, sai yanzu lokaci na ma ya ƙure, yanzu ƙarshe ina tunanin ma asiri a gaba, kuma bayan ni ne nake amfani da lokaci kawai, saboda mafi yawanci a entertainment industry akwai lokacin da in ya kai za a daina yayin ka, to kai kuma gani za ka yi kamar wani asiri a kama ko wani abu. Amma yanzu da na zo na buɗe restaurant, sai gashi kuma Allah ya taimake ni, ina gudanar da abubuwana a cikin daɗi a kuma yadda nake so. Kuma bana nan matata za ta man, saboda test ɗin abincin a restaurant ɗin ita take zuwa ta bi ta ji yayi, sannan a fara siyarwa. To kin gani ban kalli a matsayi na cewa ni wata tsiya ba, shi yasa nake jin daɗi, saboda ni yanzu duk mutumin da zai kalle ni yanzu haka ko bara nake ya san takar san bana cikin wahala, ya san ina cikin rufin asiri.
1: Daga ƙarshe ko akwai kiran da za ka yi mai sauraron ka yanzu haka?
0: Eh, gaskiya mai sauraro na ina so ya zama jami jajin cewa ina so duk ko mahaifinsa mai kuɗi ne ko mahaifinsa talaka ne kai ya kalli iyayensa, ya tsiyaye gina rayuwarsa, yanda shi ma wata rana za a ce wannan waye, a wannan shi ne waye, ba za a ce ɗan gidan wane ba. Duk lokacin da baka zama a kankin kanka ba, to rayuwar wahala za ka yi ta yi, shi ne kawai wani. Kuma ina ba wa ‘yan uwana ‘yan fim shawara ta cewa mu tsaya mu jajirce kuma mu nemi mun kanmu, sannan duk mutumin da zai karfi ya kasance yana da wata sana'ar a gefe.
2: To madalla jama'a, da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri, kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya soke mana shirin, ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku, fatan alheri.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirma na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya iyalan wasu matasa masu yiwa ƙasa hidima 20 da aka sace kan hanyar su daga Oyo zuwa Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wadin sawai 24 su biya kudin fansa na naira biliyan 1. Mayakan Tigray sun fara janyewa daga babban birnin yankin da suka mamaye a Habasha bayan sojojin gwamnatin tarayya sun sake kutsawa birnin. Russia ta gargadi jami'an diplomasiya da 'yan kasashen waje da su fice daga babban birnin Ukraine. Ga labarin BW. Iyalan wasu matasa 20 a jihar Uyo da aka sace kan hanyar su ta zuwa sansanin masu yiwa ƙasa hidima ta NYSC a Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wadin sawai 24 da su biya kudin fansa na naira biliyan 1 domin sakin ƴaƴansu. An sace matasan ne ranar Alhamis bayan da 'yan bindiga suka tare motocin bus biyu da ke dauke da su a yankin Umunoha da ke kan hanyar Uwere zuwa Onisha. Tuni babban speton 'yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya tura mataimakin speto janar mai kula da ayyuka Shehu Nadada da kwamishinonin 'yan sanda biyu zuwa jihar Imo domin jagorantar aikin ceton matasan. Gwamnonin jihohin arewa maso gabashin Najeriya sun amince da kafa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na yankin domin rage kuɗin sufuri da suka da sauƙaƙa zirga-zirgar mutane da kayayyaki. An cima matsayar ce a taron ƙungiyar gwamnonin arewa maso gabas da aka ƙarƙare jiya a Sabar a Maiduguri babban birnin jihar Borno. Burkina Faso ta buƙaci farfaɗo da kwamitin haɗin gwiwa tsakaninta da Najeriya domin ƙara bunƙasa hulɗar kasuwanci da zuba jari da kuma tsaro na ƙasashen biyu. Wannan na daga cikin ƙoƙarin da Ouagadougou ke yi na ƙarfafa alaƙar tattalin arzikin Najeriya arzikinta da Najeriya. Kamar yadda ministan harkokin wajen Burkina Faso Karamoko Tuaraore ya yi yayin jawabi a Ouagadougou kan murnar cika shekaru 66 da samun 'yancin kan Najeriya. RFI. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Roto ni daga Habasha sun ce mayakan Tigray sun fara barin birnin Mekele babban birnin yankin Tigray yayin da sojojin gwamnatin tarayya ke ƙara nutsawa cikin birnin. Roto ne sun ce wasu shugabanni da jami'an 'yan sanda wato 'yan tawayen TPLF sun janye daga cibiyoyin gwamnati da ofisoshin 'yan sanda. Sojojin gwamnatin tarayya sun kuma kwace iko da babban birnin filin saman Alula Aba Nage da ke Mekele bayan mayakan Tigray din sun kwace shi tun farkon barkewar sabon rikicin a watan Satumba. Faransa ta ce za ta ƙara tallafi da take bai wa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin yaƙi da cutar Ebola yayin da ake fargabar sake barkewar cutar a wasu sassan ƙasar. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noël Barrot ne ya bayyana haka yayin ziyara a birnin Bunia da ke gabashin Congo. Faransa ta ce ta kashe euro miliyan 13.4 wajen yaƙi da Ebola a ƙasar ta Congo daga watan Janairu zuwa Yulin bana. Kuma tana shirin neman ƙarin kuɗaɗe a kasafin kuɗin ƙasar da ke tafe domin taimakawa a ɓangaren jinƙai da binciken kiwon lafiya da kuma wasu tsare-tsare na daƙile yaɗuwar cutar. Hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Malawi sun kama tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Janar Paul Valentino Peri bisa zargin taimakawa wajen safarar makamai zuwa Sudan. An kama tsohon babban hafsan ne a ranar Alhamis da ta gabata. Peri ya kasance shugaban rundunar sojin Malawi daga watan Yulin 2023 zuwa Oktoban 2025. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawan ta ce za ta ci gaba da binciken zargin rawar da ya taka wajen safarar makamai da ake alakantawa da yakin basasar Sudan yanzu haka. To, Russia ta ce za ta ci gaba da kai manyan hare-haren ramuwar gayya kan Kiev da sauran biranen Ukraine tare da gargaɗin jami'an diplomasiya da 'yan kasashen waje da su bar wannan birni. Ma'aikatar harkokin wajen Russia cikin wata sanarwa ta ce waɗanda suka yi watsi da wannan gargaɗi su ne za su yi kuka da kansu. Gargaɗin ya zo ne yayin da sojojin Russia suka ƙara yawan hare-haren jirage marasa matuƙi da makamai masu linzami da suke kaiwa kan birnin Kiev. Russia kuma ta lalata wani babbar gada a birnin, lamari da ya kawo cikas a zirga-zirgar jama'a da kuma sauran harkoki na yau da kullum. Sojojin Isra'ila sun ce sun yi yunkurin kashe wani babban jagoran Hamas a wani harin sama da suka kai wani gida a birnin Gaza wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyar. An kai harin ne a daren Asabar daidai lokacin da ake tunawa da harin da Hamas ta kai cikin Isra'ila a 2023. Isra'ila ta ce mutumin da ake son kashewa shine wato Ali Al-Amudi, wanda ta bayyana a matsayin babban mataimaki ga tsohon shugaban Hamas Yahya Sinwar. Sai dai hukumomi a Gaza sun ce harin na Isra'ila ya kashe fararen hula biyar, ciki har da mata guda hudu. An ji karar fashewar abubuwa masu karfi a birnin Sana'a, babban birnin Yemen, a jiya kenan, yayin da kungiyar mayakan Houthi ta zargi Saudiya da kai hare-hare ta sama kan birnin. Wakilan AFP a Sana'a sun ce sun ji akalla fashe-fashe biyar a sassa daban-daban na birnin, tare da ganin jiragen yaki suna ruwan wuta. Tashar Al-Masira mai alaka da Houthi ta ce jiragen Saudiya sun kai hare-hare da dama kan Sana'a din, amma ba a bayar da wani cikakken bayani kan wurare da aka kaiwa harin ko adadin waɗanda suka mutu ba. Mayakan Houthi sun sanar da kai hari kan wani wurin aje ko safarar makamai mai, wato na kamfanin Aramco da ke kusa da birnin Riyadh na Saudiya. Rotoni sun ce an ga hayaki da wuta a kusa da wurin, amma hukumomin Saudiya da kamfanin Aramco ba su tabbatar da wannan hari ba. Labaran kenan, kai tsaye zamu je ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. A waka jirke farin cikin sake saduwa da kai a cikin wani sabon shirinmu na dandalin nishadi, shirin da ke leƙa masana'antar fim na duniya, musamman masana'antar fim ta Kannywood da ke arewacin tarayyar Najeriya. A cikin shirinmu na yau za ku ji yadda jarumai mata suka jajirce a fagen nema fiye da jarumai maza a cikin hiranmu ta musamman da jarumi Ali Dawayya. Amma kafin nan, a Kannywood, jarumi Sani Ma'azu ya bayyana yadda yake rikidewa ya dace da duk halin da ya tsinci kansa a labari, musamman yadda yanzu haka ya fito fim din Baraka da Dogon Zango. Mun kuma kalli rawar da jarumi ke takawa ya kai matsayin tauraro a mahangar ilimi. Mun kuma leka Nollywood, inda jawabin jaruma Shola Shobawali game da jarumi Olu Jacobs ke ci gaba da daukar hankula a fuka kafafen sada zumunta. Madalla, kamar da muka saba, kawo muku abubuwan da suka faru a masana'antar fim ta Kannywood. To a wannan makon da mun tattauna ne da babban jarumi Sani Ma'azu yadda yake sauyawa ya dace da kowane rawa a cikin labari, kuma hakan ya biyo bayan yadda ƴan kallo ke tattauna ƙwarewarsa bayan ya fito a fim din Baraka mai Dogon Zango.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato shi wannan yadda ake kallon mutum, wato musamman jarumi, ya iya canjawa yau ye wannan gobe ye wannan. Yau a ganshi ya fito a sarki, gobe a ganshi a dan siyasa da yake danne haƙƙin jama'a, ko uba a ganshi a jibi, ko kuma ya dawo mutum ma ordinary da shi kaman ba kowa bane. Kuma a kowanne role a ganshi ya fito yayi shi yadda ya kamata. Wato wani irin abu ne da ba kowa ne Allah ya hore mishi yadda zai iya yin hakan ba. Ni abin da na sani shine a matsayina na wanda ya goge, na yi shekara da shekaru ina wannan ayyuka na acting, kuma ba wai na yi shi da ka bane, na karance shi ne. To abubuwan da nake iya shiga ciki dan na fito da role din da na karba, wani lokacin is psychological, wato a cikin kwakwalwata ko a cikin zuciyata abin yake. Wani lokacin it is not just psychological, it is physical. Abin gaba ɗaya duk jikina ne yake iya canjawa, ya transforming, ya koma wani abu daban. Wani lokacin it is emotional, wani lokacin it is vocal, da murya ta ce nake iya canja abubuwa. Abinda nake yi a matsayina na duwan duk lokacin da na karbi wani sabon role, shine na kan fahimci meye shi wannan role din yake da bukata, menene shi character din, wato wanda zan hau kai, role din da zan hau kai, menene bukatar wannan character din, me character din yake so, me yake tsoro, me yake boyewa, me kuma yake tunowa. Duk waɗannan abubuwan da na faɗa shine yake sa mutum ya ya fito da role kaga yau yayi wannan daban gobe yayi wannan daban fuskarsa ta iya murtikewa ko ta ware ko ta abin nan ko maganganun sa ko numfashin sa ma kaji yana sama yana kasa to duk wannan suna daga cikin abubuwan da suke sa mutun ya canja daga nan ya kuma yi wancan sannan so da yawa kayan da mutun yake sawa da irin makeup din da ake yi aka mishi da yadda ma shi shirin production design din ake yi yana taimakawa saboda a canja mutun ya fita daga wannan super ya koma wancan super so ina ga wannan yana kadan daga cikin abubuwan da zan faɗa da suke iya sa ni na canza
1: amma hangar ilimi kuwa Dr. Bukar Sarki dake sashen harsuna da al'adun Afrika dake Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria wato fannin wasan kwaikwayo ya bayyana yadda jarumi ko tauraro ke kasancewa inda ya yaba da jarumtar Sani Ma'azu
3: so idan muna so mu dubi ta yaya mutum zai zamanto babban jarumi ko kuma a ce cikakken jarumi ya dole ne kasance mutum ne shi wanda yake da kwarewa a cikin harkan film ina ce kwarewa ina nufi dole ne tauraro ya zamanto zai iya taka kowace irin rawa a film ko ya fito a kyakkyawan matsayi ko mummunan matsayi ko wani irin matsayi tauraro zai iya hawa ya kuma zauna daram sai a kalle shi a matsayin tauraro nan kuma zai kasance shi mutum ne wanda yake yana da buri a cikin film za a samu kullun abinda shi tauraro yake kokarin yayi shine cimma wani abu ya samu wani abu a rayuwarsa na zahiri kuma za a samu mutane masu saukin kai wannan saukin kan ke jawo mutane kusa da su sukan kasance ba su da sirri irin wato privacy din nan ko ina tauraro yake za a samu jama'a suna kewaye da shi suna biye da shi yana da farin jini gare su to baka iya zama tauraro tabbas sai in ka dade cikin wannan harka ka kore kuma ya zamanto kowane irin rawa zaka yi takawa
1: to ya ka kalli jarumi Sani Ma'azu a cikin film din Baraka mai dogon zango yanzu haka
3: wato batun jarumi Sani Ma'azu batu ne babba Sani Ma'azu kwararren dan wasa ne da ya dade a wannan fage ina jin tun ana yin wasan dangamali wannan bawan Allah ya fara yin fina-finai ko kuma ce wasan kuka ina yi tunawa tun wajen shekarar 1990 ya yi wani film da ake kira Mr. Johnson ba film din Hausa bane sannan kuma na san wani film da yi mai suna Hafsa ina jin a wajen shekarar 2008 sannan wana san yayi film da wani kima na turanci ne da ake kira Fort Republic sannan kuma yayi King of Boys bayan kwana 90 da ya fito a mai kada sanannen dan wasa ne kore da gaske idan muka dubi rawan da ya taka a cikin shi Sani Ma'azu ya taka a cikin film din Baraka ina cewa gaskiya ya taka rawa sosai gaske film ne da ake kokarin a nuna yadda iyaye ke matsawa wajen ka ari ko kuma takurawa ƴaƴan su musamman mata dan kasu fito waje ko dan kasu huda da mazaje ko dan kasu wani abu yayin da su kansu iyayen suna aikata nasu abun auje mun ga yadda ita Baraka ta ke yaudaran babanta cewa ita mutum mai kirki ce amma daga baya ta sace mishi dukiyansa ta gudu ta ma bar garin ta je ta yi bacakanta kudinta har kudin su kare ta zo ta shiga harkan gala kai labarin da ya haka ne yake yayin da shi uban ya shiga cikin bakin ciki da tashin zuciya uwarsa ta samu rashin lafiya duk wannan dai abinda ake kokari a nuna film din nan shine tarbiyya ƴaƴa mata suke bukata da kyakkyawar kulawa ba wai wannan matsi da sa ido ba domin mace baka isa kai mata irin wannan baka dai bata tarbiyya ka kula da ita ka tsare mata bukatunta ka gani shi kuma Allah cikin ikon sa sai kai tsare maka wannan bangaren wannan shine a takaice da abin da nake kallo game da maganan tauraro da shi Sani Ma'azu nagode kwarai
1: a Nollywood kuwa jawabin Shola Shoba Wale akan marigayi Olu Jacobs na ci gaba da daukar hankula musamman yadda ta bayyana shine ya koyar da ita wasan kwaikwayo jarumar da ake ganin babu na biyinta a sahun manyan dattijan jarumai a Nollywood ga dai abinda take cewa
4: a lot has been said about this amazing man people call him so many names I call him
5: An riga an faɗi abubuwa da yawa game da wannan babban mutum mai ban mamaki. Mutane suna kiransa da sunaye daban-daban, ni kuma ina kiransa Uncle Olumi kamar yadda nake kiran shi. Idan na bude baki na fara magana, zai zama ina maimaita duk abin da kowa ya faɗa ne, amma akwai abu guda da mutane da yawa ba su sani ba game da Uncle Olumi, kuma zan faɗa muku shi a daren yau. Jake matarsa tana kira na da Select. Mutane ba su san dalilin da yasa yake kira na Select ba. Mu abokai hudu ne, Nishola Sobowale, Notorious BAG, Ngozi Mwasu wadda muke kira Trouble, sannan Iyoma Gashi, ita ce Wahala wacce ta fi nutsuwa a cikin mu, ita ce Joke Jacob. Idan mutane suka ga Shola Sobowale suna ganin ƙwararriyar FM, amma dole ne wani ya horar da ni, kuma ina faɗin wannan a yau. Baba Uncle Olumi Jacob ne ya horar da ni, shine ya kuya min, shine ya jagorance ni, shine ya reni ƙwarewa ta, ya kuma shiryar da ni. Ina son in yi magana ne game da mutum mai ƙarfi, gimshikin ƙarfi, gimshikin hikima, mutum mai ilimi da basira, mutum mai albarka. Wannan shine Uncle Olumi. Duk lokacin da nazo masa da wata matsala, sai ya ce Shola a'a, sai ya nuna min abin da ya kamata in yi, ya koya min yadda ake motsi, yadda ake nuna halin dan adam da abubuwan da ya kamata a bi. Wannan shine Uncle Olumi. Na san baka tare da mu a yau, amma ina fatan ku da kashi 50 cikin 100 na abin da muke faɗa, ruhinka yana kallon mu ka tafi, amma har abada za a tuna da kai.
6: When people see Shola Sobowale, she's a fantastic actor, but somebody trained me, and I'm saying this to the Baba Olumi Jacobs Okumi trained me.
1: Madalla mai sauraro kada da yake sha'afa, kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi. Madalla, kamar da kuka ji a gabatarwa, shirin nishadi ya tattauna da jarumi Ali Dawayya, inda ya bayyana lalle mata sun fi sanin me ya kawo su wajen hada fim da kasuwanci ba kamar maza ba. Ga dai yadda hirarmu ta kasance.
7: To, assalamu alaikum, sunana Ali Ibrahim, amma an fi kira na da Ali Dawayya. Kuma ni a cikin Kano nake da zama, ina nan Zuro, a nan nake gudanar da duk wani abu bayan fim da kuma kasuwanci.
1: Me
7: saka hada fim da kasuwanci? Ai, duk mutumin da yake fim to kai ya ta'allaka da iya fim a matsayin ita ce kadai sana'ar. So duk wani mutumin da yake entertainment a duniya, wani zaki ga banka ne, wani zaki gani dan kasuwa ne, wani zaki gani engineer ne, wani zaki koda akwai bangaren da, amma mutum baya daukan iya fim ita ce sana'ar, saboda lokacin fim yana ƙare. Kuma fim ba rayuwar yau da kullum bace, akalla in aka yi yau za a yi wata biyu, kuma ba a yi ba, tunda fim dole sai a rubuta labari, sai a zauna fi production na farko, sai an fita production, sai an yi editing, sai an yi talla, sai an sa daɗin ranar sakan shi tukun na aiki sakan fim. To duk lokacin da ka kalli iya lokacin da aka ce fim kawai za ka yi, sai ka samu matsala.
1: Kenan kowane ɗan fim yana da sana'a?
7: Ba kowanne ba. A baya an sa samu wannan matsalolin, da zaki ga mutum bai da lafiya, an tafi neman taimako, wannan unce ma ba ta da lafiya. To yana da alaka da rashin kasuwanci. Da mutum yana kasuwanci ba iya shi ya rike ba, to koda a ce wata kaddara ce ta zo mai, ki za ta zo mai da sauki, saboda already da mun kana da abin baka ta'allaka da iya shi bane.
1: To amma da mata da maza ƴan fim, su wane ne za a ce sun fi sani me suke yi?
7: Gaskiya dai mafi yawanci yanzu matan sun fi a cikin 10%, 8% matan suna kokari wajen kokarin su gurumin kariyar su a matsayin neman kuɗi, tunda duk macen da ta zo harkar fim ita ta san me ya kawo ta. Amma shi namiji a cikin 10%, 8% din nan kawai wasu ma ba su san me suka zo yi ba, 2% din ne kawai za ki ga suke da jajircewa wajen ya za a yi su nemi nasu na kansu. Amma kowace mace za ki ganta wannan ta buɗe shagon a Tamfa, wannan ta buɗe shagon a baya, wannan ta zama produce. Sai yana min daɗi in ga irin wani. Don yin a ce so samu nema, tunda home video muke, ya kamata a ce duk macen da ta yi aure ta ci gaba da fim ɗin, tunda mafi yawanci za ki ga harkar fim home video cika aiki, akwai cameraman, akwai director, akwai producer, akwai waye, duka aure an gama, ke ce matar wannan an gama, kin tashi kin koma gidan, ba wani abu bane mai stress. Ko mutum ne yake da tunanin ya zama mutumin banza, ba cikin fim ɗin yake zama ba, sai an tashi daga wajen fim ɗin ma, ko ya tafi gidansu, ko dai daga nan dai deciding din ina zai ji amma ba a wajen film din yake zama film kamar kwalbas ko kofi da babu komai a ciki mutumin kirki zai zo ya shiga mutumin banza dan iska ne karuwa cewa duk wanda yazo kuma da tunaninsa da shi zai rayuwarsa in ga dama ka zama mutumin kirki in ga dama ka zama mutumin banza
8: to kam da za a baka da kika gyara wani abu a masana'antar me zaka gyara
7: to gaskiya ni dai abin da zan gyara kawai da wuce abu uku na farko producers su ji aransu sana'a ce ta hada su da su abokai ɗin fim ba wai in an kira ka fim ai tunanin alfarma aka ma ba sannan fim ya zamanto cewa babu alaka inda ka ga an kira ka fim to kawai kasuwanci
8: cancanta
7: kuma amma duk wanda ka kira fim kana ji a ranka kawai alfarma ka mishi wannan ma yana bada gudunmawa cewa shi yasa har yanzu sana'ar ta ki zama comfortable shi yasa kullun kika ga kawai na cin abin ci ake samu kawai in mutum zai zo kawai zai yi tunanin cewa kawai ya zo ne a taimake shi amma idan ka kira mutum ku yi magana wanda za mu yi aiki zai ce nawa za ka biya shi amma wani zai zo aikin ma har ya gama bai sani za a ba shi sai abin da aka yi niyya to kin ga shi yasa kika ga sana'ar kullun take sake shakewa ta kika ga mafi yawanci ake ta mata wahala to duk lokacin baka bude tunanin ka ba to haka za ka yi ta wahala har karfin ka ya kare kuma ka ga cewa ba a ma adalci ba wai duka aka tara aka zama ɗaya don a cikin ɗaiɗaya ku akwai wanda nake ji ake yaban su kamar mai shadda na ji ana yaban su amma ni aiki bai taba hada ni da shi ban taba yin fim din sa ba amma dai akwai fim din da ya shi ogan na alinu ya taba ba shi wani fim ba na bakwai ya shi ne producer shi wani fim da muka yi Dujarama na gan shi ya zo shi ma matsayin producer amma banda wannan babu wani abin da ya taba hada ni da shi ko sai dai ya zo nan ma ya ci abinci amma ba mu taba yin wani fim da shi ba gaskiya amma na ji mafi yawanci irin su Hajara Usman irin su
8: wannan da tijan
7: yawa na ji suna yaban shi kamar shi yanzu Abdul Ahmad shi ma zaki ga mutane suna yaban shi ta bangaren yadda yake kokari yake biyan mutane yake sa mutum a cikin farin ciki ko wata matsala ko wani abu yana kokarin ya ga ya hoppa su wajen taimako amma banda wannan sun ɗaiɗe ku dai duk da dai amma dai al'a gyara shi ne ya fi komai saboda haka ma aka ce a cikin kashi goma biyu ne kin ga bai zama gyara ba kenan a waje ɗaya za a yi ta wahala
8: to idan na fahimce ka sosai kai watakila mana baka cika samun ma'ayyukan ba saboda aka yi la'akari da cewa kai yaran alimi ne ko kuma ɗa ko ɗan'uwa amma kuma ba mu cika ganin kana huda da wasu producers din ba sai yan gida gidan bai biyo kanka ba
7: ne to gaskiya ni tsarin rayuwata da nake ni kullum buri na ina kallon abin da zai haifa gobe ne ba kai abin da zai min dadi a yanzu ba ni ba na bin rayuwar ƙarya ni kullum ina rayuwa ne wata zan iya ba wata zan zo ina nadama ba rayuwa mai dadi da zaka ji na gobe ni inda kika ga in kira ni petrol dina ne ko kafi kowa kina inda ka ga rolin zaka ce wannan fim ne yawa alida wai ya zai yi muku rolin nan ku kira shi sai dai abin da zan faɗa muku ku ba ni ku ji a ranku ba za ku iya ba za ku iya neman wani amma ni duk fim din da kika kira wai wani ɗan uwantaka ba ne sai kira kawai dai role ɗina ne ba biyan da za a yi kuma abin da ya kamata kenan a dinga yi
8: to ba a duba cewa ba ka kira ka saboda alinu
7: yawwa ko saboda alinu ko saboda ni adam a zango ko saboda bargayi Ahmad Yasu dan uwana ne yawwa duk saboda wannan ba a kallon wani akwai ana kira na ne saboda kawai in ba a kira na nan ba an samu matsala saboda ni na gina rayuwata ne ina jin lokacin da na yi aure shi sa kullum nake gode wa matata da ta tsinci na iya ɗan fit muka yi aure sai ta gane cewa dole zan samu matsayi ta tashi ne ta ke faɗa min cewa yanzu bayan fim ba wani abin da kake sani wallahi iya fim kawai na ce sai ta zato wanda haka ne ai akwai matsala sai na ce mata matsala kuma nan da ba fim ne za ta yi sai na ce mata to me abin sai ta ce to zan sa ta saka iya irin group ɗin nan da ake sai da atamfofi da shaddodi sai na ce mata to ba damuwa sai ta sa aka sa ni na ka sa a group ɗin ni ma zan ɗauka sa a status ɗin mutanen irin Zamfara Sokoto Kebbi sun san a matsayina na Allidawa ya zace a nan shagon ku ne wanke zan tura ba ce wannan in an ban a naira goma zan ce naira goma sha biyar ko sha hudu in bari ba to tun daga nan a rana zan ga na samu ribar 180,000 ina gida ko sai dai in tura lambar da za a yi wobin ɗin ta a kai tasha su can su karɓa ba a yi wata shida ba sai na sai mota fijo ina hawa daga nan sai wani aboki na zai sai da wata mota Mercedes sai na gani sai ya ce in siya sai na ce to da kyar ma na cika mai kuɗin ka a hankali daga nan kuma na zo wani couch sai na ji ana hira Bolt sai nake tambaye su me Bolt sai aka ce wani application ne da in kai downloading za a dinga kiran ka duk inda kake ko daga inda kake zuwa airport ko zuwa hotel ka dau passenger aka sai mu ci a nima a mun rije aka ce to kai kana dan fim sai za ka iya ma wani Bolt driver sun ce wallahi zan yi ina jin a ranar da nayi ina jin sai da nayi aikin 90,000 da wani je dan wannan wani ma kuɗi na naira 1,000 zai bar sai yawan 20,000 saboda ya gani ina burge shi banda girman kai naje abin nan daga nan yanzu gashi azo na buɗe restaurant yanzu bolt din ma banda lokaci saboda ita damun da amma da na dauki rayuwata a baya a matsayin aini actor ne na kai wani to da yanzu ko sai dan yawa da yanzu ko a wuri eh zan ta yau sai yanzu lokaci na ma ya kure yanzu karshe ina tunanin ma asiri a gaba kuma ni ne nake amfani da lokaci kawai saboda mafi yawanci a entertainment industry akwai lokacin da in ya kai za a daina yayin to kai kuma gani za kai kamar wani asiri aka ma ko wani amma yanzu da nazo na buɗe restaurant sai gashi kuma Allah ya taimake ni ina gudanar da abubuwa na a cikin dadi a kuma yadda nake so kuma bana nan matata za ta mun saboda taste din abincin a restaurant din ita take zuwa ta bi ta ji yayi yayi sannan a fara siyarwa to cin gani ban kalli a matsayi na cewa ni wata tsiya bace shi sa nake jin dadi saboda ni yanzu duk mutumin da zai kalle ni yanzu haka ko bara nake ya san ta karɓa san bana cikin wahala ya san ina cikin rufin asiri
8: daga ƙarshe ko akwai kiran da zaka yi mai sauraron ka yanzu haka
7: eh gaskiya mai sauraron na ina so ya zama iri na mai sauraro ina so ya zama iri na ina so ya zama jami'in jajircewa ina so duk ko mahaifinsa mai kuɗi ne ko mahaifinsa talaka ne kai ya kalli iyayensa ya tsaya ya gina rayuwarsa yanda shi ma wata rana za a ce wannan waye a wannan shi ne waye ba za a ce ɗan gidan wane ba duk lokacin da baka zama a kankin kanka ba to rayuwar wahala za ka yi ta yi shi ne kawai wani mun ina ba wa ɗan uwana ɗan fim shawara ta cewa mu tsaya mu jajirce kuma mu nemi mun kanmu sannan duk mutumin da zai karfin ya kasance yana da wata sana'ar ajeji.
9: To madalla jama'a da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya saki mana shirin. Ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.

0: abinci, amma ba mu taɓa yin wani fim da shi ba. Amma na ji mafi yawanci irin su Hajara Usman, irin su
1: wannan
0: da suna yaban shi, kamar shi yanzu Abdul Ahmad, shi ma za ki ga mutane suna yaban shi ta ɓangaren yadda yake ƙoƙari, yake biyan mutane, yake sa mutum a cikin farin ciki ko wata matsala ko wani abu, yana ƙoƙarin ya gaya hoɓɓasa wajen taimako. Amma ban da wannan sun ɗaiɗai ku dai, duk da dai, amma dai al'ada gyara shi ne ya fi komai. Saboda a haka ma aka ce a cikin kashi goma biyu ne, kin ga bai zama gyara ba kenan, a waje ɗaya za a yi ta wahala.
1: To idan na fahimce ka sosai, kai wataƙila ma baka cika samun ma ayyukan ba, saboda aka yi la'akari da cewa kai yaron Aliyu ne ko kuma ɗa ko ɗan'uwa. Amma kuma ba mu cika ganin kana huɗa da wasu producers ɗin ba, kai ƴan gida gidan bai biyo kanka ba ne?
0: Eh, to gaskiya ni tsarin rayuwata da nake, ni kullum burina ina kallon abin da zai haifa gobe ne, ba kawai abin da zai min daɗi a yanzu ba. Ni ba na bin rayuwar ƙarya, ni kullum ina rayuwa ne wata zan iya, ba wacce zan zo ina nadama ba. Rayuwa mai daɗi da za ka gina gobe. Ni inda kika ga in kira ni petrol ɗina ne, ko kafi kowa ƙina, in dai ka ga rol ɗin za ka ce wannan filmin yawa Alida Wayya zai iya muku rol ɗin nan, ku kira shi. Sai dai abin da zan faɗa muku, ku bani ku ji aran kuma za ku iya ba, za ku iya neman wani. Amma ni duk filmin da kika kira ni, wayi wani ɗan uwantaka ba ne suka kira ni, kawai dai rol ɗina ne ba biyan da za a yi. Kuma abin da ya kamata kenan a dinga yi.
1: To ba a duba cewa ana kira ka saboda Alinu.
0: Yawwa, ko saboda Alinu, ko saboda ni Adam A. Zango, ko saboda Margayi Ahmad Yasu ɗan uwana ne. Yawwa, duk saboda wannan ba a kallon wani. Da kawai ana kira na ne saboda kawai in ba a kira na nan ba an samu matsala. Saboda ni na gina rayuwata ne, ina jin lokacin da na yi aure, shi sa kullum nake gode wa matata da ta tsince na iya ɗan fi muka yi aure, sai ta gane cewa dole zan samu matsala, sai ta tashe ni ta ke faɗa min cewa yanzu bayan fim ba wani abin da kake sani ce, wallahi iya fim kawai nake. Sai ta ce to wanda haka ne ai akwai matsala. Sai na ce mata matsala kuma nan da ba fim me za ka yi? Sai na ce mata to me abin? Sai ta ce to zan sa ka saka iya irin group ɗin nan da ake sai da atamfofi da shaddodi. Sai na ce mata to ba damuwa. Sai ta sa aka sa ni, in aka sa a group ɗin ni ma zan ɗauka sa a status ɗin mutanen irin Zamfara, Sokoto, Kebbi sun san a matsayina na Alida Wayya, na ce ah wannan shagon ku ne, zan tura ba ce wannan in an ban a naira goma zan ce naira goma sha biyar ko sha hudu in bi riba. To tun daga nan a rana zan ga na samu ribar 100,000, 80,000, 100,000 ina gida, kawai sai dai in tura lambar da za a yi wobin ɗin ta a kai tasha su can su karɓa. Ba a yi wata shida ba sai na sai mota Pizzo, ina hawa. Daga nan sai wani abokina zai sai da wata mota Mercedes, sai na gani sai ya ce in siya. Sai na ce to da ƙyar ma na cika mai kuɗin ka a hankali. Daga nan kuma na zo wani kawash, sai na ji ana hira Bolt. Sai nake tambayar su me Bolt? Sai aka ce wani application ne da in ka yi downloading za a dinga kiran ka duk inda kake, ko daga inda kake zuwa airport ko zuwa hotel ka ɗau fasinja. A ga sai na ce a ni ma an bar rijista. Sai aka ce to kai kana ɗan fim, ya za ka iya ma wani yin Bolt driver? Sai ce wallahi zan iya. Ina jin a ranar da na yi, ina jin sai da na yi aikin 90,000 da wani abu, jin ɗan wannan yi wannan. Wani ma in kuɗi na naira 1,000 zai ba sai ya ban 20,000, saboda ya gani ina birge shi ban da girman kai, na je abin nan. Daga nan yanzu ga shi na zo na buɗe restaurant, yanzu Bolt ɗin ma ban da lokaci, saboda ita damun da. Amma da na ɗauki rayuwata a baya a matsayin ainihin actor ne na kai wani, to da yanzu kawai sai dai yawwa, da yanzu kawai a wuri ɗaya zan ta yawo, sai yanzu lokaci na ma ya ƙure, yanzu ƙarshe ina tunanin ma asiri a gaba. Kuma bayan ni ne nake amfani da lokaci, kawai saboda mafi yawanci a entertainment industry akwai lokacin da in ya kai za a daina yayin ka, to kai kuma gani za ka yi kamar wani asiri a gaba ko wani abu. Amma yanzu da na zo na buɗe restaurant, sai gashi kuma Allah ya taimake ni, ina gudanar da abubuwana a cikin daɗi a kuma yadda nake so. Kuma bana nan matata za ta man, saboda test ɗin abincin a restaurant ɗin ita take zuwa ta bi ta ji yayi, sannan a fara siyarwa. To kin gani ban kalli a matsayi na cewa ni wata tsiya ba ce, shi sa nake jin daɗi. Saboda ni yanzu duk mutumin da zai kalle ni yanzu haka, ko bara nake ya san takar san bana cikin wahala, ya san ina cikin rufin asiri.
1: Daga ƙarshe ko akwai kiran da za ka yi mai sauraron ka yanzu haka?
0: Eh, gaskiya mai sauraro na ina so ya zama jami'in jajin cewa ina so duk ko mahaifinsa mai kuɗi ne ko mahaifinsa talaka ne kai ya kalli iyayensa, ya tsiyaye gina rayuwarsa yanda shi ma wata rana za a ce wannan waye, a wannan shi ne waye, ba za a ce ɗan gidan wane ba. Duk lokacin da baka zama a kankin kanka ba, to rayuwar wahala za ka yi ta yi, shi ne kawai wani. Kuma ina ba wa ɗan uwana ɗan fim shawara ta cewa mu tsaya mu jajirce kuma mu nemi mu kanmu, sannan duk mutumin da zai karfi ya kasance yana da wata sana'ar a gefe.
2: To madalla jama'a, da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri, kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya sake

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirma na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya iyalan wasu matasa masu yiwa ƙasa hidima 20 da aka sace kan hanyar su daga Oyo zuwa Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wadin sawai 24 su biya kudin fansa na naira biliyan 1. Mayakan Tigray sun fara janyewa daga babban birnin yankin da suka mamaye a Habasha bayan sojojin gwamnatin tarayya sun sake kutsawa birnin. Russia ta gargadi jami'an diplomasiya da 'yan kasashen waje da su fice daga babban birnin Ukraine. Ga labarin BW. Iyalan wasu matasa 20 a jihar Oyo da aka sace kan hanyar su ta zuwa sansanin masu yiwa ƙasa hidima ta NYSC a Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wadin sawai 24 da su biya kudin fansa na naira biliyan 1 domin sakin 'ya'yansu. An sace matasan ne ranar Alhamis bayan da 'yan bindiga suka tare motocin bus biyu da ke dauke da su a yankin Umunoha da ke kan hanyar Uwere zuwa Onisha. Tuni babban speton 'yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya tura mataimakin speto janar mai kula da ayyuka Shehu na Dada da kwamishinonin 'yan sanda biyu zuwa jihar Imo domin jagorantar aikin ceton matasan. Gwamnonin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya sun amince da kafa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na yankin domin rage kuɗin sufuri da suka da sauƙaƙa zirga-zirgar mutane da kayayyaki. An cima matsayar ce a taron ƙungiyar gwamnonin Arewa maso gabas da aka ƙarƙare jiya a Sabar a Maiduguri babban birnin jihar Borno. Burkina Faso ta buƙaci farfaɗo da kwamitin haɗin gwiwa tsakaninta da Najeriya domin ƙara bunƙasa hulɗar kasuwanci da zuba jari da kuma tsaro na ƙasashen biyu. Wannan na daga cikin ƙoƙarin da Ouagadougou ke yi na ƙarfafa alaƙar tattalin arzikin Najeriya arzikinta da Najeriya. Kamar yadda ministan harkokin wajen Burkina Faso Karamoko Tuaraore ya yi yayin jawabi a Ouagadougou kan murnar cika shekaru 66 da samun 'yancin kan Najeriya.
1: RFI.
0: Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Roto ne daga Habasha sun ce mayakan Tigray sun fara barin birnin Mekele babban birnin yankin Tigray yayin da sojojin gwamnatin tarayya ke ƙara nutsawa cikin birnin. Roto ne sun ce wasu shugabanni da jami'an 'yan sanda wato 'yan tawayen TPLF sun janye daga cibiyoyin gwamnati da ofisoshin 'yan sanda. Sojojin gwamnatin tarayya sun kuma kwace iko da babban birnin filin saman Alula Aba Nage da ke Mekele bayan mayakan Tigray din sun kwace shi tun farkon barkewar sabon rikicin a watan Satumba. Faransa ta ce za ta ƙara tallafi da take bai wa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin yaƙi da cutar Ebola yayin da ake fargabar sake barkewar cutar a wasu sassan ƙasar. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noël Barrot ne ya bayyana haka yayin ziyara a birnin Bunia da ke gabashin Congo. Faransa ta ce ta kashe euro miliyan 13.4 wajen yaƙi da Ebola a ƙasar ta Congo daga watan Janairu zuwa Yulin bana, kuma tana shirin neman ƙarin kuɗaɗe a kasafin kuɗin ƙasar da ke tafe domin taimakawa a ɓangaren jinƙai da binciken kiwon lafiya da kuma wasu tsare-tsare na daƙile yaɗuwar cutar. Hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa a Malawi sun kama tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Janar Paul Valentino Peri bisa zargin taimakawa wajen safarar makamai zuwa Sudan. An kama tsohon babban hafsan ne a ranar Alhamis da ta gabata. Peri ya kasance shugaban rundunar sojin Malawi daga watan Yulin 2023 zuwa Oktoban 2025. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawan ta ce za ta ci gaba da binciken zargin rawar da ya taka wajen safarar makamai da ake alakantawa da yakin basasar Sudan yanzu haka. To, Russia ta ce za ta ci gaba da kai manyan hare-haren ramuwar gayya kan Kiev da sauran biranen Ukraine tare da gargaɗin jami'an diplomasiya da 'yan kasashen waje da su bar wannan birni. Ma'aikatar harkokin wajen Russia cikin wata sanarwa ta ce waɗanda suka yi watsi da wannan gargaɗi su ne za su yi kuka da kansu. Gargaɗin ya zo ne yayin da sojojin Russia suka ƙara yawan hare-haren jirage marasa matuƙi da makamai masu linzami da suke kaiwa kan birnin Kiev. Russia kuma ta lalata wani babbar gada a birnin, lamari da ya kawo cikas a zirga-zirgar jama'a da kuma sauran harkoki na yau da kullum. Sojojin Isra'ila sun ce sun yi yunkurin kashe wani babban jagoran Hamas a wani harin sama da suka kai wani gida a birnin Gaza wanda yayi sanadin mutuwar mutane biyar. An kai harin ne a daren Asabar daidai lokacin da ake tunawa da harin da Hamas ta kai cikin Isra'ila a 2023. Isra'ila ta ce mutumin da ake son kashewa shine wato Ali Al-Amudi, wanda ta bayyana a matsayin babban mataimaki ga tsohon shugaban Hamas Yahya Sinwar. Sai dai hukumomin Gaza sun ce harin na Isra'ila ya kashe fararen hula biyar, ciki har da mata guda hudu. An ji karar fashewar abubuwa masu karfi a birnin Sana'a, babban birnin Yemen, a jiya kenan, yayin da kungiyar mayakan Houthi ta zargi Saudiya da kai hare-hare ta sama kan birnin. Wakilan AFP a Sana'a sun ce sun ji akalla fashe-fashe biyar a sassa daban-daban na birnin, tare da ganin jiragen yaki suna ruwan wuta. Tashar Al-Masira mai alaka da Houthi ta ce jiragen Saudiya sun kai hare-hare da dama kan Sana'a din, amma ba a bayar da wani cikakken bayani kan wurare da aka kaiwa harin ko adadin waɗanda suka mutu ba. Mayakan Houthi sun sanar da kai hari kan wani wurin aje ko safarar makamai mai, wato na kamfanin Aramco da ke kusa da birnin Riyadh na Saudiya. Rotoni sun ce an ga hayaki da wuta a kusa da wurin, amma hukumomin Saudiya da kamfanin Aramco ba su tabbatar da wannan hari ba. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da kai a cikin wani sabon shirinmu na dandalin nishadi, shirin da ke leƙa masana'antar fim na duniya, musamman masana'antar fim ta Kannywood da ke arewacin tarayyar Najeriya. A cikin shirinmu na yau za ku ji yadda jarumai mata suka jajirce a fagen nema fiye da jarumai maza a cikin hiranmu ta musamman da jarumi Ali Dawayya. Amma kafin nan, a Kannywood, jarumi Sani Ma'azu ya bayyana yadda yake rikidewa ya dace da duk halin da ya tsinci kansa a labari, musamman yadda yanzu haka ya fito fim din Baraka mai dogon zango. Mun kuma kalli rawar da jarumi ke takawa ya kai matsayin tauraro a mahangar ilimi. Mun kuma leƙa Nollywood, inda jawabin jaruma Shola Shobawali game da jarumi Olu Jacobs ke ci gaba da daukar hankula a fuka kafafen sada zumunta. Madalla, kamar da muka saba, kawo muku abubuwan da suka faru a masana'antar fim ta Kannywood. To a wannan makon da mun tattauna ne da babban jarumi Sani Ma'azu yadda yake sauyawa ya dace da kowane rawa a cikin labari, kuma hakan ya biyo bayan yadda ƴan kallo ke tattauna kwarewarsa bayan ya fito a fim din Baraka mai dogon zango.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato shi wannan yadda ake kallon mutum, wato musamman jarumi, ya iya canjawa yau ye wannan gobe ye wannan. Yau a ganshi ya fito a sarki, gobe a ganshi a dan siyasa da yake danne haƙƙin jama'a, ko uba a ganshi a jibi, ko kuma ya dawo mutum ma ordinary shi kaman ba kowa bane. Kuma a kowanne role a ganshi ya fito yayi shi yadda ya kamata. Wato wani irin abu ne da ba kowa ne Allah ya hore mishi yadda zai iya yin hakan ba. Ni abin da na sani shine a matsayina na wanda ya goge na yi shekara da shekaru ina wannan ayyuka na acting, kuma ba wai na yi shi da ka bane, na karance shi ne. To abubuwan da nake iya shiga ciki dan na fito da role din da na karba, wani lokacin is psychological, wato a cikin kwakwalwata ko a cikin zuciyata abin yake. Wani lokacin it is not just psychological, it is physical. Abin gaba ɗaya duk jikina ne yake iya canjawa, ya transforming, ya koma wani abu daban. Wani lokacin it is emotional, wani lokacin it is vocal, da muryata ce nake iya canja abubuwa. Abinda nake yi a matsayina na duk lokacin da na karbi wani sabon role, shine nakan fahimci meye shi wannan role din yake da bukata menene shi character din wato wanda zan hau kai role din da zan hau kai menene bukatar wannan character din me character din yake so me yake tsoro me yake boyewa an me kuma yake tunowa duk waɗannan abubuwan da na faɗa shine yake sa mutun ya fito da role kaga yau yayi wannan daban gobe yayi wannan daban fuskarsa ta iya murtikewa ko ta ware ko ta abin nan ko maganganun sa ko numfashin sa ma kaji yana sama yana ƙasa to duk wannan suna daga cikin abubuwan da suke sa mutun ya canja daga nan ya kuma yi wancan sannan so da yawa kayan da mutun yake sawa da irin makeup din da ake yi aka mishi da yadda ma shi shirin production design din ake yi yana taimakawa saboda a canja mutun ya fita daga wannan super ya koma wancan super so ina ga wannan yana kadan daga cikin abubuwan da zan faɗa da suke iya sa ni na canza
2: amma hangar ilimi kuwa Dr. Bukar Sarki da ke sashen harsuna da al'adun Afirka da ke Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria wato fannin wasan kwaikwayo ya bayyana yadda jarumi ko tauraro ke kasancewa inda ya yaba da jarumtar Sani Ma'azu
4: so idan muna so mu dubi ta yaya mutum zai zamanto babban jarumi ko kuma a ce cikakken jarumi ya dole ne kasance mutum ne shi wanda yake da kwarewa a cikin harkan film ina ce kwarewa ina nufi dole ne tauraro ya zamanto zai iya taka kowace irin rawa a film ko ya fito a kyakkyawan matsayi ko mummunan matsayi ko wani irin matsayi tauraro zai iya hawa ya kuma zauna daram sai a kalle shi a matsayin tauraro nan kuma zai kasance shi mutum ne wanda yake yana da buri a cikin film za a samu kullun abinda shi tauraro yake kokarin yayi shine cimma wani abu ya samu wani abu a rayuwarsa na zahiri kuma za a samu mutane masu saukin kai wannan saukin kan ke jawo mutane kusa da su sukan kasance ba su da sirri irin wato privacy din nan ko ina tauraro yake za a samu jama'a suna kewaye da shi suna biye da shi yana da farin jini gare su to baka iya zama tauraro tabbas sai in ka dade cikin wannan harka ka kore kuma ya zamanto kowane irin rawa zaka yi takawa
2: to ya ka kalli jarumi Sani Ma'azu a cikin film din Baraka mai dogon zango yanzu haka
4: wato batun jarumi Sani Ma'azu batu ne babba Sani Ma'azu kwararren dan wasa ne da ya dade a wannan fage ina jin tun ana yin wasan dangamali wannan bawan Allah ya fara yin fina-finai ko kuma ce wasan kuka ina yi tunawa tun wajen shekarar 1990 ya yi wani fim da ake kira Mr. Johnson ba fim din Hausa bane sannan kuma na san wani fim da yi mai suna Hafsa ina jin a wajen shekarar 2008 sannan wannan sun yayi film da wani kima na turanci ne da ake kira Fort Republic sannan kuma yayi King of Boys bayan kwana 90 da ya fito a Mekada sanannen dan wasa ne kore da gaske idan muka dubi rawan da ya taka a cikin shi Sani Ma'azu zai taka a cikin film din Baraka ina cewa gaskiya ya taka rawa sosai gaske film ne da ake kokarin a nuna yadda iyaye ke matsawa wajen ka ari ko kuma takurawa ƴaƴan su musamman mata dan kasu bi taoje ko dan kasu huda da mazaje ko dan kasu wani abu yayin da su kansu iyayen suna aikata nasu abun auje mun ga yadda ita Baraka ta ke yaudaran babanta cewa ita mutum mai kirki ce amma daga baya ta sace mishi dukiyansa ta gudu ta ma bar garin ta je ta yi bacakanta kudinta har kudin su kare ta zo ta shiga harkan gala kai labarin da ya haka ne yake yayin da shi uban ya shiga cikin bakin ciki da tashin zuciya uwarsa ta samu rashin lafiya duk wannan dai abinda ake kokari a nuna film din nan shine tarbiyya ƴaƴa mata suke bukata da kyakkyawar kulawa ba wai wannan matsi da sa ido ba domin mace baka isa kai mata irin wannan baka dai bata tarbiyya ka kula da ita ka tsare mata bukatunta ka gani shi kuma Allah cikin ikon sa sai kai tsare maka wannan bangaren wannan shine a takaice da abin nake kallo game da maganar tauraro da shi Sani Ma'azu nagode kwarai
2: a Nollywood kuwa jawabin Shola Shoba Wale akan marigayi Olu Jacobs na ci gaba da daukar hankula musamman yadda ta bayyana shine ya koyar da ita wasan kwaikwayo jarumar da ake ganin babu na biyinta a sahun manyan dattijan jarumai a Nollywood ga dai abinda take cewa
5: a lot has been said about this amazing man people call him so many names I call him
6: An riga an faɗi abubuwa da yawa game da wannan babban mutum mai ban mamaki. Mutane suna kiransa da sunaye daban-daban, ni kuma ina kiransa Uncle Olumi kamar yadda nake kiran shi. Idan na bude baki na fara magana, zai zama ina maimaita duk abin da kowa ya faɗa ne, amma akwai abu guda da mutane da yawa ba su sani ba game da Uncle Olumi, kuma zan faɗa muku shi a daren yau. Jake matarsa tana kira na da Select. Mutane ba su san dalilin da yasa yake kira na Select ba. Mu abokai hudu ne, Nishola Sobowale, Notorious BAG, Ngozi Mwasu wadda muke kira Trouble, sannan Iyoma Gashi, ita ce Wahala wacce ta fi nutsuwa a cikin mu, ita ce Joke Jacob. Idan mutane suka ga Shola Sobowale suna ganin ƙwararriyar FM, amma dole ne wani ya horar da ni, kuma ina faɗin wannan a yau. Baba Uncle Olumi Jacob ne ya horar da ni, shine ya kuya min, shine ya jagorance ni, shine ya reni ƙwarewa ta, ya kuma shiryar da ni. Ina son in yi magana ne game da mutum mai ƙarfi, gimshikin ƙarfi, gimshikin hikima, mutum mai ilimi da basira, mutum mai albarka. Wannan shine Uncle Olumi. Duk lokacin da nazo masa da wata matsala, sai ya ce Shola a'a, sai ya nuna min abin da ya kamata in yi, ya koya min yadda ake motsi, yadda ake nuna halin dan adam da abubuwan da ya kamata a bi. Wannan shine Uncle Olumi. Na san baka tare da mu a yau, amma ina fatan ko da kashi 50 cikin 100 na abin da muke faɗa, ruhinka yana kallon mu ka tafi, amma har abada za a tuna da kai.
7: When people see Shola Sobowale, she's a fantastic actor, but somebody trained me, and I'm saying this to the Baba Olumi Jacobs Okumi trained me.
2: Madalla mai sauraro kada da yake sha'afa, kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi. Madalla, kamar da kuka ji a gabatarwa, shirin nishadi ya tattauna da jarumi Ali Dawayya, inda ya bayyana lalle mata sun fi sanin me ya kawo su wajen hada fim da kasuwanci ba kamar maza ba. Ga dai yadda hirarmu ta kasance.
8: To, assalamu alaikum, sunana Ali Ibrahim, amma an fi kirana da Ali Dawayya, kuma ni a cikin Kano nake da zama, ina nan Zuro, nan nake gudanar da duk wani abu bayan fim da kuma kasuwanci.
2: Me
8: ta kada kin da kasuwanci? Eh, ai duk mutumin da yake fim to kai ya ta'allaka da iya fim a matsayin ita ce kadai sana'a. So duk wani mutumin da yake entertainment a duniya, wani zaki ga banka ne, wani zaki gani dan kasuwa ne, wani zaki gani injiniya ne, wani zaki koda akwai bangaren da, amma mutum baya daukan iya fim ita ce sana'a, saboda lokacin fim yana ƙare, kuma fim ba rayuwar yau da kullum bace. A kallan aka yi yau zai yi wata biyu kuma ba a yi ba, tunda fim dole sai a rubuta labari, sai a zauna fi production na farko, sai an fita production, sai an yi editing, sai an yi talla, sai an sa daɗin ranar sakan shi tukun na ake sakan fim. To duk lokacin da ka kalli iya lokacin da aka ce fim kawai za ka yi, sai ka samu matsala.
2: Kenan kowane ɗan fim yana da sana'a?
8: Ba kowanne ba. A baya an sa samu wayannan matsalolin, za ki ga mutum bai da lafiya, an tafi neman taimako, wannan unce ma ba ki da lafiya. To yana da alaka da rashin kasuwanci, da mutum yana kasuwanci ba iya shi ya rike ba. To ko da a ce wata kaddara ce ta zo mai, za ta zo mai da sauri, saboda already daman kana da abin yi, baka ta'allaka da iya shi ba.
2: To amma da mata da maza 'yan fim, su wane ne za a ce sun fi sani me suke yi?
8: Gaskiya dai mafi yawanci yanzu matan sun fi a cikin 10%, 8% matan suna kokari wajen kokarin su gurumin kariyar su a matsayin neman kuɗi, tunda duk macen da ta zo harkar fim ita ta san me ya kawo ta. Amma shi namiji a cikin 10%, 8% din nan kawai wasu ma ba su san me suka zo yi ba, 2% din ne kawai za ki ga suke da jajircewa wajen ya za a yi su nemi nasu na kansu. Amma kowace mace za ki ganta wannan ta bude shagon a Tamfa, wannan ta bude shagon a baya, wannan ta zama produce. Sai yana min daɗi in ga irin wani. Don yin a ce sun samu nema tun da home video muke, ya kamata a ce duk macen da ta yi aure ta ci gaba da fim ɗin, tun da mafi yawanci za ki ga harkar fim home video cika aiki, akwai cameraman, akwai director, akwai producer, akwai waye, duka aure an gama, ke ce matar wannan an gama, kin tashi kin koma gidan, ba wani abu bane mai stress. Ko mutum ne yake da tunanin ya zama mutumin banza, ba a cikin fim ɗin yake zama ba, sai an tashi daga wajen fim ɗin ma, ko ya tafi gidansu, ko dai daga nan dai deciding din ina zai ji amma ba a wajen film din yake zama film kamar kwalbashi ko kofi da babu komai a ciki mutumin kirki zai zo ya shiga mutumin banza dan iska ne karuwa cewa duk wanda yazo kuma da tunaninsa da shi zai rayuwarsa kaga ga dama ka zama mutumin kirki kaga dama ka zama mutumin banza
9: to kam da za a baka da kika gyara wani abu a masana'antar me zaka gyara
8: to gaskiya ni dai abin da zan gyara kawai da wuce abu uku na farko producers su ji aransu sana'a ce ta hada su da su abokai ɗin fim ba wai in an kira ka fim ai tunanin alfarma aka ma sannan fim ya zaman to cewa babu alaka inda ka ga an kira ka fim to kawai kasuwanci
9: cancanta
8: kuma amma duk wanda ka kira fim kana ji a ranka kawai alfarma ka mishi wannan ma yana bada gudunmawa cewa shi yasa har yanzu sana'ar ta ki zama comfortable shi yasa kullun kika ga kawai na cin abinci ake samu kawai in mutum zai zo kawai zai yi tunanin cewa kawai ya zo ne a taimake shi amma idan kar kira mutum ku yi magana wanda za mu yi aiki zai ce nawa za ka biya shi amma wani zai zo aikin ma har ya gama bai san me za a ba shi sai abin da aka yi niyya to kin ga shi yasa cikin sana'ar kullum take sake shakewa ta ci ga mafi yawanci ake ta mata wahala to duk lokacin baka bude tunanin ka ba to haka za ka yi ta wahala har karfin ka ya kare kuma ka ga cewa ba a ma adalci ba ai duka aka tara aka zama ɗaya don a cikin ɗaiɗaya ku akwai wanda nake ji ake yaban su kamar mai shadda na ji ana yaban su amma ni aiki bai taba haɗa ni da shi ban taba yin fim ɗin sa ba amma dai akwai filmin da ya shi ogan na Alinu ya taba ba shi wani film ba na bakwai ya shi ne producer shi wani film da muka yi Dujarama na gan shi ya zo shi ma matsayin producer amma ban da wannan babu wani abin da ya taba haɗa ni da shi ko sai dai ya zo nan ma ya ci abinci amma ba mu taba yin wani film da shi ba gas amma na ji mafi yawanci irin su Hajara Usman irin su
9: wannan da tijan
8: yawa na ji suna yaban shi kamar shi yanzu Abdul Ahmad shi ma zaki ga mutane suna yaban shi ta bangaren yadda yake kokari yake biyan mutane yake sa mutum a cikin farin ciki ko wata matsala ko wani abu yana kokarin ya gari hoppas wajen taimako amma banda wannan sun ɗaiɗe ku dai duk da dai amma dai al'a gyara shi ne ya fi komai saboda a hakan ma aka ce a cikin kashi goma biyu ne kin ga bai zama gyara ba kenan a waje ɗaya za a yi ta wahala
9: to idan na fahimce ka sosai kai watakila mana baka cika samun ma ayyukan ba saboda aka yi la'akari da cewa kai yaran Alinu ne ko kuma ɗa ko ɗan uwa amma kuma ba mu cika ganin kana huda da wasu producers din ba sai yan gida gidan bai biyo kanka ba
8: ne to gaskiya ni tsarin rayuwa ta da nake ni kullum guri na ina kallon abin da zai haifa gobe ne bai koi abin da zai min dadi a yanzu ba ni ba na bin rayuwar ƙarya ni kullum ina rayuwa ne wata zan iya ba wata zan zo ina nadama ba rayuwa mai dadi da zaka ji na gobe ni inda kika ga in kira ni petrol dina ne ko kafi kowa kina inda ka ga role din zaka ce wannan film ne
9: bai
8: yawa alida wai ya zai yi muku role din nan ku kira shi sai dai abin da zan faɗa muku ku bayan ku ji aran ku ba za ku iya ba za ku iya neman wani amma ni duk film din da kike kira ni wai wani ɗan uwantaka ba ne sai kira ni kawai dai role dina ne ba biyan da za a yi kuma abin da ya kamata kenan a dinga yi
9: to ba a duba cewa kana kira ka saboda Alinu
8: yawa ko saboda Alinu ko saboda ni Adam A Zango ko saboda Bargayi Ahmad Yasu dan uwana ne yawa duk saboda wannan ba a kallon wani akwai ana kira na ne saboda kawai in ba a kira na nan ba an samu matsala saboda ni na gina rayuwa ta ni ina jin lokacin da na yi aure shi sa kullun nake gode wa matata da ta tsince na iya dan fit muka yi aure sai ta gane cewa dole zan samu matsayi ta tashi ne ta ke faɗa min cewa yanzu bayan fim ba wani abin da kake sani wallahi iya fim kawai ne ce sai ka ce to wanda haka ne ai akwai matsala sai ni ce mata ai Allah kuma ran da ba fim ne za ka yi
9: ka gani
8: sai ni ce mata to me abin sai ta ce to zan sa ta saka iya irin group din nan da ke sai da atamfofi da shaddodi sai ni ce mata to ba damu sai ta sa aka sani aka sa a group din ni ma zan dauka sa a status din zan yi irin zamfara sakkwato kebbi sun san a matsayina na Alida wai ya zace a nan shagon ku ne wance zan tura ba ce wannan in an ban a naira 10 zan ce naira 15 ko 14 in buri ba to tun daga nan a rana zan ga na samu ribar 100,000, 80,000 ina gida ko sai dai in tura lambar da za a yi wodin din ta kai tasha su can su karba ba yi wata shida ba sai na sai mota fijo ina hawa daga nan sai wani aboki na zai sai da wata mota Mercedes sai na gani sai ya ce in siya sai na ce to da kyar ma na cika mai kuɗin ka a hankali daga nan kuma na zo wani couch sai naji ana hira bolt sai nake tambaye su me bolt sai aka cewa wani application ne da an kai download zaka za a dinga kiranka duk inda kake ko daga inda kake zuwa airport ko zuwa hotel ka dau passenger aka sani cewa ni ma amma register aka ce to kai kana dan cin sai zaka iya ma wani bolt driver sai to wallahi zan yi sai a ranar da nayi inaji sai da nayi aikin 90 da wani je dan wannan wani ma kudi na naira 1000 zai ba sai yawan 20 saboda ya gani ina burge shi banda girman kai naje abin nan daga nan yanzu gashi an zo na buɗe restaurant yanzu bolt din ma ban da lokaci saboda ita da mun da amma da na dauki rayuwata a baya a matsayin ainihi actor ne na kai wani to da yanzu kai sai dan yawa da yanzu kai a wuri eh zan ta yau sai yanzu lokaci na ma ya kure yanzu karshe ina tunanin ma asiri a gaba ko bai ni ne nake amfani da lokaci kai saboda mafi yawanci a entertainment industry akwai lokacin da in ya kai za a daina yayin ka to kai kuma gani za ka yi kamar wani asiri a kama ko wani amma yanzu da nazo na buɗe restaurant sai ga kuma Allah ya taimake ni ina gudanar da abubuwa na a cikin daɗi a kuma yadda nake so kuma bana nan matata za ta mun saboda taste din abincin a restaurant din kusa take zuwa ta bi ta ji yayi yayi sannan a fara siyarwa to kin gani ban kalli a matsayi na cewa ni wata tsiya bace shi sa nake jin daɗi saboda ni yanzu duk mutumin da zai kalle ni yanzu haka ko bara nake ya san ta karɓa san bana cikin wahala ya san ina cikin rufin asiri
9: daga ƙarshe ko akwai kiran da zaka yi mai sauraron ka yanzu haka
8: eh gaskiya mai sauraron na ina so ya zama iri na mai sauraro ina so ya zama iri na ina so ya zama jami'i jajircewa ina so duk ko mahaifinsa mai kuɗi ne ko mahaifinsa talaka ne kai ya kalli iyayensa ya tsaya ya gina rayuwarsa yanda shi ma wata rana za a ce wannan waye a wannan shi ne waye ba za a ce ɗan gidan wane ba duk lokacin da baka zama a kankin kanka ba to rayuwar wahala za ka yi ta yi shi ne kawai wani mun ina ba wa ƴan uwana ƴan fim shawara ta cewa mu tsaya mu jajirce kuma mu nemi mun kanmu sannan duk mutumin da zai karfi ya kasance yana da wata sana'ar a gefe.
10: To madalla jama'a da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da yake mana shirin. Ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.

0: watakila wana baka chika samu ma ayyukan ba saboda yake la aka yi da cewa kai yaran kallin mutum ko kuma ta ko dauwa amma kuma ba mu cika ganin kana huda da wasu producers din ba sai yan gida gidan bai biyo kanka ba
1: ne to gaskiya ni tsarin rayuwa ta da nake ni kullum buri na ina kallon abin da zai haifa gobe ne bai koi abin da zai min dadi a yanzu ba ni ba na bin rayuwar ƙarya ni kullum ina rayuwa ne wata zan iya ba wata zan zo ina nadama ba rayuwa mai dadi da zaka ji na gobe ni inda kika ga in kira ni petrol dina ne ko kafi kowa kina inda ka ga role din zaka ce wannan filmin
0: baya
1: ne wa alida wai ya zai yi muku role din nan ku kira shi sai dai abin da zan faɗa muku ku ba ni ku ji a ranku ba za ku iya ba za ku iya neman wani amma ni duk filmin da kika kira ni wai wani ɗan uwantaka ba ne sai kira ni kawai dai role dina ne ba biyan da zai kuma abin da ya kamata kenan a dinga
0: to ba a duba cewa kana kira ka saboda alinu
1: yawa ko saboda alinu ko saboda ni adam eh zango ko saboda barkayi Ahmad Yasu dan uwana ne yawa duk saboda wannan ba a kallon wani akwai ana kira na ne saboda kai in ba kira na nan ba an samu matsala saboda ni na gina rayuwa ta ni ina jin lokacin da nayi aure kisa kullun nake gode wa matata da ta tsince na iya dan fit muka aure sai ta gane cewa dole zan samu matsayi ta tashi ne ta ke fada mun cewa yanzu bayan fim ba wani abin da kake sani wallahi iya fim kawai nake sai ta ce to wanda haka ne ai akwai matsala sai ni ce mata ai Allah kuma nan da ba fim me za ka yi
0: ka gani
1: sai ni ce mata to me abin sai ta ce to zan sa ta saka iya irin group din nan da ke sai da atamfofi da shaddodi sai ni ce mata to ba damu sai ta sa aka sa ni aka sa a group din ni ma zan dauka sa a status din zan yi irin zamfara sakkwato kebbi sun san a matsayina na alida wai ya na ce nan shagon ku ne wanda zan tura ba ce wannan in an ban a naira 10 zan ce naira 15 ko 14 buri ba to tun daga nan a rana zan ga na samu riba 100 80 100 ina gida ko sai dai in tura lambar da zai mobile din ta kai tasha su can su karba ba ai wata shi da ba sai na sai mota fijo ina hawa daga nan sai wani abuki na zai sai da wata mota Mercedes sai na gani sai ya ce in siya sai na ce to da kyar ma na cika mai kudin ta a hankali daga nan kuma nazo wani couch sai na ji ana hira Bolt sai nake tambaye su me Bolt sai aka ce wani application ne da in kai download za ka dinga kiran ka duk inda kake ko daga inda kake zuwa airport ko zuwa hotel ka dau passenger a ga sai mu ci a ni ma an rije aka ce to kai kana dan fim sai zaka iya ma wani Bolt driver sai ce wallahi zan yi ina jin a ranar da nayi ina jin sai da nayi aikin 90 da wani je dan wannan wani ma kudi na naira 1000 zai ba sai ya ban 20 saboda ya gani ina burge shi banda girman kai na je abin nan daga nan yanzu gashi an zo na buɗe restaurant yanzu Bolt din ma banda lokaci saboda ita da mun da amma da na dauki rayuwa ta a baya a matsayin ainihi actor ne na kai wani to da yanzu kai sai dan yawa da yanzu kai a wuri ɗaya zan taya sai yanzu lokaci na ma ya kure yanzu karshe ina tunanin ma a siri a gaba ko bayan ni ne nake amfani da lokaci kai saboda mafi yawanci a entertainment industry akwai lokacin da in ya kai za a daina yayin ka to kai kuma gani za ka yi kamar wani asiri aka ma ko wani abu amma yanzu da na zo na buɗe restaurant sai gashi kuma Allah ya taimake ni ina gudanar da abubuwa na a cikin daɗi a kuma yadda nake so kuma bana nan matata za ta man saboda taste ɗin abincin a restaurant ɗin ita take zuwa ta bi ta ji yayi sannan a fara siyarwa to kin gani ban kalli a matsayi na cewa ni wata tsiya ba ce shi yasa nake jin daɗi saboda ni yanzu duk mutumin da zai kalle ni yanzu haka ko bara nake ya san takar san bana cikin wahala ya san ina cikin rufin asiri
0: daga ƙarshe ko akwai kiran da za ka yi mai sauraron ka yanzu haka
1: eh gaskiya mai sauraron na ina so ya zama iri na mai sauraro ina so ya zama iri na ina so ya zama jami jajin cewa ina so duk ko mahaifinsa mai kuɗi ne ko mahaifinsa talaka ne kai ya kalli iyayensa ya tsaya ya gina rayuwarsa yanda shi ma wata rana za a ce wannan waye a wannan shi ne waye ba za a ce ɗan gidan wane ba duk lokacin da baka zama a kankin kanka ba to rayuwar wahala za ka yi ta yi shi ne kawai wani mun ina ba wa ɗan uwana ɗan fim shawara ta cewa mu tsaya mu jajirce kuma mu nemi mun kanmu sannan duk mutumin da zai karfi ya kasance yana da wata sana'ar a gefe.
2: To madalla jama'a da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya saki mana shirin. Ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.

0: karfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku cikin shirma na hantsi ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji a Najeriya iyalan wasu matasa masu yiwa kasa hidima 20 da aka sace kan hanyar su daga Oyo zuwa Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wadin sawai 24 su biya kudin fansa na naira biliyan 1 mayakan Tigray sun fara janyewa daga babban birnin yankin da suka mamaye a Habasha bayan sojojin gwamnatin tarayya sun sake kutsawa birnin Russia ta gargadi jami'an diplomasiya da 'yan kasashen waje da su fice daga babban birnin Ukraine. Ga labarin BDB. Iyalan wasu matasa 20 a jihar Oyo da aka sace kan hanyar su ta zuwa sansanin masu yiwa kasa hidima ta NYSC a Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wadin sawai 24 da su biya kudin fansa na naira biliyan 1 domin sakin ya'yan su. An sace masasan ne ranar Alhamis bayan da 'yan bindiga suka tare motocin bus biyu da ke dauke da su a yankin Umunoha da ke kan hanyar Uwere zuwa Onisha. Tuni babban speton 'yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya tura mataimakin speto janar mai kula da ayyuka Shehu na Dada da kwamishinonin 'yan sanda biyu zuwa jihar Imo domin jagorantar aikin ceton matasan. Gwamnonin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya sun amince da kafa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na yankin. Domin rage kudin sufuri da suka da saukaka zirga-zirgar mutane da kayayyaki an cima matsayar ce a taron kungiyar gwamnonin Arewa maso gabas da aka karkare jiya a sabar a Maiduguri babban birnin jihar Borno Burkina Faso ta bukaci farfado da committee haɗin gwiwa sakaninta da Najeriya domin ƙara bunƙasa hulɗar kasuwanci da zuba jari da kuma tsaro na kasashen biyu wannan na daga cikin kokarin da Ouagadougou ke yi na karfafa alakar tattalin arzikin Najeriya arzikinta da Najeriya kamar yadda ministan harkokin wajen Burkina Faso Karamoko Tuaraore yayi yayin jawabi a Ouagadougou kan murnar cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya
1: RFI
0: Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio France International. Roto ni daga Habasha sun ce mayakan Tigray sun fara barin birnin Mekele babban birnin yankin Tigray yayin da sojojin gwamnatin tarayya ke ƙara nutsawa cikin birnin. Roto ne sun ce wasu shugabanni da jami'an 'yan sanda wato 'yan tawayen TPLF sun janye daga cibiyoyin gwamnati da ofisoshin 'yan sanda. Sojojin gwamnatin tarayya sun kuma kwace iko da babban birnin filin saman Alula Aba Nage dake Mekele bayan mayakan Tigray din sun kwace shi tun farkon barkewar sabon rikicin a watan Satumba. Faransa tace za ta kara tallafi da take baiwa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin yaki da cutar Ebola yayin da ake fargabar sake barkewar cutar a wasu sassan kasar. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Noël Barrot ya bayyana haka yayin ziyara a birnin Bunia dake gabashin Congo. Faransa tace ta kashe euro miliyan 13.4 wajen yaki da Ebola a kasar ta Congo daga watan Janairu zuwa Yulin bana. Kuma tana shirin neman ƙarin kudade a kasafin kudin kasar da ke tafe domin taimakawa a bangaren jinkai da binciken kiwon lafiya da kuma wasu tsare-tsare na dakile yaduwar cutar. Hukumomin yaki da cin hanci da rashawa a Malawi sun kama tsohon shugaban rundunar sojin kasar General Paul Valentino Peri bisa zargin taimakawa wajen safarar makamai zuwa Sudan. An kama tsohon babban hafsan ne a ranar Alhamis da ta gabata. Peri ya kasance shugaban rundunar sojin Malawi daga watan Yulin 2023 zuwa Oktoban 2025. Hukumar yaki da cin hanci da rashawan ta ce za ta ci gaba da binciken zargin rawar da ya taka wajen safarar makamai da ake alakantawa da yakin basasar Sudan yanzu haka. To Russia ta ce za ta ci gaba da kai manyan hare-haren ramuwar gayya kan Kiev da sauran biranen Ukraine tare da gargadin jami'an diplomasiya da 'yan kasashen waje da su bar wannan birni. Ma'aikatar harkokin wajen Russia cikin wata sanarwa ta ce waɗanda suka yi watsi da wannan gargadi su ne za su yi kuka da kansu. Gargadin ya zo ne yayin da sojojin Russia suka ƙara yawan hare-haren jirage marasa matuƙi da makamai masu linzami da suke kaiwa kan birnin Kiev. Russia kuma ta lalata wani babbar gada a birnin lamari da ya kawo cikas zirga-zirgar jama'a da kuma sauran harkoki na yau da kullum. Sojojin Isra'ila sun ce sun yi yunkurin kashe wani babban jagoran Hamas a wani harin sama da suka kai wani gida a birnin Gaza wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyar. An kai harin ne a daren Asabar daidai lokacin da ake tunawa da harin da Hamas ta kai cikin Isra'ila a 2023. Isra'ila ta ce mutumin da ake son kashewa shine wato Ali Al-Amudi, wanda ta bayyana a matsayin babban mataimaki ga tsohon shugaban Hamas Yahya Sinwar. Sai dai hukumomi a Gaza sun ce harin na Isra'ila ya kashe fararen hula biyar, ciki har da mata guda hudu. An ji karar fashewar abubuwa masu karfi a birnin Sana'a, babban birnin Yemen, a jiya kenan, yayin da kungiyar mayakan Houthi ta zargi Saudiya da kai hare-hare ta sama kan birnin. Wakilan AFP a Sana'a sun ce sun ji akalla fashe-fashe biyar a sassa daban-daban na birnin, tare da ganin jiragen yaki suna ruwan wuta. Tashar Al-Masira mai alaka da Houthi ta ce jiragen Saudiya sun kai hare-hare da dama kan Sana'a din, amma ba a bayar da wani cikakken bayani kan wurare da aka kaiwa harin ko adadin waɗanda suka mutu ba. Mayakan Houthi sun sanar da kai hari kan wani wurin aje ko safarar makamai mai, wato na kamfanin Aramco da ke kusa da birnin Riyadh na Saudiya. Rotoni sun ce an ga hayaki da wuta a kusa da wurin, amma hukumomin Saudiya da kamfanin Aramco ba su tabbatar da wannan hari ba. Labaran kenan, kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da kai a cikin wani sabon shirinmu na Dandalin Nishadi, shirin da ke leƙa masana'antun fim na duniya, musamman masana'antun fim ta Kannywood da ke arewacin tarayyar Najeriya. A cikin shirinmu na yau za ku ji yadda jarumai mata suka jajirce a fagen nema fiye da jarumai maza a cikin hiranmu ta musamman da jarumi Ali Dawayya. Amma kafin nan, a Kannywood jarumi Sani Ma'azu ya bayyana yadda yake rikidewa ya dace da duk halin da ya tsinci kansa a labari, musamman yadda yanzu haka ya fito fim din Baraka mai dogon zango. Mun kuma kalli rawar da jarumi ke takawa ya kai matsayin tauraro a mahangar ilimi. Mun kuma leƙa Nollywood, inda jawabin jaruma Shola Shobawali game da jarumi Olu Jacobs ke ci gaba da daukar hankula a faka kafafen sada zumunta. Madalla, kamar da muka saba, kawo muku abubuwan da suka faru a masana'antar fim ta Kannywood. To a wannan makon da mun tattauna ne da babban jarumi Sani Ma'azu yadda yake sauyawa ya dace da kowane rawa a cikin labari, kuma hakan ya biyo bayan yadda ƴan kallo ke tattauna ƙwarewarsa bayan ya fito a fim din Baraka mai dogon zango.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato shi wannan yadda ake kallon mutum, wato musamman jarumi, ya iya canjawa yau ye wannan gobe ye wannan. Yau a ganshi ya fito a sarki, gobe a ganshi a dan siyasa da yake danne haƙƙin jama'a, ko uba a ganshi a jibi, ko kuma ya dawo mutum ma ordinary da shi kaman ba kowa bane. Kuma a kowanne role a ganshi ya fito yayi shi yadda ya kamata. Wato wani irin abu ne da ba kowa ne Allah ya hore mishi yadda zai iya yin hakan ba. Ni abin da na sani shine a matsayina na wanda ya goge na yi shekara da shekaru ina wannan ayyuka na acting, kuma ba wai na yi shi da ka bane, na karance shi ne. To abubuwan da nake iya shiga ciki dan na fito da role din da na karba, wani lokacin is psychological, wato a cikin kwakwalwata ko a cikin zuciyata abin yake. Wani lokacin it is not just psychological, it is physical. Abin gaba ɗaya duk jikina ne yake iya canjawa, ya transforming, ya koma wani abu daban. Wani lokacin it is emotional, wani lokacin it is vocal, da muryata ce nake iya canja abubuwa. Abin da nake yi a matsayina na duk lokacin da na karbi wani sabon role, shine nakan fahimci meye shi wannan role din yake da bukata menene shi character din wato wanda zan hau kai role din da zan hau kai menene bukatar wannan character din me character din yake so me yake tsoro me yake boyewa and me kuma yake tunowa duk waɗannan abubuwan da na faɗa shine yake sa mutum ya fito da role kaga yau yayi wannan daban gobe yayi wannan daban fuskarsa ta iya murtikewa ko ta ware ko ta abin nan ko maganganun sa ko numfashin sa ma kaji yana sama yana ƙasa to duk wannan suna daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya canja daga nan ya kuma yi wancan sannan so da yawa kayan da mutum yake sawa da irin makeup din da ake yi aka mishi da yadda ma shi shirin production design din ake yi yana taimakawa saboda a canja mutum ya fita daga wannan super ya koma wancan super so ina ga wannan yana kadan daga cikin abubuwan da zan faɗa da suke iya sa ni na canza
2: amma hangar ilimi kuwa Dr. Abubakar Sarki dake sashen harsuna da al'adun Afirka dake Jami'ar Ahmadu Bello Azaria wato fannin wasan kwaikwayo ya bayyana yadda jarumi ko tauraro ke kasancewa inda ya yaba da jarumtar Sanima Azu
4: so idan muna so mu dubi ta yaya mutun zai zamanto babban jarumi ko kuma a ce cikakken jarumi ya dole ne ya kasance mutun ne shi wanda yake da kwarewa a cikin harkan film ina ce kwarewa ina nufi dole ne tauraro ya zamanto zai iya taka kowace irin rawa a film ko ya fito a kyakkyawan matsayi ko mummunan matsayi ko wani irin matsayi tauraro zai iya hawa ya kuma zauna daram sai a kalle shi a matsayin tauraro nan kuma zai kasance shi mutum ne wanda yake yana da buri a cikin film za a samu kullun abinda shi tauraro yake kokarin yayi shine cimma wani abu ya samu wani abu a rayuwarsa na zahiri kuma za a samu mutane masu saukin kai wannan saukin kai ke jawo mutane kusa da su sukan kasance ba su da sirri irin wato privacy din nan ko ina tauraro yake za a samu jama'a suna kewaye da shi suna biye da shi yana da farin jini gare su to baka iya zama tauraro tabbas sai in ka dade cikin wannan harka ka kore kuma ya zamanto kowane irin rawa zaka yi taka
2: to ya ka kalli jarumi Sanima Azu a cikin film din Baraka mai dogon zango yanzu haka
4: wato batun jarumi Sanima Azu batu ne babba Sanima Azu kwararren dan wasa ne da ya dade a wannan fage ina jin tun ana yin wasan dangamali wannan bawan Allah ya fara yin fina-finai ko kuma ce wasan kuka ina yi tunawa tun wajen shekarar 1990 ya yi wani film da ake kira Mr. Johnson ba film din Hausa bane sannan kuma na san wani film da yi mai suna Hafsa ina jin a wajen shekarar 2008 sannan wannan sun yayi film da wani kima na turanci ne da ake kira Fourth Republic sannan kuma yayi King of Boys bayan kwana 90 da ya fito a Mekada sanannen dan wasa ne kore da gaske idan muka dubi rawan da ya taka a cikin shi Sanima Azu ya taka a cikin film din Baraka ina cewa gaskiya ya taka rawa sosai gaske film ne da ake kokarin a nuna yadda iyaye ke matsawa wajen ka ari ko kuma takurawa ƴaƴan su musamman mata dan kasu bitoje ko dan kasu huda da mazaje ko dan kasu wani abu yayin da su kansu iyayen suna aikata nasu abun auje mun ga yadda ita Baraka ta take yodran babanta cewa ita mutum mai kirki ce amma daga baya ta sace mishi dukiyar sa ta gudu ta ma bar garin ta je ta yi bacakanta kudinta har kudin su kare ta zo ta shiga harkan gala kai labarin da ya haka ne yake yayin da shi uban ya shiga cikin bakin ciki da tashin zuciya uwarsa ta samu rashin lafiya duk wannan dai abinda ake kokari a nuna film din nan shine tarbiyya ƴaƴa mata suke bukata da kyakkyawar kulawa ba wai wannan matsi da sa ido ba domin mace baka isa kai mata irin wannan baka dai bata tarbiyya ka kula da ita ka tsare mata bukatunta ka gani shi kuma Allah cikin ikon sa sai kai tsare maka wannan bangaren wannan shine a takaice da abin da nake kallo game da maganar tauraro da shi
2: A Nollywood kuwa jawabin Shola Shobawale akan marigayi Olu Jacobs na ci gaba da daukar hankula musamman yadda ta bayyana shine ya koyar da ita wasan kwaikwayo jarumar da ake ganin babu na biyinta a sahun manyan dattijan jarumai a Nollywood ga dai abin da take cewa
5: A lot has been said about this amazing man people call him so many names I call him
6: An riga an faɗi abubuwa da yawa game da wannan babban mutum mai ban mamaki. Mutane suna kiransa da sunaye daban-daban, ni kuma ina kiransa Uncle Olumi kamar yadda nake kiran shi. Idan na bude baki na fara magana, zai zama ina maimaita duk abin da kowa ya faɗa ne, amma akwai abu guda da mutane da yawa ba su sani ba game da Uncle Olumi, kuma zan faɗa muku shi a daren yau. Jake matarsa tana kira na da Select. Mutane ba su san dalilin da yasa yake kira na Select ba. Mu abokai hudu ne, Nishola Sobowale, Notorious BAG, Ngozi Nwasu wadda muke kira Trouble, sannan Ioma Gashi, ita ce Wahala wacce ta fi nutsuwa a cikin mu, ita ce Joke Jacob. Idan mutane suka ga Shola Sobowale suna ganin ƙwararriyar FM, amma dole ne wani ya horar da ni, kuma ina faɗin wannan a yau. Baba Uncle Olumi Jacob ne ya horar da ni, shine ya kuya min, shine ya jagorance ni, shine ya reni ƙwarewa ta, ya kuma shiryar da ni. Ina son in yi magana ne game da mutum mai ƙarfi, gimshikin ƙarfi, gimshikin hikima, mutum mai ilimi da basira, mutum mai albarka. Wannan shine Uncle Olumi. Duk lokacin da nazo masa da wata matsala, sai ya ce Shola a'a, sai ya nuna min abin da ya kamata in yi, ya koya min yadda ake motsi, yadda ake nuna halin dan adam da abubuwan da ya kamata a bi. Wannan shine Uncle Olumi. Na san baka tare da mu a yau, amma ina fatan ko da kashi 50 cikin 100 na abin da muke faɗa, ruhinka yana kallon mu ka tafi, amma har abada za a tuna da kai.
7: When people see Shola Sobowale, she's a fantastic actor, but somebody trained me, and I'm saying this to the Baba Olumi Jacobs Okumi trained me.
2: Madalla mai sauraro kada da yake sha'afa, kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi. Madalla, kamar da kuka ji a gabatarwa, shirin nishadi ya tattauna da Jarumi Ali Dawayya, inda ya bayyana lalle mata sun fi sanin me ya kawo su wajen hada fim da kasuwanci ba kamar maza ba. Ga dai yadda hirarmu ta kasance.
8: To assalamu alaikum, sunana Ali Ibrahim, amma an fi kira na da Ali Dawayya. Kuma ni a cikin Kano nake da zama, ina nan zuwa nan nake gudanar da duk wani abu bayan fim da kuma kasuwanci.
2: Dan
8: ta kada kin da kasuwanci. Eh, ai duk mutumin da yake fim to kai ya ta'allaka da iya fim a matsayin ita ce kadai sana'a. So duk wani mutumin da yake entertainment a duniya, wani zaki ga banka ne, wani zaki gani dan kasuwa ne, wani zaki gani injiniya ne, wani zaki kowa da akwai bangaren da, amma mutum baya daukan iya fim ita ce sana'a, saboda lokacin fim yana ƙare. Kuma fim ba rayuwar yau da kullum bace. A kallan akai yau za yin wata biyu kuma ba ai ba. Tunda fim dole sai a rubuta labari, sai a zauna fi production na farko, sai an fita production, sai an yi editing, sai an yi talla, sai an sa daɗin ranar sakan shi tukun na aiki sakan shi. To duk lokacin da ka kalli iya lokacin da aka ce fim kawai za ka yi, sai ka samu matsala.
2: Kenan kowane ɗan fim yana da sana'a.
8: Ba kowanne ba. A baya an samu wayannan matsalolin, da zaki ga mutum bai da lafiya, an tafi neman taimako, wannan unce ma ba ta da lafiya. To yana da alaka da rashin kasuwanci. Da mutum yana kasuwanci ba iya shi ya rike ba. To ko da a ce wata kaddara ce ta zo mai, za ta zo mai da sauki. Saboda already da mun kana da abin baka ta'allaka da iya shi din bane.
2: To amma a da mata da maza ƴan fim, su wane ne za a ce sun fi sani me suke yi?
8: Gaskiya dai mafi yawanci yanzu matan sun fi a cikin 10%, 8% matan suna kokari wajen kokarin su gununin kariyar su a matsayin neman kuɗi, tunda duk macen da ta zo harkar fim ita ta san me ya kawo ta. Amma shi namiji a cikin 10%, 8% din nan kawai wasu ma ba su san me suka zo yi ba. 2% din ne kawai za ki ga suke da jajircewa wajen ya za a yi su nemi nasu na kansu. Amma kowace mace za ki ganta wannan ta buɗe shagon a tamfa, wannan ta buɗe shagon a baya, wannan ta zama producer. Sai yana min daɗi in ga irin wani. Dan yin a ce so samu nema, tunda home video muke, ya kamata a ce duk macen da ta yi aure ta ci gaba da fim ɗin, tunda mafi yawanci za ki ga harkar fim home video cika aiki, akwai cameraman, akwai director, akwai producer, akwai waye, duka a wurin an gama, ke ce matan wannan an gama kin tashi kin koma gidan, ba wani abu bane mai stress. Ko mutum ne yake da tunanin ya zama mutumin banza, ba cikin fim ɗin yake zama ba, sai an tashi daga wajen fim ɗin ma, ko ya tafi gidansu, ko dai daga nan dai deciding din ina zai ji amma ba a wajen film din yake zama film kamar kwalbas ko kofi da babu komai a ciki mutumin kirki zai zo ya shiga mutumin banza dan iska ne karuwa cewa duk wanda yazo kuma da tunaninsa da shi zai rayuwarsa in ga dama ka zama mutumin kirki in ga dama ka zama mutumin banza
9: to kam da za a baka da kika gyara wani abu a masana'antar me zaka gyara
8: to gaskiya ni dai abin da zan gyara kawai da wuce abu uku na farko producers su ji aran sana'a ce ta hada su da su abokai ɗin film ba wai in an kira kai film ai tunanin alfarma aka ma ba sannan film ya zamanto cewa babu alaka inda ka ga an kira ka film to kawai kasuwanci
9: cancanta
8: ko cancanta amma duk wanda ka kira film kana ji aran ka kawai alfarma ka mishi wannan ma yana bada gudunmawa cewa shi yasa har yanzu sana'ar ta ki zama comfortable shi yasa kullun kika ga kawai na cin abinci ake samu kawai in mutum zai zo kawai zai yi tunanin cewa kawai ya zo ne a taimake shi amma idan kar kira mutum ku yi magana wanda za mu yi aiki zai ce nawa za ka biya shi amma wani zai zo aikin ma har ya gama bai san me za a ba shi sai abin da aka yi niyya to kin ga shi yasa kiga sana'ar kullum take sake shakewa ta kiga mafi yawanci ake ta mata wahala to duk lokacin baka buɗe tunaninka ba to haka za ka yi ta wahala har karfinka ya ƙare kuma ka ga cewa ba a ma adalci ba wai duka aka tara aka zama ɗaya don a cikin ɗaiɗaya ku akwai wanda nake ji ake yaban su kamar mai shadda na ji ana yaban su amma ni aiki bai taɓa haɗa da shi ban taɓa yin fim ɗinsa ba amma dai akwai filmin da ya shi ogan na alinu ya taɓa ba shi wani film ba na bakwai ya shi ne producer shi wani film da muka yi Dujarama na gan shi ya zo shi ma a matsayin producer amma ban da wannan babu wani abin da ya taɓa haɗa ni da shi ko sai dai ya zo nan ma ya ci abinci amma ba mu taɓa yin wani film da shi ba gas amma na ji mafi yawanci irin su Hajara Usman irin su
9: wannan da Tijjani
8: yawa na ji suna yaban shi kamar shi yanzu Abdul Ahmad shi ma za ki ga mutane suna yaban shi ta bangaren yadda yake kokari yake biyan mutane yake sa mutum a cikin farin ciki ko wata matsala ko wani abu yana kokarin ya gari hoppas wajen taimako amma banda wannan sun ɗaiɗaya ku dai duk da dai amma dai al'a gyara shi ne ya fi komai saboda a hakan ma aka ce a cikin kashi goma biyu ne kin ga bai zama gyara ba kenan a waje ɗaya za a yi ta wahala.
9: To idan na fahimce ka sosai kai watakila ma baka cika samun ma ayyukan ba saboda agayi la'akari da cewa kai yaran alimi kunu ko kuma ɗa ko ɗan'uwa amma kuma ba mu cika ganin kana huda da wasu producers din ba sai yan gida gidan bai biyo kanka ba
8: ne. To gaskiya ni tsarin rayuwata da nake ni kullum buri na ina kallon abin da zai haifa gobe ne ba kai abin da zai min dadi a yanzu ba ni ba na bin rayuwar ƙarya ni kullum ina rayuwa ne wata zan iya ba wata zan zo ina nadama ba rayuwa mai dadi da zaka ji na goben ni inda kika ga in kira ni petrol dina ne ko kafi kowa kina inda ka ga rol din zaka ce wannan film ne yawa Alida waya zai iya muku rol din nan ku kira shi sai dai abin da zan faɗa muku ku ba ni ku ji aran ku ba za ku iya ba za ku iya neman wani amma ni duk film din da kika kira ni wai wani ɗan uwantaka ba ne sai kira ni kawai dai rol dina ne ba biyan da za kuma abin da ya kamata kenan a dinga
9: to ba a duba cewa ana kira ka saboda alinu
8: yawa ko saboda alinu ko saboda ni Adam A Zango ko saboda Bargayi Ahmad Yasu dan uwana ne yawa duk saboda wannan ba a kallon wani da kai ana kira na ne saboda kai in ba a kira na nan ba an samu matsala saboda ni na gina rayuwa ta ni ina jin lokacin da nayi aure shi sa kullun nake godewa matata da ta tsince na iya dan fit muka yi aure sai ta gane cewa dole zan samu sai ta tashi ne ta ke faɗa mun cewa yanzu bayan film ba wani abin da kake sani wallahi iya film kawai ne ce sai kace to wanda haka ne ai akwai matsala sai ni ce mata sai Allah kuma nan da ba film ne za ta yi
9: ka gani
8: sai ni ce mata to me abin sai ta ce to zan sa ta saka iya irin group din nan da ke sai da atamfofi da shaddodi sai ni ce mata to ba damu sai ta sa aka sa ni na ka sa a group din ni ma zan dauka sa status ina zan yi irin zamfara sakkwato kebbi sun san a matsayina na Alida waya za ta nan shagon ku ne wanda zan tura ba ce wannan in an ban a naira 10 zan ce naira 15 ko 14 in buri ba to tun daga nan a rana zan ga na samu ribar 100 80 90 ina gida ko sai dai in tura lambar da za a yi wodin din ta kai tasha su can su karba ba ai wata shi da ba sai na sai mota Peugeot ina hawa daga nan sai wani abuki na zai sai da wata mota Mercedes sai na gani sai ya ce in siya sai na ce to da kyar ma na cika mai kuɗin ta a hankali daga nan kuma na zo wani couch sai na ji ana hira Bolt sai nake tambaye su me Bolt sai aka ce wani application ne da in kai download za a dinga kiran ka duk inda kake ko daga inda kake zuwa airport ko zuwa hotel ka dau passenger aka sai mu ci a nima a mun register aka ce to kai kana dan film sai za ka iya ma wani Bolt driver sai ce wallahi zan yi ina jin a ranar da nayi ina gidajen su inda nayi aikin 1090 ba wani jin dan wannan wani ma kudi na naira 1000 zai ba sai yawan 20 saboda ya gani ina burge shi banda girman kai naje abin nan daga nan yanzu gashi azo na buɗe restaurant yanzu bolt din ma banda lokaci saboda ita da mun da amma da na dauki rayuwata a baya a matsayin aini actor ne na kai wani da yanzu ko sai dan yawa da yanzu ko a wuri ɗaya zan ta yau sai yanzu lokaci na ma ya kure yanzu karshe ina tunanin ma asiri a gaba kuma ni ne nake amfani da lokaci kawai saboda mafi yawanci a entertainment industry akwai lokacin da in ya kai za a daina yayin ka to kai kuma gani za ka yi kamar wani asiri a kama ko wani abu amma yanzu da na zo na buɗe restaurant sai gashi kuma Allah ya taimake ni ina gudanar da abubuwana a cikin daɗi a kuma yadda nake so kuma bana nan matata za ta man saboda taste ɗin abincin a restaurant ɗin ita take zuwa ta bi ta ji yayi yayi sannan a fara siyarwa to kin gani ban kalli a matsayi na cewa ni wata tsiya ba ce shi yasa nake jin daɗi saboda ni yanzu duk mutumin da zai kalle ni yanzu haka ko bara nake ya san ta karɓa san bana cikin wahala ya san ina cikin rufin asiri.
9: Daga ƙarshe ko akwai kiran da za ka yi mai sauraron ka yanzu haka?
8: Eh gaskiya mai sauraro na ina so ya zama iri na mai sauraro ina so ya zama iri na ina so ya zama jami'in jajircewa ina so duk ko mahaifinsa mai kuɗi ne ko mahaifinsa talaka ne kar ya kalli iyayensa ya tsaya ya gina a rayuwarsa yanda shi ma wata rana za a ce wannan waye a wannan shi ne waye ba za a ce ɗan gidan wane ba duk lokacin da baka zama a kankin kanka ba to rayuwar wahala za ka yi ta yi shi ne kawai wani kuma ina ba wa ƴan uwana ƴan fim shawara ta cewa mu tsaya mu jajirce kuma mu nemi mun kanmu sannan duk mutumin da zai karfi ya kasance yana da wata sana'ar agaji.
10: To madalla jama'a da fatan kun ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri kuma a madadin sashin Hausa na Radio France International RFI da Nura Ado Suleiman da ya saki mana shirin ni Hawwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.

0: yana
1: kuma dalla an gaida wannan mawakiya bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji a Najeriya iyalan wasu matasa masu yi wa ƙasa hidima 20 da aka sace kan hanyar su daga Oyo zuwa Imo sun ce masu garkuwa sun ba su wa'adin sawi 24 su biya kudin fansa na naira biliyan 1 mayakan Tigray sun fara janyewa daga babban birnin yankin da suka mamaye a Habasha bayan sojojin gwamnatin tarayya sun sake kutsawa birnin Rasha ta gargadi jami'an diplomasiya da yan kasashen waje da su fice daga babban birnin Ukraine wato Kiev iyakacin abin da ya soka kenan a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku musamman Tunde Husaini da muka yi asibancin yau tare da shi ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa mu sadu cikin shirin mu na yamma can karfe 5 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi

0: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka. Wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi, da kuma uwa uba fannin noma da kiwo. Wanda naku Nasiru Sani zan gabatar.
1: Muhallinka, rayuwarka.
0: A yau wannan shiri zai mayar da hankali ne akan matsalar tsuntsayen jambaki da ke lalata gona ko mai girmanta a daidai lokacin da suka durfafe ta a wasu sassan jihar Jigawa a tarayyar Najeriya, wadda ta yi kamari har wasu manoma ke cewa dabarun da suka dade suna amfani da su wajen korar tsuntsayen sun kasa magance matsalar, lamarin da ya tilasta musu neman wasu sabbin hanyoyi. Alhaji Usman manomi ne da ya dade yana fuskantar irin wannan matsala, ya kuma bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu a bana, tare kuma da kwatanta tsuntsayen da cewa ba su taba ganin irin adadi wannan ba.
2: Ɗaya daga cikin matasan manoma na jihar Jigawa, mu dai cikin ikon Allah wannan matsalolin ta tsuntsu da muka ganta, mu ma karan kanmu yadda abin ya bamu mamaki. Da ya je kan yin kabar karu ka kore, daga ya koma wani bangare a nan zaga kore ya koma wani bangaren, ije kara ci kai kara zuwa ka kore ya dawo inda ka kore hin, saboda dindinnan da muka ga gaskiyar magana mu abin da ya wuce da tunanin mu gaskiya. Gaskiya dindinnan ya kai wajen wata biyu muna tare da har ila yanzu ma, kamar da dindin da daga an fara zubda ruwan sama yana iya kauracewa, to ne yanzu kuma har yanzu muna tare da, saboda wallahi wannan dindin tunda muke da hekara nan da hekara 15 da muke noma ko zuwa ahirin, mu dai bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. Gaskiya abin da ya kawo mana wannan tsuntsun muna tunanin cewar kamar yanda muke tunanin baya, kamar yamma ba su yi noma da yawa ba, to shi sa tsuntsun yayi hijira ya dawo gare mu. To kuma ai abin ba haka yake ba, su ma yamman sun yi noma, amma su yamman tsuntsun damun da tsuntsun ya musu a yamma bai kai yanda ya damu Jigawa ba, duk saboda muna dan tuntubar mai manoman yamman yanda suke noman hinkafa, muna tambaye su ya yanayin tsuntsun da yake damun su, sai su ce mana gaskiya su bana tsuntsu bai zo musu kamar yanda yake damun Jigawa. A bana ba mutu gonar da ake yin buhu 200 sai ka ji ana zancen tsuntsu ya cinye wajen buhu 40, tsuntsu ya ci gonar da ake buhu 100 sai kaji ana magana an yi buhu 50, wata gonar da ake buhu 60 sai kaji ana magana an yi buhu 20. Mu dai a rayuwarmu bamu taba ga tsuntsu irin wannan ba. To akwai lokacin gwamna Ibrahim Saminu Tiraki muka samu irin tsuntsayen na yanzu sun fi na lokacin mulkin Saminu. A wannan lokacin mai girma gwamna Ije akai zuwa akai fisar tsuntsaye, to mu ma yanzu muna neman alfarma a matsayin mu na manoma matasa masu son ci gaban kansu, muna neman alfarma gwamna idan ya ji wannan abu na mu ma mana fisa tsuntsun nan. Mu wannan tsuntsayen bamu san daga irin wani gari suka zo mana ko wata iriyar duniya suka zo ba, saboda ba taba ganin tsuntsu ba irin wannan ba. Inda ka san zuma, tafiyar zuma yanda yake za ka ga tsuntsu ya sauka hinkafar ka, u ka je ka yi ihu ka kware ko ka sa wannan abun busa wannan ya tahi, kana kafin ka je wani gurbin wani ya ƙara sauka wani gurbin, idan ka je kan hinkafar ka sai ka ga duk in ta gama kanta sai ka ga duk ya zuba takar.
3: Muhallinka, rayuwarka.
0: A baya manomi sun yi amfani da hanyoyi mabambanta domin kare gonakinsu, amma a cewar wasu daga cikin manoman duk da kokarin da suka yi tsuntsayen na ci gaba da dawowa suna lalata amfanin gonarsu. Umar Muhammad ya bayyana irin barnar da tsuntsayen suka yi musu da kuma abin da suke ganin ya jawo zuwansu waɗannan gonaki nasu.
4: Akwai mutumin da san cinye mar ya aika bima ko buhu bi bai samu ba, wannan mai aika dai mai nawa, makotana ma suna nan, he dai mutum an baka da kudi ma dai ka sai kali ka saka ai zuwa gun mai sayayyin kafar ka, in Allah ya kai mu ranar bugo ka karbi kudi, ka karbi kudin sa kai ma ya baka wannan kudin ka, to kuma in baka sa ka sa kali bai dai ka rada kuriyan ka kana kai su kullun suna wuni a gona daga karfe hida zuwa karfe hida na yamma. Du da yake dai Allah bai kawo mana gonar ta kawo mana tallafi na tsuntsaye ba, na wani fehi na rayuwa saboda na zamani, amma tsuntsaye gaskiya bane sun bamu wahala 100%. Gaskiya mu muna zamanin yunwa ce ta rayuwa, saboda an higa yanayi na yunwa, saboda ba su da abincin da su ma za su yi saka suka zo suka dame mu, an suna da abinci ba sa mana irin wannan, kamar da mana ma kuma ta yi jinkiri, da a ce da mana ba ta yi jinkiri ba, ko irin gerin zanzu da yake fitowa na zagiyar kogi kansa suke zuwa da hazi na sauran gurbi da yake da mana ce hazi gaba da mu kudare duk ana yin sa. kuma bana da mana ta yi jinkiri amma yanzu sun dan yi sauki anan sun koma dugun da hatsi yake yanzu suna ta nan ce suna kore zango mu hanyoyin da muke bi kali muke zuwa na kamun kifi muke siya muke saka a gona kanmu an gonar kan an hektare ce ma da wannan kali zaka rufe ta tu an kana da damar siya amma ba ka da damar siya zaka je ka karo bahin kudi dugun da kudi yake ka je ka siya amma ba ka saka kali ba to zaka je ka ko ka nauni a gona ko ka na dauko dan godo gogo ko ka kai wa yaran ka amma an ba kai wannan ba to an yakata da yace ko mu biyar ba ka samu ba ba su kira idan su kar ma ziyawa kawai ba komi a gurgur
0: yanzu haka wasu manoma sun koma amfani da yara da suke dauka haya domin su zauna a gonakin su suna busa sarewa da sauran dabaru domin hana tsuntsayen sauka akan amfanin gonar su ga dai hira da muka yi da wasu daga cikin yaran
5: mutum uku ne in gona aika ku ce mutum za ta iya iban mutum hudu daya gefen dama daya hagu daya gefe tun daga asuba zuwa har ƙarfi in ka kai azhar in ka ci abinci ne ka ruwa neman maki har gida daga dai asuba har magarba ke kaiwa iban mutum daya dubu kwake bahi iban mutum uku ko hudu haka iban mutum uku ko hudu in gona da yawa ce dai ana iban mutum hudu in kuma bata fa aika ku bana iban mutum uku haka dai ake zuwa ga yinwa kuma in aka tahi ga in suka sako ka dinga hurawa bakin ka yana gajiya kana ji in hurwa kuma batun kai dinga gajiya kana hurawa suna kawo hajeji masu abincin siyarwa suna biyan ma kankari
6: da suwa ba wani ne yake da hina a dugudu muke tafiya mu je mu kore shi in kafa yake ci ana bin 3,000 ko 2,500 ana ba eh ina haya to tai maganin wannan majar ba na so in suna zuwa suna yi wa mutane barna suna sa mutane asara
7: in mun ga tsuntsu ya sakwa shinkafa da saruwa muke busawa he sau mun yi ita in muka hura hina he fita yi amma muka bar shinkafa yake da zagewa yake hanyar ruwa karfe 5 eh na asuba muka zo karfe 5 he mun kai habi
4: eh
7: in aka ji abinci ranar habi karfe 5 an kai magariba ake tahi da ko yaushe ma da safa da rana duk ina ba awa biyu ne daga karfe 5 zuwa karfe 5 mun tashi mun tahi yaren ya karce kuma za a ci gaba da yi 3,000 ne mutum uku ne suke zuwa daga farko he zuwa can kasa he wancan he da barin arewa he na hagu wallahi ko mun dinga hura bakin mu ne yake gajiya mun dinga tayi sun tayi sun bar gurbin zamu da yanayi sun dawo kuma mu kara tayi mu dinga hurawa he sun kara tafiya he mun je mun yi kwararru da muke samun kudin abinci ana kawowa eh na siyarwa eh

0: hankalinka, rayuwarka.
1: Ibrahim Aliyu Bra, wanda shi ma manomi ne, ya sake mika kokensu ga mai girma gwamnatin jihar Jigawa tare da bayyana irin asarar da tsuntsayen ke jawo musu.
2: Gaskiya abin da yake faruwa mu manoma muna cikin wani yanayi sakamakon wani ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana na tsuntsaye, wanda mun dau shekaru muna noma muna ganin tsuntsaye amma fa bamu taba ganin tsuntsu irin wannan ba. Eh to wayannan tsuntsayen muna sa yara tana kore tsuntsu da abun busa haka da abun fanteka haka ko langa ana duka na da suna tafiya. Ne yanzu kuma gaskiya ba sa tafiya dan ne yanzu kana dan kora gaba za su yi su sauka duk yadda zakai ba za su tafi ba. Wannan tsuntsu da ya karya mutane da yawa a jihar Jigawa. To a matsayin mu na manoma muna roko gwamnatin jihar Jigawa da ya duba wannan al'amarin. Gaskiya muna cikin wani yanayi ba mu da kuma wata hanyar da zamu kai koken mu face wannan kafar sadarwa mai albarka. Dan haka muna neman a isar da sakon mu gun mai girma gwamna ya duba, Allah ya duba manzansa wannan hali da muke ciki na wannan tsuntsaye a tausaya mana a kawo mana dauki. Eh wannan hanyoyi da muka dauka mu a tasowar mu da yanda muka ga iyayen musana ya majority haka ake yi na dadin in an yi hakan ana samun sauki kuma in ruwan sama ya sauka tafiya suke na yanzu ba sa tafiya sun ki tafiya ko ina duk hanyar da ya kamata mu bi mun bi to ba sa tafiya gaskiya. To gaskiya bambancin da aka samu da na yanzu na baya suna barna amma ba barna irin wannan ba. Da safe ne tsuntsaye fa suke sauka haka da kuma yammaci na baya idan an kore su gaskiya suna tafiya ba za ma su dawo wannan yankin ba in dai da masu kore tsuntsu na baya ba su kai wannan yawa ba saboda na yanzu zuga guda inda ka san tafiyar jirgi. Gaskiya ni dai a matsayina na manomi a banan nan nayi asarar da gaskiya tana da yawan gaske kuma ba wai ni kadai ba, ni dan manoma ne gaba da baya cikin gidanmu akalla mun kai 30 banda kuma ƴan uwa wanda suke nan kowa ya fuskanci irin wannan asarar da na fuskanta sakamakon tsuntsu. Gaskiya asarar tana da yawa gaskiya. Biyan yara dududu nawa zaka biya su wanda he shinkafa ta fara durar madara ne zaka dauki yara barna tsuntsu kudin da zai zo a sati daya ya ci shinkafa sama da buhu 20 ko 30 ko 40 yara fa nawa zaka dauke su? In ka dauke su 40,000 ne ko 50, wannan ko ana maganar buhu 30 ka ji gona buhu 30 ko 40 ko 50 babu.
3: Muhallinka rayuwarka.
1: Amma yayin da manoma ke kokarin kare amfanin gonar su, tambayar ita ce shin sun taba kai koken wannan matsala ga hukumomi kuma wannan mataki aka dauka? Alhaji Idris Ya'u mai unguwa Jaga kuma shugaban hadaddiyar kungiyar manoma ta kasar reshen jihar Jigawa ya bayyana yadda suka mika koken nasu ga gwamnatin jihar Jigawa tare da shawarar da suka bayo gwamnatin domin magance matsalar.
4: Tsuntsayen da muka sani wanda suke zuwa nan yankin jihar Jigawa suke addabar mutane daga yankin Jigawa ma har Gombe har Bauchi da Yobe, duk tsuntsayen ne guda ɗaya ne su da ake kiran su killer bat, wasu yan kankanan tsuntsaye ne inda hasken rana suka wuce du hasken ranar babu da haka suka sauka a gona lokaci ɗaya za su lalata ta. Yanzu banan mun sa kalima a gona in suka zo suka sauka akan gonar suna danna kallin kasa su cinye shinkafar ko su yi ga karkahi su cinye shinkafar. To a fi sabilillahi mun yi magana da mai girma gwamnatin jihar Jigawa, muna meeting da shi na sector meeting, an kawo shawarwari akan yadda za a yi da tsuntsayen nan. Shine muka ba da shawara akan wannan kwanan tsuntsaye a tunkari damuna a tare su domin ta'adin rani ma na noman rani bai kai ta'adi na damuna ba, saboda akwai shinkafa da majoritin mutane na jihar Jigawa da suke yi yafi ne mutum zai yafa kamar hectare 50, hectare 20, hectare 30, wannan ba ta ruwa da kali kuma lokacin da za ta nema ruwa ne iya gindinka iya cibiyarka. In tsuntsayen suka zo zazzage ta suke suna kade ta, to shine a wannan lokacin muka bada shawara kuma mai girma gwamna ya gamsu da wannan shawara da muka bayar a dauko masu feshi da jirgin sama kuma a nemi magani mai kyau wanda za a yi feshin nan da shi. Misalin karfe 5:30 zuwa 6 tsuntsayen suna komawa gidansu cikin kacala. To a wannan lokacin in an yi sabe na jejin da suke da wuraren da suke a cikin kacala, a wannan lokacin za a tahi da jirgi, direban jirgi za a samu mutum masanin wannan jejin a yankin guri ne, a yankin Auyo ne, a yankin Ringin ne, yankin Birnin Kudu ne, Gwaram ne, ko ina ne yankin da suke, za a samu masana jeji shugabannin manoma za su shiga gaban wannan jirgi a tafi da su ko kuma a yi sabe a ji a nuna direban jirgin. Misalin karfe 5:30 zuwa 6:30 sun koma gidajensu da ƴaƴansu da koyinsu gaba ɗayan aka yi wannan feshin. To in Allah ya yarda za a samu sauki 100%. In ku da ranar da mun kaje kai ba batsun duka yau feshi ba, ina gun neman abincinsa. Bangare biyu za mu bai shawara, ita bangaren gwamnati da gwamnatin tarayya da gwamnatin jaha. A fi sabilillahi yanzu in an zo ba da packet input na harkan noma da ake ba da gudunmawa, ya kamata kamata a auna hectare daya wato 2.5 haika biyu da rabi kenan ita ce hectare daya ya kamata a auna ta ga kali kimanin kali nawa ne zai rufe ta duk manomin da za a zo a bashi wani kayan noma na bashi ana hadawa da wannan kali na kimanin hectare daya shi ma a sa kudin sa a bashi tunda yawancin manoman mu ba su da kudin nan sayan kalin nan su kuma manoma abin da muke kira gare su duk lokacin da ka karbi kayan bashi na noma kai kokari ka biya domin a ji dadin ba wani
0: hallinka rayuwarka
3: Daya daga cikin manoma da suka gaje suka ga yau ya bayyana hanyoyin da suka bi wajen korar tsuntsayen daga gonakin su da dalilin da yasa suke ganin daukar yara dake busa kayan busa na taimakawa wajen magance matsalar tare da bayyana bambancin da ya lura da shi tsakanin tsuntsayen bana da waɗanda suka saba gani a shekarun baya
5: mana sayan kali kaman aika daya za ta ci roll kaman shida kowane roll ana sayar da 8,000 na kali za ka dauki yan kodago za su je su baza ma shiya a gonarka an shakta ce kwa za ta ci kaman roll yayi a hirma ko zuwa kasa haka duk za ka dauki mutane su je su baza ma shi kuma an baka yi wannan ba za ka dami yara an aika daya ce za ka dauki kaman mutum biyu daya tsaya daga gabar daya daga yamma akwai sarewa da ake siya ana siyan ta 5,000 6,000 hawan hawati za su dinga busawa wannan an ya gaji daga safa zuwa azhar sai je su karbe su amma wannan tsuntsaye gaskiya sun mutu mutane ta'adi talakawa 100% akwai mutanen da kare a zigin su tazo tunda wani bai samu buhu uku ba ko hudu ya batar kudi ya 200 ko 150 bai samu buhu ba nawa ce yinka fara an ba mu ya ka ba mu manoma za mu yi asara tunda gwamnati Allah bai sa ta kawo mana tallafi ba mu dai ba mu ga tallafin da gwamnati ta kawo ba amma tunda akwai mutane suna shiga gidan rediyon sawa ba suna sanarwa a kullum ga tsuntsaye gwamnati ta kawo mutane dauki ta kawo musu tallafi mu dai Allah bai bada iko sun kawo ni dai ban gani ba da idona ko ban tabbatin wanda yace gwamnati ta kawo ba ba tallafin da gwamnati ta bai manoma bana duk kowa da bada sare wani zai je ya karbi bashi ya gudu a ko ina ne mai karamin karfi kuma noma yanzu ya koma hikana da kudi an baka da kudi ba kai saka yi noma ba ni na ban taba ganin tsuntsu wanda Allah ya jarabe mu irin bana ba ana yin sa amma bai taba na bana ba bai kama kafar wannan bana ba ma saboda du wannan zai ya wuce sanin mutum kowa zai ce bai taba ganin sa ba saboda baya jin kora he kaje kansa an baka je kansa ba zai tahi ba ina tahi ba kuma gaba zai zaura an ya bar gonar kuma zai je gonar makoci hiwa makocin ka ina nan da abun busar sa sarewa sa ina busawa an ba sarewa zai dauki silbar matarsa irin tarin silbar nan ya tafi da ya muna bukatar gwamnati da mata ka mana dauki na masana su ne tunda tana tare da masana wanda su ka dauki na fehe fehe ne ko no wasu abubuwa kawai sai dai mu bar Allah idan zai miyar mana duk misali wannan ba zai yi ba tunda akalla gona yanzu ka karbe ta haya haya yanzu aika da ana karbar ta 150 ka zo haro 30,000 da su yan komi da su dahi har kada taki gonar ka yadda ta 300 san ka karba haya to kuma zan zo ya zo ya cinye maka banda wahalalin ka fa banda hauran su tiran ciyawa su magane su waye to ka zo sun zo ya cinye akwai wani makotin mu ya kai 700 yayi 700 230 ya samu gonar sa mai haya yi ba ta saboda bai sai ba bai ma bai sai noma ta ba idai ba dai ta haya
3: Muhallinka rayuwarka
6: To amma waɗannan tsuntsaye daga ina suke fitowa me ke jawo su zuwa gonakin manoma kuma shin akwai wani yanayi na musamman da ke sa yawaitar su masanin harkokin noma Sani Atafi ya bayyana abin da ke kawo su da kuma matakan da ya kamata manoma su dauka domin magance matsalar su
7: yawancin tsuntsayen da muka fi sabawa da su su ne irin wanda muka fi kira da jambakin nan waɗanda su ne muke gani a koda yaushe suna barna a gonaki musamman gonakin shinkafa in kuma yanayin sanyi ne gonakin alkama koda gero da dawa ma a lokacin da suka yi ana samun tsuntsaye masu dimbin yawa suna musu barna saboda wani yanayi da aka samu a wasu kasashe na daban cikin Afirka da kasashen Turai da sauransu waɗanda suke fama da sanyi to yanzu bisa rahotanni da muke samu a waɗannan ƴan satittika ana fadin cewa kasashen Turai inda suke fama da sanyi zafin ya tsananta tsananin zafi har mutane ya kankashe to mafi yawanci tsuntsayen su suna yin hijira daga waɗannan gurare nasu sukan dawo nan haka kamar lokacin da ake tsananin sanyi an sha samun irin waɗannan tsuntsaye da sanyin in yayi yawa a can sukan yi hijira su bar kasashen su su taho nan kuma su dawo area mu ta nan a Hadeja Valley Project wanda ake kira da Hadeja Unguru Wetland to alal hakika yanzu misali akwai tsuntsaye da muka samu samu report kai tsuntsaye da dama da ake gani waɗanda ba tsuntsaye ne irin namu na nan ba sun yi gudun hijira saboda tsananin zafin da yake damun su a can kasashen da suke to gaskiya suna nan a tattare a yanzu kuma mafi yawanci abinci da za su rika samu shine a gonakin mu idan kuma misali zafin yayi sauki suna iya komawa amma hangar kimiya akwai hanyoyi da dama ba sai yi misali mutun ya zo yana zuba magani ba idan misali kace zaka zuba magani a wani abu a ci to ba wai su tsuntsayen kadai ba wasu halittun za su iya ci kuma zai iya halakar mana da dabbobin mu da wasu abubuwa namu na gida kuma haka idan misali waɗannan tsuntsaye sun ci wannan magunguna da aka zuba mutane ma za su iya kama su su ci kuma zai iya musu illa kamar yadda muke sa kali a sa net a gonaki a iya kama su ko kuma a samu wani dai nau'i na abubuwan da za a rika kadawa to waɗannan zai iya kore su yana iya kuma tarwatsa su idan sun yi yawa ne za a sanar da al'umma a dauki matakin yin feshi domin a kashe su gaba daya idan kuma ba su yi yawa ba to manoma muna so su yi kokari su rika samun damar da yadda za su kore su
6: muhallinka rayuwarka manoma na jiran dauki daga gwamnati yayin da a halin yanzu wasu daga cikin su ke ci gaba da daukar yaran haya domin su zauna a gonakin nasu suna busa kayan busa da fatan za su iya kare abin da suka shuka daga tsuntsayen da suka addabe su mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da sauran abokai da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara musamman Hafsat Abubakar wakiliyarmu daga jihar Jigawan Nigeria da ta taimaka wajen haduwar wannan shiri sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam
8: Madalla da fatan an ci daɗin wannan shirin.

da fatan an nishadantu a cikin labaran kun ji da yan bindiga a Najeriya suka bayar sa'o'i 24 don biyan fansar naira biliyan guda kan yan hidimar kasar da suka sace kun ji da sojojin Habasha suka kwace iko da babban birnin yankin Tigray daidai lokacin da kasashen gabashin Afirka ke taro a Masar a kokarin sasanta rikicin gwamnatin Yemen ta kaddamar da wani atisaye da nufin kwato yankunan da yan tawayen Houthi suka kwace a wani yanayi da yan tawayen suka kai har-hare Saudiya.

0: madala yanzu kuma sai mu je ga labarin a zagaye na biyu. Yan bindiga a Najeriya sun buƙaci iyayen yan hidimar ƙasa 20 da aka yi garkuwa da su kansu biya tsabar kuɗi har naira biliyan guda don fansar yaran nasu cikin sawi 24. Yan hidimar ƙasar waɗanda aka sace ranar Alhamis ɗin da ta gabata akan hanyarsu ta zuwa sansaninsu da ke jihar Abia, iyayen yayin jawabinsu gaban basarakin Ibadan Olubadan sun bayyana matsanancin tashin hankalin da suke ciki ko da yake tunin babban sufetin yan sandan Najeriya Rasha Alwashin ceto su cikin ƙoshin lafiya. Satar mutane don neman fansa ba sabon abu ba ne a Najeriya, inda a lokuta da dama ke ritsawa da ɗalibai a dukkan matakai. Har kawo yanzu akwai ɗaliban makarantun yankunan Musa da Lasa 78 can a jihar Borno da 'yan ta'adda suka sace tun a watan Mayu da Yuni. Yau fiye da kwanaki 140 ba tare da mahukuntan Najeriya sun matsananta wato sun tsananta wajen nasarar ceto su ba. Daidai lokacin da alaka ke ci gaba da karfafa tsakanin Niger da makwarciyarta Algeria, an ji shugaba Abdulmajid Tebboune mai iƙirarin aiki wa da jiragen yaƙi waɗanda suka taimaka wajen daƙile yunƙurin juyin mulkin da ya maita gani a ƙarshen watan Agustan shekarar nan. Yayin wata zantawarsa da kafafen yaɗa labarai na cikin gida game da alaƙar ƙasashen biyu, shugaban na Algeria ya nanata rawar da ƙasar ta taka a wancan lokaci, wanda ya zargi wasu da bai bayyana sunansu ba da wuce makaɗi da rawa. A ranar 28 zuwa 29 ga watan Agusta ne aka samu musayar wuta cikin dare a birnin Yamai, wanda daga bisani bayanai ke nuna cewa an samu yunkurin juyin mulki ne a ƙasar ta yankin Sahel. Bankin Duniya ya amince da bayar da laminin dala miliyan 390 ga ƙasar Kamaru, kuɗin da gwamnatin shugaba Paul Biya ta ce za ta yi amfani da su wajen samar da ayyukan raya ƙasa. Bayanai sun ce wani bangare na kuɗin da yawansu ya kai sifa biliyan 228 za a yi amfani da shi wajen inganta babbar hanyar da ta sa da birnin Douala da Bangui. Aikin da kai tsaye zai yi taimaka wa ƙasashen Chad da ita jamhuriyar tsakiyar Afirka. Shugaban Senegal Basiru Diomaye Faye ya sanar da mutuwar fitaccen marubucin ƙasar Sheikh Hamidu Kane, wanda ya bayar da gagarumar gudunmawa wajen koyar da adabi da yaɗa harshen Faransanci a ƙasashen renon Faransa. Cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Facebook, shugaba Faye ya bayyana mutuwar Sheikh Hamidu a matsayin gagarumar rashi ba kaɗai ga ƙasar ba, har ma da ilahirin ɓangaren ilimi da adabi na nahiyar Afirka baki ɗaya. A jiya Asabar ne Sheikh Hamidu ya koma ga mahalli cinsa, yana da shekaru 98 a duniya. Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta tabbatar da mutuwar guda cikin direbobinta a wani hari da aka kai musu lokacin da suke kan hanyarsa ta kai kayayyakin jinƙai a kudancin jihar Kordofan ta Sudan yau Lahadi. Sanarwar WFP da ke sanar da faruwar harin ba ta fayyace tsayin da ke da hannu a hari kan jami'anta ba, sai dai daidai lokacin da sojojin gwamnatin Sudan da mayakan RSF ke ci gaba da gwabza fada a Kordofan a wani yanayi da kowane ɓangare ke son kwace iko da yankin mai muhimmanci ga tsaron ƙasar. Dakarun sojin Habasha sun karɓa iko da babban birnin yankin Tigray daga hannun 'yan tawayen TPLF da ke yaƙi da gwamnatin ƙasar, matakin da ke zuwa a daidai lokacin da ake wata ganawa tsakanin ɓangarorin da ke rikici da juna a Masar a wani yunkuri na kangi yaƙin daga faɗaɗa. Ranar 23 ga watan jiya na Satumba ne 'yan tawayen suka kai hari kan dakarun gwamnatin Habasha, lamarin da ya sanya fargabar sake dawowar yaƙin ɓangarorin biyu da aka gani tsakanin shekarar 2020 zuwa 2022, yaƙin da ya kashe dubban mutane tare da ɗaiɗaita miliyoyi. Yanzu haka dai shugabannin ƙasashen Masar da Somalia da kuma Sudan baya ga Eritrea, waɗanda dukkaninsu ke zaman doya da manja da Habasha, na wani taro a birnin Al-Amain na Masar a ƙoƙarin samar da matsayar za ta hana yaƙin na Habasha faɗaɗa a wani yanayi da ake fargabar yaƙin ya iya juyewa zuwa na yanki baki ɗaya maimakon na ƙasa guda.
1: RFI.
0: Shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya jagoranci gwajin wani shi'uman makami mai linzami da bayanai ke cewa yana amfani da fasahar AI, wanda ke nuni da cewa makaman na da fasahar iya sauya alƙiblarsa ko rage gudu ko kuma ƙarawa. Bayanan da kai tsaye ke nufin babu damar iya kaucewa hari da nau'in makaman muddin aka harba shi. Al'ummar Brazil na kaɗa ƙuri'a yau Lahadi a babban zaben shugaban ƙasa, inda ake fafatawa tsakanin 'yan takara biyu wato shugaba mai ci Luis Inacio Lula da Silva da kuma Senator Flavio Bolsonaro dan tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro akalla mutane miliyan 160 ake sa ran su kada ƙuri'a a zaben na yau dan zaben sabbin 'yan majalisu da sanatoci da kuma gwamnoni baya ga uwa uba shugaban kasa a wani yanayi da ake zuba ido a ga ko kasar ta Latin America za ta bi zaben Donald Trump ko akasin haka gwamnatin Yemen ta faro wani yunkuri a yau Lahadi cike da aniyar kwato dukkanin yankunanta da suka fada hannun mayakan ƴan tawayen Houthi masu samun goyen bayan Iran waɗanda suka dawo da yaki tsakanin 60 a watan jiya cikin wata sanarwar gwamnatin Yemen mai dauke da sa hannun Rashid Al-Alimi ta ce daga yau Lahadi sabon yunkurin ya faro ina mai umartar dukkanin jami'an tsaro su fara ayyukan da aka basu dan kawar da barazanar mayakan na Houthi wannan umarni yana zuwa a daidai lokacin da bayanai ke cewa an jiyo karar fashe-fashe a babban birnin kasar a gefe guda kuma ƴan tawayen suka kai wasu hare-hare kan Saudiya kasar da ke matsayin babbar mai marabaya ga gwamnatin ta Yemen labaran da zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga kuma shirin mu na gaba

0: Sauraro, assalamu alaikum. Sannunmu da sake jibantar lamuran juna a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashen Hausa na Radio France International. A cikin shirin namu na wannan makon, Najeriya ta cika shekaru 66 da samun yancin kai, kuma a yayin bikin wannan rana, shugaba Bola Tinubu ya yi wa 'yan kasar jawabi inda ya jaddada nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu a fannin tattalin arziki, tare bayyana fatansa na ganin kasar ta samu ƙarin wadata. To sai dai abin da ya ɗauki hankalin wasu 'yan kasar shine, yayin da shugaban kasar ya yi magana kan tattalin arziki da makomar Najeriya. Bai yi magana akan tsaro da ke ci gaba da zamewa wasu sassan kasar karfen kafa ba. A wannan shiri za mu ji ta bakin masanin kimiyyar siyasa kan abin da irin wannan jawabi ke nufi ga tafiyar siyasar shugaba Tinubu. Waɗannan da sauran batutuwa ne za mu duba a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. A ranar da Najeriya ta cika shekaru 66 samun yancin kai, wato 1 ga watan Oktoba kenan, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa al'ummar kasar jawabi, inda ya tsokaci kan matakan da gwamnatinsa ta ɗauka wajen farfaɗo da komaɗar tattalin arziki da kuma irin abin da ya bayyana a matsayin alamun samun sauyi da ƙarin wadata. To sai dai jawabin nasa ya bar baya da kura, duba da cewa har ya karkare shi bai ambaci matsalar tsaro da ake fuskanta a sassan kasar ba. Ga wani bangare na jawabin shugaba Tinubu.
1: Our objective is not to manage poverty.
2: Babban burin gwamnatinmu a yanzu shine ba wai rage talauci a tsakanin 'yan kasa ba, a'a, fatattakarsa za mu yi baki daya. Ba shakka wannan zai dauki tsawon lokaci, kuma zai buƙaci sadaukarwa na tsawon shekaru. A karan farko cikin ɗimbin shekaru, mun dauki wannan hanya da kuma gina tubalin tattalin arziki wanda Tinubu kai masa kwaskwari ma. Mun riga mun shawo kan babbar matsalar mu ta zaɓin shan wahala a yanzu ko kuma dawwama a cikin matsaloli. Tinubu kuma muka gina tubalin samar da mafita mai ɗorewa game da talaucin. A maimakon mu naɗa hannu, muna kallon goben yaranmu ta lalace. Lokaci ya yi da za mu gina musu kyakkyawar makoma.
0: Wannan shine wani bangare na jawabin shugaba Bola Tinubu ga 'yan Najeriya a bikin cikar kasar shekara 66 da samun yancin kai. To sai dai jawabin bai yi magana kai tsaye kan matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar wasu sassan Najeriya ba. Shin rashin ambaton wannan batu a jawabin shugaban kasa yana da wata ma'ana ta musamman? Akan haka mun tattauna da masanin kimiyyar siyasa Dr. Kabiru Musa ɗan ɗaki.
3: To a halin gaskiya kamar a irin yanayin da ake ciki a Najeriya na tsananin wato rashin tsaro din nan, kusan a ko ina ne ma ba arewacin Najeriya kadai ba, wato ya kamata a ce shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi magana akan tsaro din, saboda shi tsaro din nan da ake magana ai shi ne wanda ya fita da ma wato al'umma hankali. Shirin da ya yi, ina ga kaman bai yi magana akan tsaron ba, wato kaman yana ganin kaman ko ya shi kaman aikin da yake yi akan tsaro, yana ganin kaman shi yana da satisfaction, kuma yana da kaman ya aminta, ka gane da cewa kilan yana ganin ko an samu tsaron ne a tunanin shi, ko kuma baya so ya yi maganan ne, ka gane, saboda kada wato 'yan Najeriya ko so samu 'yan Najeriya inda yake yi masu kaikai a halin yanzu, ganin cewa kaman yana tunkarar zaɓe nan da wasu 'yan watanni masu zuwa.
0: Duba da yadda al'umma suka dogara da gwamnati wajen kawo ƙarshen matsalar, wani hadarin siyasa ne ke tattare da rashin magana kan tabarbarewar tsaro a jawabin na shugaban ƙasar?
3: Wato mutane da dama, kwasan kowa da irin tunanin shi, kowa da yadda zai ɗauki abin, wato a siyasance, wato rashin yin magana kan wannan abun, ka gane, wasu za su ɗauka cewa ko irin bai mai da hankali sosai, ka gane, ko kuma bai mai da hankali sosai ba kan magana tsaron. Ba a halin gaskiya a irin yanayin da ake ciki yanzu, wato rashin yin magana a kan tsaro wato ba ƙaramin dafi ba ne, ka gane, da masu wanda suka yi da nazari sosai suna iya ganin cewa wato yana iya kawo mashi wato wani tasgaro a cikin watu especially yakin neman zaben shi saboda yanzu an yi magana a first October watu ranar yancin kai bai yi magana akan tsaro ba sai ya tafi watu wajen neman ƙuri'a ne zai gaya ma mutane
0: daga batun jawabin shugaba Tinubu yanzu mu koma kan wani batu da ke ƙara daukar hankali a siyasar 2027 wato kokarin hada kan jam'iyyun hamayya domin kalubalantar APC mai mulkin kasar a kokarin da ake yi na ganin jam'iyyun hamayya sun hada karfi da karfe domin tunkarar zaben 2027 batun wanda zai kasance dan takarar shugaban kasa ya zama daya daga cikin manyan batutuwa da ake ta tattaunawa akai a wata sabuwar magana Rabi'u Musa Kwankwaso yayi tambaya kan ko akwai wani tikitin takara da za ta fita su da Peter Obi Daraja a tsakanin ƴan hamayya ga abinda Kwankwaso yake cewa
4: shi wanda za a zo a hadu da shi din musamman shi wazirin Adamawa to da shi da mutanen sa zato suke yi ko tunanin su shine an zo an hadu automatically shine dan takara mu kuma wannan abubuwa muna ganin akwai gyara a kansa muna son waziri amma mun fi son Najeriya da kowanne mutum abinda muke so a Najeriya shine a samu shugaba kakaraka a samu shugaba kwakwara nagartacce wanda yake da karfin sa zai tsayaye aikin da ya kamata a yanzu mu hada kai ya kamata a yi amma hada kai da muke so shine muna so mu ga tikitin da ta fita mu daraja muna so mu ga tikitin da ta fita mu dacewa da wannan zamanin da muke ciki muna so mu gani domin kamar na ga maka Allah ya bani vice president yi Allah ya bani president yi amma dukan Allah ma bai bani ko daya ba na gode masa saboda haka ba abin da zamu ce da Allah sai godiya amma abin da muka sani ne a kowane lokaci kuma ina so lokacin debate muhawara zai zo da ƴan takara su fito su faɗi me suka yi su fito su faɗi me za su yi su fito su yi maganganu wanda suke mu kuma mu zo mu yi jama'a su zaba amma yawancin su ba da ya ba sa son wannan muhawara kamar shi shugaban kasa kowa wancan ma bai ba da shi da kowa zai bada ruwan sha ko zai yi noma ko zai yi kaza duka bai ba saboda haka yanzu ɗan Najeriya ba su da bakin ma da za su ce me yasa ba kai ba wani ma da yawa zai ce amma ana cewa ma ya ce ai sai ya yi da kuɗin sa to duk wannan abubuwa ne wanda suke an yi kuskure amma ga lokacin gyara ya zo
0: kalaman Kwankwaso dai sun sake dawo da tambayar yadda jam'iyyun hamayya za su tsara tikitin da za su fafata da jam'iyyar APC a zaben 2027 to amma a yayin da ake magana kan matakin kasa a jihohi ma jam'iyyun hamayya na shirin fafatawa da jam'iyya mai mulki jihar Yobe na daga cikin jihohin da jam'iyyar APC ke rike da mulki to amma jam'iyyun hamayya sun fara bayyana burin su na ganin sun kare wannan tasiri a zaben 2027 dan takarar gwamna na jam'iyyar ADC a jihar barista Kashim Gaidam ya bayyana cewa yana shirin kare lagon jam'iyyar da ke mulki tare da neman goyon bayan al'ummar Yobe
5: eh wato dalilin da yasa muka fito muka sakan muka tsaya ka duba tarihin jihar Yobe din akwai ƴan siyasa din ba wai babu ba amma mu musamman daga tsaya kana wani surutu kana complaint din garau ka zo ka shiga kuma wato mutanen mu mutane ne mutanen kirki masu biyayya masu ladabi masu son zaman lafiya to sai wannan hali na biyayya da son zaman lafiya din ya fara zama reni a jami'a wato da take kan mulki kuma sai ma yazo ya zama ma ga kuma shugaban kasa wanda ma ba ma cuta yake so ya dora al'umma ba har kamar ma akwai zalunci a cikin tafiyar nashi saboda ba a ma dauke mu mutane ba to shi yasa muka shiga muka ce bari mu shiga an san salon tafiyar mu tunda mu da gaskiya muke kuma ba da wasa muke ba gaskiya shine bambancin mu hamayyar mu ne yanzu da nada
6: to ranka dade me kuka ga bai muku ba kuka ta yunkuro yanzu kuna so ko ana hama za ana hama ta sai kun cin da tsarin tafiyar siyasa
5: dole ne a ba al'umma wato kofar zabi idan ba zabi shine yake kawo danniya din da watsar da mutuncin al'umma tun sai ya zama bai da mutunci ba za a tsaya a jira ayin shi ba za a tambaye shi ba a fitar dan takara kawai yanda aka ga dama kuma da gaske muke yi kuma muna da kishin gyara kasar mu kuma mu tabbatar cewa mun nuna al'umma amfanin gwamnati wanda tun da zuwa yanzu al'umma wallahi ba sani ba mu dai burin mu idan Allah ya ba mu mulkin nan na jihar Yobe wato a zaman gwamna kenan to nan gaba kowa ya zo a bayan mu za a san cewa eh to yanzu fa mun taba dadi mu sani ba wanda yasa wasa hankalin su to mu dama burin mu kenan mu wayar da al'umma mu nuna musu meye gwamnati
6: kake da za a iya cewa matsalolin tsaro da tattalin arziki da jihar Yobe ke fama da shi sakaci ne ta kawo wannan matsaloli
5: akwai sakaci na daya kenan sakaci din akwai wato kuma akwai matsalan rashin sanin aikin ma gaba daya ka san in baka san aiki ba zaka sani ba ba zaka iya san yanda zaka yi da shi ba sai ga mutun ya zama wai permanent secretary na security bai san komai na security ba
6: za a iya cewa shugabancin da Yobe jihar Yobe ta rinka fama da shi a tsawon lokaci akwai gwamnatin ta yi akwai rashin sanin aiki shi ta kawo matsaloli
5: a'a ai kaga ba zaka yi hada kai karazibe ka condemning kowa da kowa ba kaga ko ka san aiki idan baka sa an yi aikin da ya kamata kaga akwai sakaci ba za ka ce kowa bai iya aiki ba ai ba daidai bane in kai hukunci gaba daya din kaga ba haka in ka ba da umurni abu ya faru baka sa an je an bincika an baka report da wuri-wuri tunda zafi-zafin shi an je an yi attack ko an yi kidnapping wayansu baka je ka sa an yi report an baka da wuri-wuri ka dauki mataki kuma na ladabtar da mutane ko wani abu ba haka ba to kaga akwai saka cike
0: Ana sauraron shirin dandalin siyasa ne daga nan sashin Hausa na Radio France International. Yanzu kuma sai abin da ƴan Najeriya ke tunani a game da jawabin shugaba Tinubu na ranar ƴancin kai, musamman ma ganin bai yi magana kan matsalar tsaro ba.

daga Najeriya, Muleka sauran sassan Afrika domin jin wasu daga cikin muhimman labaran siyasar nahiyar tare da Hauwa Halliru Gwangwazo.